0: Ninong na napugliday ka?
1: Okay, dili. Ako lang nag-decor. Ako ang mga...
0: Oh, ikaw lang nag-kwantanan.
1: Yes, ako ang mga suot. Ako ang mga nag-architect lalo, di ba?
0: Ay, sa sunod na, hindi tikla. Magpa-kwang ko na. Hindi mga nag mga... kwan?
1: Kanaunsa.
0: Kanang... nakay wig diha no.
1: Okay na koy mga sir mga size ano na pa koy napa koy mga pangsuot sa wedding di ba? Oo. Oh. Kasi gusto ninyo kanang mag ano po manilola kanang golden tawag na sa gold tawag na kana sa mga
0: golden wedding.
1: Okay, golden wedding di ba?
0: Okay. Masing pohon. Okay. Pohon.
1: Kailangan nakakuha ano ka nakatoksido gid ka. Dun si Lola mag-gown siya katong pinaka ano dyan siya.
0: Pinaka beautiful yes. Gown.
1: Okay, katong gown ba nga ka nang pati ang mga abog lumadalag yun ang abog.
0: Naka, available ka niya.
1: Okay, available po. Okay, so sa mga naminap ron mga kaibigan itong oras, no, alas 8:03 na, bubalik lang talong.
0: Okay, mga ikalan, balik lang may andere sa itong pagpadayon sa itong tulumanon sa Pinoy Classic. Wow, manaman ni atong mga pipila ka mga huni.
2: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-89028.
1: Introducing K's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Hi, Dong. Happy anniversary. Alina?
6: Kuan ka, pas lang sa aday? Kay murag luya man?
5: Atong Pasko ug New Year, wajud ta ka pabuto niya karon anniversary nato. Wala na sab?
6: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
5: O, ari? Ang Terramax capsule, sulayi.
6: Para asa man na day?
5: Ang Terramax capsule with a macaroon, saw palmito, horny gold weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
6: Ano day? Ali na!
7: Buhing ebidensya sa kayuhan.
8: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
9: Ang adlaw, ako di ay sinaliin heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emily Malunggay with luyang dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud kong immune system, mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si MLA, ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover na yun akong lawas o dali ragid ko naulian. Dakong pasalamat ako kay MLA, malunggay with luyang dilaw, kay dali ragid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o ramahan na, nga unya, kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa MLA, malunggay with luyang dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
7: Buhing ebidensya sa kayuhan.

0: Balik na mga igala dyan sa itong natulungan sa Pinoy Classic. Huwag kinilang yapon ha, si kiningin yung ubus nga lagad ha, si Lulo Jojo Altres. Huwag akong nga kauban.
1: Okay, so ang inyong ginapilahan matag morning, okay, Digitech lang.
0: Ginapilahan yun ha. Ato nga shout out nga to sa diyan sa Lydia Hittery og nga to kang Tony Patanching Gudin kay Gina Oribia kay Ida Reyes Elsa Patan og Maylin Salili og kay Baliling og kauban sa Lydia Parlor ni Richard og Dandan ang beautician. Salamat.
1: Okay, so may nagbabati po dito, lo. Okay, galing sa texture 104, ana pa si 104, greet na ako si Ana Lo, nga nag-greet si Richie Pacho o taga Tibungko, Davao City. Oy, salamat sa mga naminaw ka rin di. Also, di po no kang 773. Okay, regards ko Lulo Jojo from Tatay Paing, this guwapo. Salamat ka rin mo, Tatay Paing.
0: Tatay Paing. Mayong morning ang kanimo diha, Tatay Paing. Diha sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Naana diha si Tatay Paing yun diha. Mainom naman kukulin si Tatay Paing diha sa lungsod sa Carmen. Oo, grabe mo pasiyaw na sa during mag-onboard na, mag-program. Grabe si Tatay Paing yun. Bilip yun ko kang Tatay Paing.
1: Okay, texture 482. Hi, good morning mga DJ. Greeto na ako akong mga kaoban sa Ratsada Tuda. Okay, tricycle driver sa Panabo City. Ang akong mga kabataan sila ni Natalie Windel. O akong mga kaoban sa Ratsada Tuda. Panagsagan family and Salino family. Dela Cruz family. O akong mga silingan na minaw karon. Okay, sila ni Perla Swallow, Robbie Judoran, Erwin, Jimboy, Sally, Wawi, Kim, Amor. O sa tanan na lang ang mga nag-greet Jojo Tampos from Santorino, Porok 3A, Carmen. Okay, request ko song B, problemang puso. Thanks sa pagbasa. Okay, problemang puso. Lo. And also texture 48. Ano ba to? Okay, tapos na po to. Okay, texture 755. Okay, good morning. Greet na ako ang bilas na si Lia Navarun. Og happy, okay, ba to happy daw. Happy Mother's Day. Og kang Rachel Arn, okay. Og kang Chandel Chiska Paluma. Og labi na sa ko ang mga kaugalingong sila ni Merasol Bellabas. Request ko song Bill, iingatan ka. Okay, by Carol Banawa. Salamat. Digitech Club from New Visayas, Panabo City. Uy, salamat. Ah.
0: Okay, of course, atong shoutout. Happy Mother's Day. Nga to kang Bailin Di Palubos. O nga to kang Hilin Di Palubos. Adiya sa may Barangay San Pedro, Panabo City. O my morning, usam ka to kang Bibi Padong. O nga to sa kang Malcolm Kasuki kang Bibi Marcos diyan sa may Barangay Bunawan, Davao City.
1: Okay, texture 904. Okay, good PM po. Text nung hita ko og text friend daw babae lang. Okay, kanang buutan og kasaligan 40 to 50 ang edad daw.
0: Habi na ko nga naging katong akong habi lang buhayan, buutan niya.
1: Okay, ano daw na ang edad? Nito siya 40 or 50 ang edad. Okay, Bimboy ni ng Tagum City. Mo yung number 0975-8700-905. Again, 0975-8700-905.
0: Dili na paras ni mo, identical ka kay 28 anos pa mga.
1: Okay, nag-ihapon
0: na 50 mga.
1: Okay, ra mag-ihapon na. Okay, ra mag-ihapon. Okay, texture 104. Request ko kanta Be Always Song by Marco Sison.
0: Marco Sison. Okay. Kung mana? English mana?
1: Ana pa si, ano, ana si, ganda niya si Ana Long, ano, Rich Richie Papacho.
0: Richie Pacho.
1: Okay, taga Tibugo. Salamat na sa tarantanan ng mga naminaw
0: mga Pacho family. Diya sa barangay Tibungko, mayong morning nga kaninyong urot diya.
1: Okay, text sir, 627. Okay, daytek lot. Tokaro yung awit being may, okay, may bukas pa. Okay, Kasyana, Kalbi, Bonavista, Parnabo City. Uy,
0: Bonavista.
1: Asa mo na napital, no?
0: Diri sa may, kwan? Diri sa may, unahan, doon na sa, kwan, barangay Malatibas. Sa may, kwan, unahan sa barangay Kakao, Manzigor na.
1: Okay, good. Okay, salamat ka rin mo, no, texter 1812. Ay, napas 812, no. Lanog-lanog takaroon daw diha sa barangay. Uy, Gludo, Porok 4, salamat, no, di ano kang Ma'am Leslie, na minakaroon si Ma'am Leslie. And Beno Sueso, sa mga Sueso family.
0: Sa may gawa na, Gludo Subdivision, mayong morning, labi na nga to kang Bubong Arroyo, o bansayahang pinalanggang wife ng kinsay pangahan to. Limot ako sa pangahan ni kuan asawa ni Bubong Arroyo.
1: Okay, so once again, salamat din, no, dapodlo sa itong mga nagdunog-lunod sa Porok 3B, Santo Niño, Carmen, dahil sa mga Omega compound o kang Peter Omega o kay Madam Joby Omega. O kaya kang Radio Jan, salamat sa mga compound Omega. Thank you so much sa inyong tanan.
0: Og mayong morning usab nga to kang Jeffrey Adia sa may Villarosa Subdivision. Og nga to usab kang Zenith Lorente. Mayong morning ang kaninyong atanan nga to kang Bibi Hete, kang Bibi Kin. Og sa tanan nga naminaw karon diha sa may barangay New Visayas, kaning Villarosa Subdivision, Panabo City.
1: Okay, so back to sa tong topic, no? Okay, kung nakita kong problema, o sa may ginabuhat ni mo?
0: Akong advice ni mo, identity lang. Kung nakay, kwan, problema, cut-cut dito sa ika-napulong nga stories niya ambak.
1: Agoy ka na. Sungoy mo kung gusto ko lipat yun.
0: Hindi, kaya nag-husgot magag unsay kuwan sa problema. Sa'yo na ang problema, identikla. Para nago, nga to ni mo po.
1: Okay. Oy, once again, salamat tayo sa mga Torres family and Banyas family. Okay, salamat tayo sa mga... Okay, salamat dai sa tanan-tanan ng mga Banyas family diha, no, compound. Okay, sa tanan pod nga mga taga-barangay Tuganay. Okay, sa tanan mga lumulupyo diha, no, sa tanan mga sa mga nagadaiyang kapuro kadina na ko imisyon ng isa-isa lo kay murag dako pirin Tuganay. Sa tanan mga lumulupyo, no, happy Sunday sa tanan.
0: Okay, hindi tikla, ato na sigurong ipabuhagi nga itong pa-question.
1: Okay.
0: Ang itong pa-question, nag-tangag kinig 50 pesos nga load. Ang itong sponsor niya ni, ang itong sponsor sa itong pa-premio, nga ito kang Ricky Boy Uhiman, ang electronics technician dari sa itong Dakpens Panabo, particular na ang ilahang botan diya sa may Central Public Market ning atong Dakbayan sa Panabo.
1: Okay, so ang gagawin lang nila, lo, so hulaan lang nilang kanta, then kailangan tawag yun para makabil mo sa tong worth of 50 pesos na load. Okay, so kailangan yun is tawag.
0: Tawag yun.
1: Okay, so bawal yun ang dili mo tawag, kailangan tawag yun siya, ha?
0: Kailangan text, Annie. Bawal pa na. Na siguro, ang ato, tawag yun.
1: Kailangan Ma'am Honey tawag ka. Dapat magpalod ka itong mga halin mo si mga hotcake. Okay ra na, ha? Nag-negosyo din siya log mga hotcake, mga turon. Ayaw pag kunirepot, Madam Honey, dapat ka na yung income, ipalit ng load, no?
0: Ipalit ng load para makatawag, yes, para mag-answer.
1: Yes, ano siya, loka ng mag-load siya 50, pero ang atong load is 50. Mawi gapon.
0: Hindi gapon siya alcance.
1: Okay, ang problema kung makadaog.
0: Makadaog,
1: no. Okay, dito maglangan, lo, no? Okay, sa mga caller po natin, against Runine 12-175-1291, against Runine 12-175-1291. Alay, sige, tama!
0: Ang inyong pagkabuhaton, sa inyong pag-a-answer, kinsa ang nagkanta ko, kunsa pod ang titulo.
1: Yes. Okay, so kailangan hulaan ang nila ang title sa kanta o kinsa nagkanta. No? Duha inyo ang answeran. Okay, di na tawag langan.
0: Okay, ato so, na ipabuhagay.
1: Okay, title sa kanta.

0: Okay, sa mga caller po natin, hala sige tawag.
1: Pwede na mo katawag sa itong linya. Diyari sa itong Sibyanan sa 96.1 Infinite Radio.
0: Okay, may caller po tayo sa water sa Pesky. Yes, hello, caller. Oy. Okay, may manok.
2: Hello.
1: Ang manok, may moon si Arane. Ang manok, may mitawag.
0: Okay, taga-saan po ba kayo, ma'am?
2: Taga New Visayas po, si Mirasol Villabas.
0: Okay, si Ma'am Mirasol. Ilang tanong pa ba ni Ma'am Mirasol? Ilang tanong po ba kayo? Pilay mong edad.
2: 49.
0: 49, ma'am.
1: Asa lapit sa, kwan, sa barangay New Visayas?
2: Porocono, Dorian, New Visayas.
1: Ah, okay, sa Porocono.
0: Okay, tanong ko lang po, may asawa, may ano ba?
2: Naiba na si Romel, Villabas.
0: Okay, si Romel. Okay, si Romel.
1: Nagyaw.
0: Ano man?
1: Kung mali pa. Basta maka... Makadungog ka na yung mga pangalan nga.
0: Ramel?
1: Ramel, mga...
0: Okay, muna ko makarelate ko. Muna siyang mga... Muna yung mga pangalan ng mga ati ko. Char, no?
1: Okay. Wala naman to. Na-ex naman yung mga...
0: Okay, ex naman to. Hindi ba ito, Romel? Ronel yun.
1: Basta doon na yung mga haro.
0: Mga eh, mga Nel or mga Mel. Okay, madam! Okay, sa may muhanggi, kabisihan karong buntaga. Hello?
2: Nagtanaw sa umbilang silang nilhig.
0: Okay, nagtanaw daw siyang bilas na nilhig daw karon. Okay, naglanog-lanog tayo karon sa iyong lugar.
1: Pero samtang nagtanaw siya sa iyang bilas nga na nilhig, naminaw siya diri sa Sibyanan sa 96.1 in penetrate you. Pero gusto po siya indetect lang na mo answer sa itong pa-question.
0: Okay, so before that lumuanser sa itong pa-premio, go ahead muna sa itong mga greetings, madam.
1: Okay.
2: Hi, great na ako akong silingan nga. Si Leon Navarro, akong pag-umangkon, Stretch Lane. Akong anak, si Chiska, si Kakay, labi na sa akong bana, akong pinalangga nga bana.
0: Okay. Oh. Okay, asan mong bana karon na dahil mong bana?
2: Okay. Tapa na yun. Okay. Di plan, apa di ako ngayon si Tata.
0: Kinsa yung pangalan? Kinsa?
2: Na Tata.
0: Tata, kinsa man na si Tata, babae, lalaki?
2: Babae.
0: Okay, babae si Tata.
2: Sige, tawa mo yung sapo ako.
0: Okay, so, madam, before that, madam, okay, back muna tayo sa itong topic, madam. Kung lakay na kong problema, madam, sa may mong ginabuhan?
2: Magampo sa Ginoo.
0: Okay. Pero, nakasuway ba kag nga, kanang niabot si mong kinabuhi nga, kanang bugat niya problema?
2: Okay. Nakasuway na ko, anang DJ.
0: Nakasaway na ka.
2: Pagkuhan lang yun, salig lang yun sa Ginoo.
0: Yes, to kay sama sa giingon, no, bawat problema naging kasulbaran, di ba? Bisan unsa pa nakadako ng problema, lo, basta mo, sangpit lang yun ka. So, nagyun ay mga tao nga, ano yun lo, nga kanang instrumento ba nga mo, mutabang yun mo.
1: Advice.
0: Yes, o.
1: Para pero, masulbad ang problema.
0: Pero nagdepende po na lo sa tao lo ka ng mga ikag, ano, mga ikag ng tabang sino din dili, hartili nga pagpangayo, murag talikdan yun na sa Ginoo lo.
1: Murag dili, hugot yun ang imo ang pag sangpit nga to sa
0: alamang. Kailangan yun kasing-kasing yun nga ka ng...
1: Kinasing-kasing yun.
0: Dili nga ka ng kaplastikan nga pag umay sa problema, murag wala yun na, di ba?
1: Murag tapaw lang kayo ang imo ang pag sangpit ba? Dilin maayo na.
0: Okay, so back na sa to ang caller. Hello, caller. Okay, caller, candidate number one. I'm sorry, pag-gent.
1: Ato na nga ka, gusto na siya mo ang share sa itong
0: question. Okay, so, okay, candidate number one, ready na ba ka?
2: Wow.
0: Okay, ready na ba ka sa mga katanungan?
2: Ready na ka kayo.
1: Ready na yun siya, kay nahanag yun sa iya ang...
0: Ano sa man, ang answer na...
1: Tumpak.
0: Yes, madaog
1: na yung siya. Muntap.
0: Kaya ka
1: balo. Tinood na.
0: Kaya ka balo kung ano yun. Hiliginig mo, bijokin lo.
1: Then, maurag na makuha yun din niya kay kaning music. Murag niya kapanahonan po na sa iyang edad.
0: Yes, uy, 19... Sama sa iyo, pero ito yung edad
1: 1960s, eh.
0: Okay, so ito yung pinimundidad ganin, ma'am?
2: 49.
0: Okay, 49. So, hapit na siya mag, mag-50.
2: Mag-senior. 27, 50 na.
0: Oh, oh, mag-50 siya. Okay, mga dumi-20. Ay, basta may ngayon ganit ka na mga date nga, hapit na murag, murag nga, kami ni Lolo, Team Asay, ba yun mi, ha? Okay, Asay patay dito.
1: Asay kasal, Asay bunyag, Asay.
0: Okay, ready na ba yung caller natin? Ready na ba ka?
1: Okay, okay. Ipadungog mo sa ang atong question.
0: Okay, madam, usay title ani, madam?
2: Sundo.
0: Unsa?
2: Okay, sundo.
0: Sundo? Okay. Okay, sundo. Sundo, wala na bang mga ano dyan?
1: Unsa?
0: Sundo daw.
1: Sundo.
0: Sa Bisaya, sundo. Bisaya pala siya. Hatol. Unsa? Hello. Unsa gi klaro?
2: Sundot.
0: Sundot? Sure ka? Okay, sure.
1: Sundot, sundot.
0: Sundo, sundot? Unsa man siya? Kailangan na yun, sayang ang mga load, ha?
2: Tabang liya!
0: Okay, tabang liya, tabang mga ano diya.
2: Tundo, pwede siya pala siya.
0: O sa main.
1: Pagpatabang itong manok vitamin, tuwag ka ko sana.
0: Okay, patabang diya sa palibot, kandili di mo makita.
2: Liya, tabang liya!
0: Ha? Okay, o sa man, Jord? Kananawag ka. I'm sure ka ba lang yun ka, diba? Okay, madam, unsa man dyan?
1: Unsa may exactly nga?
2: Ano, ano, sir?
0: Ah, unsa? Okay, patabang niya kay tata.
2: Patabang din tata.
0: Ala.
2: Sundot.
0: Sundot
2: na siya, sir.
0: Sundot or sundo?
2: Sundot.
0: Okay, unsa man?
2: Hindi ba siya, hindi sundot.
0: Sundo, sundot.
2: Sundot.
0: Sundot, George. 90. Okay. Sure, ganit ka, ha? Sayang yung load, ha? Okay, final. Final, ha? Sundo o sundot?
2: Sundot.
0: Sundo?
1: Sundo man.
2: Sundot.
0: Sundot.
2: Okay.
0: Okay. Lo, sundot lo. Okay, Rano. Basi, sayang yung load niya, no? Diba, no? Kung, wala, last nga pang utay na. Mo na ba yung last answer ni mo? Basi mag-chance pa ka, sayang yung load. Ang sabang, Joy?
1: Masig na pa kay Laing ika.
0: Oo, napasin na pa yung mga ano pa diha.
2: Sundot na EJ, sundot.
0: Sundot by EJs.
1: By EJs. Okay. Okay, atong caller, atong tanawin dito sa computer, ba?
0: Okay, sundot by EJs.
1: Computer!
0: Okay. Tumpak!
1: Color, congratulations ha, sa imo ang tumpak sa mga answer sa katong sundot ang title o ang nagkanta EJS.
0: Okay. So madam, mga pasalamat po. Okay, natin mga pasalamat eh, madam. Okay, hello.
1: Wala siya yung tubag kayo.
0: Hello, mamo sa man mga nagtaka. Man ang baba diyan. Okay.
1: Tungkol sa kalipay niya.
0: Okay, so once again, salamat sa ating caller. Okay, diyan sa barangay New Bisaya. Okay, Rui, may nag-text. Oy, nag-text po. 131 texter. Good morning, Lolo Jojo and Tekla. Si Aryan ni. Okay, pa-promote ko sa kuang Aryan. Okay, Aryan Best Pure Tableya. Isa po di si Aryan.
1: Hindi. Okay. Laganyo mas siya nga, ipapromote
0: niya. Normal, is part na maghihapon siya ang mga ano lo. Uy, katong mga nangita og mga ano ha, katong
1: mga sage, sa tablia, you know?
0: Tablia lo.
1: Ah, tablia, okay, naanap. Okay, naghanap og kwanin siya yan.
0: Nana siya pure nga tablia lo, gani lo, nakatry ko ani. Kay minute kay lo kay pure gid siya nga tablia. Katong mga gusto mo palit ha. Okay, so IPM lang ninyo si DJ Arya, di kaya no text lang mo sa kuang or sa text line or di kaya sa
1: asa na pitang ilang kuan diya sa Barangay Salvacion.
0: Okay, naa sila karon nakataka pa na ba gid tali na si DJ Arya. Katong ni mga order IPM lang ninyo, IPM lang ko ninyo or di kaya si DJ Arya no sa iyang best pure Ay, nasa stock diri.
1: Ah, oh, na, na, available na.
0: So, asosyal na lang sa area. Nasa stock daw diri.
1: Na, diri sa itong Sibyanan.
0: Okay. Di na basta-basta si DJ Arian doon. Nanashay ka ng product yun nga, gina-endorse. Ang pure nga tabliya. Uy, lamit yung tabliya. Look, anang isagol sa sampurado, di ba?
1: Oh, kanang, Juan, ilamit na ka itong, kanang tag-tuba, bitaw. Oo. Kung sa'y tawag ka na.
0: Kautil. Kautil tama ba?
1: Kinotil.
0: Oh, okay, so all dyan sa mga...
1: Hindi, tikla mo rin mag-dili ka pala hubog.
0: Ah, dili ba ikaw pala hubog?
1: Okay, huwag mga kailaw kung sa'y kinotil.
0: Kinotil nga.
1: Okay, kinotil o inotil.
0: Sa mga naminaw karon ha, kato mga mahilig mo palit og tabliya. So, affordable kayo ang presyo. So, bisita lang mo din sa itong himpilan, mga kaibigan. Okay, katong mga gusto mo palit, ala sige ha. I-PM ko ninyo kung sa kung kaya lang ihatod ni Tekla, pwede kaayo. No?
1: Ato siguro na yung sulayan.
0: Okay.
1: Mupalit siguro tayo na yung Tekla.
0: Okay, basta ako na ako, nakatry na ko long.
1: Kanang tabliya
0: yes,
1: ni Arian.
0: Yes, your tabliya.
1: Oo.
0: Okay, once again, salamat din kang ma'am, ano no, sa kay ma'am Lucia Limusnero, sa mga Limusnero family. Og, also din po no, kang DJ Arian. Okay, so sa mga naminaw itong oras, mga kaibigan, alas 8.37 na. Og kininga oras, mga kaibigan, at kiratunod din sa Meadowbrook Farm Plant, mga pangga. Okay, sila nagbaliyag mga barato nga mga seedlings, no? Okay, sama sa mga rambutan, lansunis, durian. Okay, katong mga mahilig mutanom, no? Labi sa itong mga farmers na naminaw karon. Okay, so i-PM lang ninyo si DJ Arian, di kaya si Ma'am Lucia Limustero. Di kaya i-PM ko ninyo. Okay, para siyempre normal karong nga panahon ka mga gudulog, isting ulan. Dapat mupalit, mutanom
1: yun
0: okay, kay ting ulan man.
1: Sigurado yun na mabuhi yun ang atong itanom ng mga seedling.
0: Yes, sama sa gingon, pag may tinanim, okay, may aanihin.
1: Hindi tikla, muntanong punta sa tabliya. Punta to?
0: Okay, tabliya na. Nagkatotally magod, daga nagkakaw sila ni Arian.
1: Sila
0: yun nagabuhat, anak.
1: Sila, gikan yun nga produkto sa ilahang katong tabliya.
0: Okay, may nag-text po dito galing sa Texter 355. Okay, ano pa siya? Good morning, Digitech. Lagrit na kung ako ang manghod nga si Mishe Labastida. Og happy Mother's Day og sa kombarna nga namahaw. Okay, salamat no sa tanantanan. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan.
1: Ipay kayo ang mga kung karon mga hinahan.
0: Oo.
1: Okay, Mother's Day.
0: Ako lo wala ko ni dili ko ni mo igreet og Mother's Day.
1: Ah, ganina ako na kang gi kuang ganina.
0: Oo.
1: Gi-greet na ka ganina nga Happy Mother's Day Inday Tekla.
0: Oh, unsa pagtaon?
1: Saka 28 anyos.
0: Yes, ano paglantaw mo sa akon lo Mother's Day daw?
1: Hindi manggit ko ang taya ilungga.
0: Pero okay lang man mother sa man ko karon.
1: Na 28 lang gani.
0: Okay, mothers kong kanang gibyaan.
1: Kanang sinirequire yes. Or delay. Na may kapuli, kapalit.
0: Okay, so sa mga naminaw, mabalik lang talo. The next song sa tuwang nag-request to itong oras mga kaibigan. Alas 8.39 na. Okay, mubalik kami kinigi hapon na inyong lamion, Digitech Love. Sa kong kaoban?
1: Si Lolo Jojo Altres.
0: Okay, dili lang gihapon sa itong numero ng FM na dili sa lungsod ng Panabong.
1: Ang 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. O dito, na mabati yung sabda sa 94.3 Light FM, Kipawi, Bukidnon.
0: Okay, so the next song is the album by Carol Banawa. Iingatan ka. Okay, itong oras, alas 8.40 na mga panggang.

0: Okay, mga kalaog, balik na dyan sa itong tulupanon sa Pinoy Classic. Okay, samtang itong oras sa doon na tayo alas 8:45 na dyan sa itong tulupanon. Congratulations mo na ko sa katong nagtumpak sa itong pag-question. Makadawat ka o makaangkon ka sa 50 pesos nga load gikan sa nag-sponsor sa itong pa-premyo nga 50 pesos nga ito kang Rick Boy Ohiman, ang electronics technician diha sa Central Public Market, Panabo City. Alam, ay morning usap nga ito kang Eddie Boy Ohiman, kang Fee Ohiman, kay Joby Ohiman.
1: Okay, once again, no, salamat no sa tuwang mga sponsors. And of course, long ato lang pero man sige nagana sa tuwang mga nakadaog sa tuwang pa-premyo. Okay, kailangan ng Jodlo before tamo manamilit. So kailangan i-forward yung number para ma-forward na to dito sa tuwang sponsor.
0: Ang katong nakadaog atong panawagan nga i-kuan lang forward tong imong complete number para maluda na mo ang imuhang number.
1: Okay, so dirita sa tuwang text line. Okay, ana pa siya. Good morning, Tekla. Greet din ang ako ang Papa Ramel Villabas. Happy birthday, Papa. Ang nag-greet iyang anak, si Chendel Kakay Pogiches ka o Aldrin. Okay, salamat from New Visayas, Panabo City. Good morning, mga DJ. Greet ako kong mga Bilas. Nga si Leia Navarro, Happy Mother's Day o kang Richelle Arn. And Chendel Chisga Paloma o labi na sa kong mga kaugalingon. Merasol Villabas, request kog song biingatan ka by Carol Banawa. Salamat sa pagbasa. Oga, money do yung number. Okay, salamat po ipo. Ato lang siya i-load, no? Money yung number do nakadaog.
0: Mayong salamat, Dexter. Sa imo ang gihatag nga complete number.
1: Okay, so sa mga namin karon mga kaibigan, okay, itong oras mga pangga, alas 8:47 na.
0: So, gamay na lang ang itong naibilin nga oras ha, dari sa itong panaguban sa Pinoy Classic.
1: Okay, mayong pagnanog-nanog din, no, especially sa itong mga naminaw ko rin na sa Purok Uno Tuganay sa mga Banyas Compound. Okay din ako ang Arthur Arman kang Joy sa mga kaparintiyan ni Tekla sa mga Banyas Pamilya. Salamat po sa lahat-lahat dyan. Og po do kang sa mga Notorious Family. Okay, salamat po. Og po na kang Ma'am Honey. Og dapat din siyang gwapong husband nga naminaw karon.
0: Okay, atong shoutout sa mga hadiang dapat na sa may Puroka size Barangay Southern Davao nga to kang Romilda Dizon, kang Christina Dizon. Uban pa nga to sa kay Arlene Tumabang. Uy, sa mga Tumabang family diya sa Purok Size Barangay Southern Davao, Panabo City. Mayong morning kaninyong prot.
1: And also no, sa mga kaparentiyan sa mga Rosgal family, no, okay, si Los Bimenda Rosgal, no, to di panaw na nung isang adlaw, no, okay, ang iyang patay na lawas, okay, so nadihan, no, sa Purok 5 Barangay Tuganay, no, sa mga kaparentiyan, okay, sa mga higala o mga ano, no, sa mga kailan ni Los Bimenda Rosgal, okay, siya ni panaw na o ang iyang haya, lo, ayang patay na lawas, no, Nadia karon nga gihaya, no, sa iyang anak diya kang Ray Rosgal, no, diya sa Purok 5 Tuganay.
0: Okay, condolence lang.
1: Okay, condolence sa ako ni mga kaparentihan, lo, okay, sa mga Rosgal family. Okay, itong oras, mga panggano, alas 8:49 na. So, remaining time is 11 minutes more.
0: 11 minutes more. Bye-bye na ta.
1: Okay. Okay, mayong paglanog-lanog day, no, sa tarantanan ng mga taga Ising Carmen, o particular na doon sa Barangay Anibungan. and Barangay San Isidro. Salamat po. Ogda po no sa Asuncion Carmen. Oy maayong pagbawin na doon ni Kapitan Alma Kadayuna na minaw si Karun. Salamat ka rin mo kamp. And also sa tanantan po nga na minaw Karun diya sa Barangay San Isidro. Salamat sa inyo. Okay, may caller po. Tatandawatan sa pikas din niya. Yes, hello caller. Mayong mayong morning. Kinsa ni Pariho?
2: Yes. Okay. Morning ni Modea.
1: Kinsa manin?
0: Kinsa?
1: Kinsa ni Palihog?
0: Hello.
2: Good morning ni Modea.
0: I am si Kuya Tips. Mayong morning ni mo, Kuya Tips.
1: Ganun nag-usap naman yung number, lo.
2: Good morning ni Modea. Idol. Guwapo.
1: Okay.
0: Agwede, Kuya Tips.
1: Okay, pass.
0: Okay lang, gapo na, engineer. Ayong buntag ni mo, engineer.
2: Oh, kumusta mo riyan? Niya, karon sa atong salag.
0: Asa na pin nga salag? Okay lang, salag nga.
2: Sa salag niya, ako karon na rin, nagka-wara-wara.
0: Asa ka karon na naimutang, engineer?
2: Naratot palay.
0: Aula na rin ka na.
2: Oh, alay na rin. Kumano mo rin.
0: Sige, kay magkakuan. Basing makasuroy punta dito sa kuan natay suruyan.
2: Sige.
0: Sige, kay muwana ko na yan yung nagahuman.
2: Kumusta nakahook up ba ang bukid doon?
1: Okay, hook up po tayo ngayon.
0: Kopya, engineer. Kopya ta sa kuan. Nakahook up tali dito sa...
2: Mayong buntag ninyo riha sa bukid noon. I-greet na ko ang tanan ng mga guwapo rin ha. Di panunguluhan ni... Kasi nga naman, Joseph Altres ba to?
0: Si Tatay Pai.
2: Oo, Tatay Pai nga na dito. Di ato ba, walang sa ko ano, i-postpone man siguro ang election kay ang kwarta gigamit sa impeachment.
1: Ganong ganang impeachment ba? Ganong magyud na, no? Ganong iuna magyud na nga? Ang mga katauhan, okay, simple crisis ba? Ganong napatutag ka ng mga iana, i-focus sila na yung mga tao, no?
2: Sabi ninyo, kaya sa mas tinod.
1: Okay, ang sama na sa
2: Payatins. Kita ramang mga tao.
0: Kita ramang yapon, no?
2: Kita ramang yapon na yung mabasol. Yung lugar mo nga, kwan, kita ramang yapon. Kwan kita, ang gobyerno ron, purbida. Sa napulo kabo sa napulo ka porsyento ang akong igrado sa gobyerno, murag 1% pa siguro.
0: 1% wala. Halos wala gyud.
2: Halos wa.
0: Oh.
2: Nga wa basta magmadayon ang eleksyon, para pod akong hangyo ani nga diyan sa barangay Tugana, yung nga, dili na gito para gano'n ang kapitan siya.
1: Uy, nagka na ginaminaw ako ng Tugana, ba yan siya?
0: Ay, panawagan, engineer nga, madayon yun ang barangay election. So, nagyod, kandidato yun, si umabot nga
2: barangay. Madayon ang barangay election, ako hang yun, si kapitan ng Tugana, yung apaway sa kapitan.
0: Ay,
2: yeah. Your life lang sa. Kaya ito sa lihat tayo ni Rodel Fumobis panahon.
1: Ay, nako.
0: Ang panahon. Kay, may ko naman. No, ang ngayon lang siya kay, first kagawad yun eh.
2: Ayan ay. Wala lain na mga sayon doon din na. Sayon na po pangitaon.
1: Ay,
0: tama juga. Tama juga. Kuya Tips kay.
2: Na may uban din ha. Lo, sayon do ulon pero lisod pagitaon.
0: Okay. Kun so, man.
2: Kung makita anong galing nimo. Magyaw-yaw pa.
0: Magyaw-yaw pa. Unya.
2: Ingon ta nga nganong na amo kadiring nga wa man ta sa opisina. Pero kini si Rodel Sumugid, okay kayo ni siya. Paway na sa
0: kapo. 24. 24-7 eh.
2: Uli si Rodel Sumugid.
1: Okay, so Kuya Tibbs, kung sa'yo mga update karoon niya Kuya Tibbs, sa'yo mong
0: naimutangan.
2: Well, ang atong update yun eh, dito sa Tuganay. Uy! Tulay dito, masaya naman.
1: Yes.
2: Gawas lang sa kanang overpass, maragwa pa na human na ba?
1: Okay, wala pa.
0: Wala pa.
2: Pero,
0: nindot kayo.
2: Sa initiative ay Kapitan Rodel.
1: Oy! Oy. Okay, through the initiative sa mong council sa Kapitan Council.
2: Pero Kapitan Rodel sumugid ang nanguna.
1: Oh.
2: Dili oy. Gindos sa sa atong Kapitan din nga. Atong yon nga. Relax pa sa kakap. Enjoy your life lang sa senior. Ay, ato sa ngatay sa batanon nga.
0: Kung bago na eh, Kuya Tip, si Rodel Sumugid, 28 anos.
1: Okay, back to you, Kuya Tim. Okay, mga update.
2: Okay, mula to, no. May agi ko kagabi sa, gikan ko sa Kuan, Madaom, ay daghang buhaya dito gabi ng ngatang. At dito gin sa Kuan, ang Trinto, wala man kayo buhaya sa Trinto gabi. Na, pero gamay rat.
0: Naraman na sa...
2: Nangatang, gikan po sa padulong ta diri sa may di oro nga bahin na gihapon pero ginagmay na lang.
0: Ginagmay na lang, no?
2: Oo, nga. May na lang yung buhaya kay madawat na yung 500 pero Trinto, sigit mo sugot. Walang litan, ang inyong violation na Trinto, suga. Isa ka buhok. So, 5,000 ka na siya. Kinahanglan nga, 50% yun ang inyong ibayad. Gatos mga buhaya sa Trinto.
0: Kaya
2: ako, may ngayon lugar sila nga nagtumutumok yung istorya. Hindi man kaya ako naka-experience mag-Kuriana. Nakabayad ko 2,500. Ito nga akong isa kasakyanan ng way suga.
0: Katong nabiktima dahi ka.
2: Nabiktima ko ang mga buhaya sa atin to. Wala nga, mabot man dito itong signal ko. Ngayon lang po ko nga. Ayon ang inyong nag-uspa.
0: Kausa na lang.
2: Pero balik ka no, ikan ko dito sa Tugaaw, kanil Tunganay, dito sa Madaom, ni Agi ko sa Tunganay, peaceful, hayag kayo ang guan, hayag kayo ngayon eh.
0: Oo.
2: Sa barangay Tunganay, ikan.

0: kuping. Rodrigo Mugid na ginataan. Kung kisaywa kailan ni Rodrigo Mugid, isipling kayo.
1: Tinodyo.
0: Panahon sa sisyon sa barangay, basta ganun ka ng tao nga permit kayo nakakalo.
2: Okay, okay, di man Rudil ang pangalan ko dito kay Teams, di tek lang ang no.
0: Wala na siya, makita ko nga ako ginalikan yun. Kung magka-istorya gid mi ni Mayor Bagi, ginagin ako nga minong Mayor. At sa panaganon si Didi Tikla, pagka-kapitan.
2: Okay, Kuya Teams, salamat Kuya Teams. So, wala kita yung oras, Kuya Teams.
1: Okay.
2: Okay, so salamat na sa... Okay, thank you so much sa tuwang di basta-basta por bida. Okay, so...
1: Ang atong Juan, chiptik ni siya.
2: Yes, ako itong ano ni Kuya Teams loong. Totally bago doon, napakoy last term doon. Wala pa gano'n sa kuna-una, lamudagan kong kapitan.
1: Pero,
2: isa pa lo, among kapitan ko, close friend ni, best friend ni sa buong kapitan.
1: Pero sige ko, lang nga, hindi tigla, promotion man na, diya ni mo.
2: Tama lang ko mga namino si Kap Karot. Kay Kamalokolo, ang barangay Tuganay Lo is one of the diehard dati ng mga tigpaminaw. Salamat tayo sa talantanan sa mga taga-Tuganay. No? Kay Kamalokolo, ang Tuganay Lo is more progressive na gigaroon lo. Tungod na sa mga pagtinabangay lo sa tanan ng mga council. No? Atong pasalamatan, ako mga kabanan sa mga council, of course, no, sa itong mga kagawad, and of course, no, sa itong very active na itong kapitan, no? Honorable Tata de Belia. Salamat. No?
1: Very active na itong barangay kagawad. First kagawad, Roger Sumugid.
2: I always wala siya. Sama sa kong giingon lo, sa katawahan sa barangay Tuganay lo nga. 24-7 yun ko lo. Kung ay mga problema, basta makaya lang ni Tek Lalo isa, wagi na problema.
1: Basta din lang mabot ang iyong binunan.
2: Kaya sama sa kong giingon is permitin ko 24-7 yun nga. Okay. Mumatano para lagi sa mga katawan.
1: Tama yun na ang mga taga-barangay Tuganay.
2: Yes. Okay, si so may ano po, may nag-text rin no, at sa itong basahon sa... Okay, texter, ano no, salamat dahi kang... good morning, Digitech Lagrit na ako manghod nga si Michi Labasteda og sa Happy Mother's Day og sa kong bayan nga namahaw. Kailan man ako di mga Bastida family labi na gyud sa Carmen. Aporok 7. Salamat Bastida. Sa mga Bastida. Yes. So when it is on us exactly 9 o'clock na. Okay, so once again salamat to pag-usab no sa tanan nga mga naminaw no sigikan pa alas 7 to alas 9. Then, padahal lang yapon mo sa pagbamina no, sa akong programa matag alas 5 to alas 7 no, sa programa ng Infinite Rank. So, padahal lang yapon mo paglanog-lanog, no? Thank you sa tanan. And of course, no, salamat dahil kang Lolo Jojo Altres. Sa talanto ng mga naminaw, of course, to sa mga nag-ano sa toang live no, sa Tikla Ayayay, salamat po, ha? Then, pakipalo po kapakishare po sa aking page again, Tikla Ayayay. Okay, back to you, Lolo Jojo Altres.
1: Okay, hindi tikla o salamat no, nag-una nakag-panamilit niya. Bulo mga ikala, hawa na may igong oras. Dari sa maong itulmanon sa Pinoy Classic o sangan sa among General Manager Attorney Ulysses Salabaw o sa among Station Manager Rosemary Bulfa o sa among Chief Technician Engineer Wolpe Horio og diha sa Pikas Lawak nga to kang Papa Kibs ang among technician og kini si Lolo Jojo Altres og akong kauban si Inday Tikla temporaryo kami manamilit og dagang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod igayon samang taglay og samang sibyanan og atong hinumduman kanunay talaykon ang Dios. Bye bye.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City,

0: and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, Mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si kong ubo-ubo. Nga karon nga nagamit ko aning maong product, nahibulong ko kay naamang good say kanang epekto. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas, o ayag na ang ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanal sige. Dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
3: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
2: Bali, 10 ka kapsul. May epekto na. Hantod, continuous na ko nagainom. Akong giyawag ang tanan nga na'y ginabati. Mugamit yun sila na yung maong product. Mega C, Mega Pure, o Mega Coffee. Kay ako, malipayon ko. Hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C, mapalit sa inyong masuking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Kadtong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon. O kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
3: Pila ka kapsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
5: Sukad so, pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
4: TerraMax Herbal Capsule.
1: Ang pinakakusgan o pinakaepektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction ug prostate cancer.
4: TerraMax Herbal Capsule.
1: TerraMax Herbal Capsule. Diri na ta sa original. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
7: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
8: Let's feel the weekend by playing the hits and memories of yesteryears. And back to back with
9: Believe Me,
8: Eddie Peregrina.
9: Why must I be missing you like this?
8: And Victor Wood. right here on Voices of Yesterday.
10: Voices of Yesterday.
11: Voices of Yesterday.

0: member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Kay's Fragrances, talaniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
4: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang katabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud ka ayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Ako dai si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato, adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na koy time sa kong asawa, kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga nay naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule, nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik gid ang performance nimo sa imong angas kay sa performance na asawa, Tiramax capsule.
5: Tiramax capsule,
6: mapalit sa mga butika.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
7: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sa masadili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
8: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
7: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ninggawa sa akong

0: operasyon, wala na ko gibati nga sakit og normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
2: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nga grabe gyud ang kagool human nga hapit mabuwagan sa asawa. Apan nagpasalamaton nga natabangan siya sa TerraMax capsule.
1: Ako si Dennis Bilyones nga taga Barangay Polo. Sa opisina ko katrabaho o matag-uli na ko. Kapoy ko sa akong trabaho, sakit akong lawas, gumikan sa stress sa trabaho. O bitaw nga akong asawa ga bundak-bundak na gid ni. Nya-unya, nga pangluod pa gyud. Kung man siya nga buwagan na daw ko niya. Siyempre, dili kumusugot eh akong edad. 48 pa mo. May problema ganun, labi na sa mga lalaki. Nag-recommend niya akong higala niya na adoy nindot nga TerraMax capsule. Akong gisulayan po. Uy, kaluyan towns Ginoo. Nindot kayo. Ang asawa nga nagbundak-bundak karon. Ako na yung nagbundak-bundak niya. Kusog kayo mong kayo gayon. Lusing-lusingong niyo kong maiwa. Kamo nga mga bana, mag-recommend ko sa inyo nga inyuhan ng sulayan. Aron ang inyong panimalay, inyong paghihugma ay happy-happy kay.
0: Maukadto mga higala no ang natabangan sa TerraMax capsule. Ug sa kadto nga dunay susamang problema, ayaw kalimti nga muinom og TerraMax capsule. So, kinisipi chay bonita ang babaeng gulay sa radyo. Daghang salamat. To God be all the glory.
2: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang nanaw. Unya si ko ubo-ubo. Nya karon nga nagamit ko ani maong product, nahibulong ko kay naa mang good say kanang epekto. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas og ayag na ang ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit og mga katol sa kalawasan og kanang sige, dali ko sipunon ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
3: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
2: Bali 10 ka kapsul, may epekto na hantod continuous ko nagainom. Akong giyawag ang tanan nga naay ginabati. Mugamit gyud sila ani nga maong product, Mega C, Mega Pure o Mega Coffee. Kay ako malipayon ko hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C, mapalit sa inyong masuking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Kadtong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon. O kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom. Inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
3: Pila ka kapsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
5: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Dugay na to nag-anto sa akong high blood sugar. Kung dili pa gyud mo to ana, ay laging nagalaro na to sa panahon ng ang sakit. Ato mo yata kina ko sa akong high blood. Yan na na sa kana gyud do na gyud ko mo to ang may high blood gyud ko sir. Ko na to yata gan man ko binti na sa akong doktor aron dili mo makara sa akong BP sir. Pero sa hal sa hadlok magsigi og inom, kambal nangita ko og herbal kambal na makatabang ang gid na ko. Kung nakita na ako ang Mega Pure Herbal Coffee, may kakalong isa ginawin tao, normal na akong BP. This is ano sa edit kung mainom sa akong maintenance. Ako si Lita Franco, 30 years sa Sahagika Homes, Barangay Kalumpang, Ginsan.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. And welcome sa tong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. So maayong hapon sa tanan, happy Sunday. Atong oras, it's already 1:13 in the afternoon. Adlong Domingo, May 10. May 10, 2026. And happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa mga inahan na to. Happy Mother's Day all over the world. So maayong hapon sa tanan sa mga naminaw na to, no, naka-tune in sa tuang programa karong Domingo. Maayong hapon sa tanan. Ayan, so since Mother's Day man, unsa may plano ninyo unya mga kaibigan? Asa man ninyo i-date inyuhang mga mommies? Ayan, so shout out, no, sa mga mama nato karon kay ilahang adlaw karon. Ayan, so happy Mother's Day sa mga padulungay pa mainahan. And happy Mother's Day day, no, sa kuang Mama Lucia. Amino karon sa mo ang panimalay. Ayan. So happy Mother's Day, Mother Dear. Itong oras, it's already 1:14 in the afternoon. Kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, i-text na sa tong text line number 0912-175-1291-0912-175-1291. Ayan, so maayong hapon sa tanan sa mga naminaw na to dira sa Tagum City. Ayan, so naglanog-lanog ta dira sa Tagum, mga kaibigan, and diripod sa may Santo Tomas and sa Kapalong. Ayan, so maayong hapon sa tanan. And sa mga naminaw po nato diri sa Barangay Santo Niño Carmen na naglanog-lanog po dadrama, kaibigan, sumaayong hapon sa tanan.

0: and sa mga naminaw to. And sa mga naminaw na to, dira sa palengke, mga kaibigan, no? So, naglanog-lanog ta dira sa may prutasan. Ayan, so maayong hapon sa tanan. And sa mga naminaw po na to, dira sa Ibanez Subdivision. So, naglanog-lanog po dira, mga kaibigan, hapon tune in, no? Sa mga naminaw na to, sa Ibanez Subdivision, dira sa may lechonan. And sa may barbecuehan. Ayan, so maayong hapon sa tanan. Oras, it's already 1:15 in the afternoon. Kining orasa hatod kanato sa tuang sabon na Kutis Mistisa.
1: Ani ana sa dakbayan sa Davao ang Kutis Mistisa New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o bekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil nga di kapungan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Kutis Mistisa sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
0: Alright, and we're back, mga kaibigan. Atong oras, it's already 1:16 in the afternoon. Ato ang sabon na Kutis Mistisa, mga kaibigan, mapalit diri sa tuang istasyon and available sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And naka-connected na karon sa 94.3 Light FM sa Bukid sa Kibawi Bukidnon. So mayong hapon sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Kibawi Bukidnon. So sa mga gusto mo palit sa tuang sabon na Kutis Mistisa, available dira sa 94.3 Light FM. Ayan, so sa mga bulol na po si DJR. Sa mga na ay pimples, mga dark spots, mga whiteheads o kung oily mo face, no, sama ni DJR yan. Ayan, so gamit mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. So pwede kayo magamit ato ang mga kalalakian sa to ang sabon. So very affordable lang ato ang sabon, mga kaibigan. So duha din ni siya ka variant, no, carrot papaya soap, which is kana kong ginagamit, and katong isa kay glutathione with collagen. Ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa, and available na diri sa tuang istasyon ng atuang Aryan's Best Pure Tablia. Ayan, so sa mga gusto mo palit sa tuang pure na tablia, available na diri sa tuang istasyon. So atong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa Panabo City Inn, sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left, second door. So namoy makitarn. Namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo, makaibigan, kay naman si Ma'am Rose or di kaya si Sir Kevin. Ayan, so pure jud ato ang tablia, makaibigan, no? So wala siyang halong chemical. Ayan, so visit mo din sa tong istasyon, makaibigan, sa mga gusto mo palit pud sa tong sabon na Kutis Mistisa. So kung palit mo sa tong sabon na Kutis Mistisa, pili po ninyong palit atong Aryan's Best Pure Tablia. Okay, mga kaibigan, kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga patimbaya, ayan. So kung namoy mga pag-greetings, no, kay since Mother's Day man karon, ayan. So i-text na nasa to ang text line number 0912-175-1291. So ito ang topic for today kay since Mother's Day man. So asa man mo mag-celebrate sa inyuhang Mother's Day unya? Ayan, so i-text na nasa to ang text line number inyuhang tubag kung asa mo, asa ninyo i-date inyuhang mga mommies unya. Sa to ang text line number 0912-175-1291. So nanadayon tayo nag-text from 905. Good PM DJ Arya, nangita ko ka-text mate, babae lang, 30 to 50 ang edad, kanang buutan og kasaligan si Bemboy ni sa Tagum City. Ayan, so shout out kay Bemboy na namino karon dira sa Tagum City. So nangita daw siya text mate, text friend, babae, 30 to 50 years old, kanang buutan daw og masaligan. Ayan, so iyahang number sa mga interesado kay Bemboy ng Tagum City. Iyahang number is 0975-870095. 0975-870095. So si Bemboy ng Tagum City. So kamuna ay bahala mga kaibigan, no? So i-text ba ninyo siya or i-call? Kanangita siya o ka-textmate? 30 to 50 years old. Ayan. So, maayong hapon kay Bemboy na namino karon sa Tagum City. And another texter from 532. Maayong hapon, DJ Aryan. Greet na ako. Happy Mother's Day, Auntie Violi sa Davao City. Request kog song, Make It Real. June Mauro sa Luna Kapalong. Ayan. So, dagang salamat kay Sir June Mauro na namino karon all the way from Luna Kapalong. And shoutout sa iyahang mother, no? Si Auntie Violi sa Davao City. Ayan. So, happy Mother's Day kay Auntie Violi, no, na namino karon sa Davao City. Ayan. So, kung namoy mga greetings, mga request na song, ayan. So, text na sa itong text line number again. Atong text line number 0912-175-1291. Ukining urasa hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ayan, so sa mga gusto mo palit mga seedlings, mga grafted seedlings, and then kung naamoy mga farm, and then gusto ninyo tamnan og mga fruit bearing trees inyuhang mga farm, mga kaibigan, no? So nagabaligya ang Meadowbrook Farm Plant Nursery og mga grafted seedlings. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So boundary lang na siya sa Carmen and sa Panabo City. So, i-contact lang ninyo sila. Silang contact number 0909-748-3712. 0909-748-3712. And again, atong Aryan's Best Pure Tablia. Ayan. So, sa mga gusto mo pala itong Aryan's Best Pure Tablia. Ayan. So, contact lang gihapon mo sila. Ang number 0909-748-3712. 0909-748-3712. And available na itong Aryan's Best Pure Tablia diri sa itong istasyon. Ayan, so kung mapalit mo, ingnan lang ninyo si Ma'am Rose or di kasi si Sir Kevin na mapalit ko sa katong Aryan's Best Pure Tablia. Ayan, so ayaw mo kalim mo itong palit sa itong tablia, mga kaibigan. Available na diri sa itong istasyon. Atong oras, it's already 1:23 in the afternoon. So, mubalik lang taon niya taon, mga kaibigan. Kung naamoy mga song request, ayan, so naamoy mga greetings. And kung naamoy tubag sa ito ang topic for today, kay since Mother's Day man, asa man ninyo i-date inyuhang mga mommies unya? I-text na sa itong text line number 0912-175-1291. Balik lang tanya tawtaw mga kaibigan, stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungog pud ta sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so we will be playing the song Because You Love Me by Celine Dion, and we will be right back.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang pa.

0: where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. Atong oras, mga kaibigan, it's already 1:36 in the afternoon. And welcome back sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Yan, mga kaibigan, kung amoy mga song requests and amoy mga greetings. And amoy mga greetings sa inyuhang mga mothers. Kay Mother's Day man karon, mga kaibigan, no? So, i-text na sa itong text line number 0912-175-1291. And this program is brought to you by Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ayan, so sa mga gusto mo palit og grafted seedlings. Gabaligyan sila mga seedlings, mga kaibigan, sama sa cacao, durian, rambutan, lansone, so guban pa ng mga fruit-bearing trees. Ayan, so kung namoy mga farm and then gusto nyo tamnan inyuhang farm o mga fruit-bearing trees, ayan, so nagabaligyan ang Meadowbrook Farm Plant Nursery o mga grafted seedlings. So ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So boundary lang na siya sa Panabo City and sa Carmen. I-contact lang ninyo sila, silang contact number 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. So available address itong station, mga kaibigan. So sa mga gusto mo palit o tablia na to na 100% pure jud siya, mga kaibigan. So walang halong chemical. So itong station is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCN, sa A-Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo, mga kaibigan. Kay aron ma-open mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang Case Fragrances Perfume, sa mga gusto na humot mo 24/7. Ayan, so gamit mo sa tuang Case Fragrances Perfume. Available po na diri sa tuang istasyon. Ayan, so sa mga na-ay crush di ha, and namoy ka nang ipanguyaban. Hala, tagi na na o Case Fragrances Perfume. Very affordable rato ang Case Fragrances. So duhan ni siya ka scents, mga kaibigan, ay pang lalaki at napoy pang babae. So natay mga tester diri sa tong istasyon kay para makapili mo sa inyuhang gusto na humor. Atong oras, it's already 1:38 in the afternoon. So ito ang topic for today kay since Mother's Day man, so asa man mo or asa man ninyo i-date inyuhang mga mama unya. So amua is kuan ambot asa mi ani unya, dira lang guro mi sa daplin-daplin ani. Shout out sa kuang mama, no, happy Mother's Day ma once again. So asa man taon niya ma, manglibre ka unya ma. Ayan, so atong topic for today, asa ninyo i-date inyuhang mga mama unya? So i-text na sa itong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Ayan, so sa mga gusto na lang mo tawag, tawag na mo sa itong contact number again, 0912-175-1291. So dirita sa mga nag-text, kay medyo daghan na ang nag-text. From 747, hi DJ Aryan, kamusta? Kamusta ka na? Ay, kamusta na kamo? Ha, nalibat. Hi DJ Aryan, kumusta na kamo? Christina Ponce, here in Maco, Davao de Oro, lalo na kay Fatima Lubang, my love, only love. DJ Aryan, mag-request kog song Somewhere Along the Way by Manilyn Reynes. Happy Mother's Day kay wala naman ko'y mama, death na ang akong mama. Kahit wala na akong mama, always lang gihapon ko nagmahal sa akong mama, Narcisa Ponce, ang nagpa-shoutout si Christina Ponce. Ayan, so maayong hapon kay Christina Ponce na namino karon all the way from Maco, Davao de Oro. So nagasalamat sa pagpangamusta, no, Christina Ponce. So okay lang si DJ Aryan, tao gihapon, naginhawa gihapon. Ayan, so happy Mother's Day sa mama pod ni Fatima. So shoutout kay Fatima, nanamino pod karon all the way from Maco, Davao de Oro. So ato na i-play mo ang request na song, Christina. And another texter from 773. Hello DJ, afternoon. I-greet na ko og happy Mother's Day akong kinsa man ang mahimo na kong ugangan pohon. Ayoy! Salamat DJ ug sa tanang mama, happy Mother's Day. DJ, regards ko kay Papa Kevs, nagwapo kaayo. Hehehe. Ayan, so daga salamat no sa tong texter 773 and happy Mother's Day daw sa iyahang mahimong ugangan pohon. Ayan, so wala man si Papa Kevs karon kay naay gilakaw kadali no. So atora nang i say regards imuhang kuan. Pang regards kay Papa Kevs, inig balik niya unya. Ayan, so nabeto siya bagong motor. Sana all ay bagong motor. Ayan, so nga salamat sa texter 773. Another texter from 104. Request kog song, I Will Be Here For You. Song by... isa may nagkantaan eh. By Michael Smith. Ayan. And request kog song, Good Friend. Ayan. So nga salamat sa tong texter 104 na naminaw karon. Another texter from 5019. Maayong hapon DJ Aryan ug labi sa mga inahan sa ilang adlaw karon. Happy Mother's Day inahan sa kanunayng panabang. Maayong hapon usab sa mga amahan sa kanunayng panabong. Ug sa mga anak sa kanunayng pangayo. Kanunay pangayo si Jaime Pompo di ay ni ng New Katipunan Santo Tomas Davao del Norte. I-request ko kanta DJ ka ng Alone. Salamat sa pagbasa. Ayan, so again no, happy Mother's Day sa mga inahan nato sa kanunay panabang. And again salamat no kay Jaime Pompo na namino karon all the way from Barangay Santo Niño. Santo Niño. Santo Tomas di ay. Santo Tomas Davao del Norte, Barangay Katipunan. Ayan. So maayong hapon sa tanan no sa mga naminaw nato dira sa New Katipunan Santo Tomas Davao del Norte. And maayong hapon pod kay Jaime Pombo na naminaw karon. Ayan. So daga salamat sa tong texter 019. Again makaibigan, kung gusto mo mo tawag no, tawag na mo sa tong contact number 0912175 1291 0912175 1291. O kining orasa hatod ka nato sa Cutie Smith Tisa. Ayan, so sa mga gusto mo guwapa, mo guwapo, muhamis ang pamanit, o kung namoy mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads, o kung sama mo ni DJ Aryan na oily kayg face, ayan, so gamit na mo sa tong sabon na Cutie Smith Tisa. So available na diri sa tong istasyon, available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so sa mga taga Kibawi Bukidnon, available na to ang sabon na Cutie Smith Tisa sa 94.3 Light FM. So nain nanawag, so wala na to natubag no kan istorya pa man si DJ Aryan no. Ayan, so tawag na mo makaibigan sa mga gusto mo tawag atong contact number 0912-175-1291-0912-175-1291. So natay caller. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Didi Aryan.
0: Hello Fatima, kamusta?
1: Ay, okay rin sa ayo, Didi Aryan.
0: Pwede palayo kasi mohang radyo Fatima kay nag-feedback ta?
1: Sabay na yan, sana kaya kong radyo. Yung radyo sa mga kaayo.
0: Kana okay na?
1: Oh, kana okay na?
0: Okay pa sa all right. Okay, so maayong
1: okay, legit.
0: Maayong hapon Fatima, unsa man ako ikalaga diha kanimo?
1: Ay, mag-greet lang ko sa ako ang mama og happy Mother's Day ma. Ang ding diha sa imo work og I love you so much.
0: No, oy, gigilig si ko
1: ang pati. Ay, sa ako ang palalaw nga na dili sa ako ang tapad. Si Ate Christina.
0: Ayan, so maayong hapon kay Ate Christina and happy Mother's Day po sa imuhang Mama Fatima.
1: Ako malik ka, i-play na.
0: Ay, katungkuan, somewhere along the way.
1: Somewhere along the way og katong ako wa yung isa ka request.
0: Unsa man na? Mo ba nag-text ka? Okay, ako tong pangitaon unya. Happy birthday. Na mali og pindot atong effect. Okay, so wala na kay lain ang mga patimbaya, Fatima?
1: O sa mga silingan na mo din. Happy Mother's Day na lang po sa mga silingan. O si Auntie Mayna, o si Auntie Intay. Happy Mother's Day. O si Arian, hindi na didi-tricksy.
0: Kinsa man ang sigig ko, Ana? Sigig banha din,
1: ha? Si Ate Christina.
0: Ay, mauba. Nade si Ate Christina. Ayan. So, shout out kay Ate Christina. Hello, Christina. Kamusta man?
2: Okay lang.
0: Oh, maayo ka, ayo kay okay ra.
2: Happy Mother's Day, thank you for Ate Jerry.
0: Agoy. Sa akong mama. Oh, maayo na magkasinabot ano kay Murag. Dili pa man mother si DJ Aryan.
1: Dili pa mother si DJ Aryan. Pohon pa, pohon.
0: Pohon, pohon. Mga 50 years from now. Ayoy! Okay, so wala na?
1: wala na. Gri-igris. Dili Aryan. O, patanan na lang mga amiga na kong amigo. Tanara.
0: Okay, dagang salamat, Fatima.
1: Salamat.
0: Okay, bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Ayan, so dagang salamat kay Fatima and kay Christina Ponce na namino karon all the way from Maco, Davao de Oro. Ooh! Again, makabigan, kung namoy mga song request and namoy mga greetings, i-text na sa tong text line number. Pwede po mo tawag, makaibigan, sa itong contact number 0912-175-1291 at itong oras, it's already 1:48 in the afternoon. Ug kining oras, hatod ka nato sa itong Terramax Herbal Capsule. Sa mga mister na medyo naluya na and wala na time para maglabing-labing kay Mrs., gamit na sa itong Terramax Herbal Capsule. Aron always on the go si mister. Aron mahimong maligon o malipayon ang panag-uban ni Mr. og ni Mrs. Again, makabigan atong topic for today since Mother's Day man, asa man ninyo i-date inyo ang mga mama unya. Ayan, so magkuan ba mo? Mangaon ba mo sa Jollibee? Mga to ba mong siwol? Ayan, so i-text na na or tawag na sa tong contact number, makaibigan, at tong contact number 0912-175-1291. So again, makaibigan, naka-connected na karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Time checked, it's already 1:49 in the afternoon. So mabalik lang taon niya taon-taon, makaibigan. Stay tuned lang hapon sa 96.1 FNet Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM sa, and sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song If We Hold On Together by Diana Rose. And we will be right back.

0: Hi, Dong. Happy anniversary. Alina?
1: Kuhaan ka. Pas lang sa aday. Kay murag luya man.
0: Atong Pasko og New Year, wajud ta ka pabuto niya karon anniversary nato. Wala na sab.
1: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
0: O ari, ang Terramax capsule sulayi.
1: Para asa man aday?
0: Ang Terramax capsule with a macaroon, saw palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
1: Ano day? Alina!
2: Buhing ebidensya sa kayuhan!
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule!
4: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning Emolate Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atuang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
2: Buhing ebidensya sa kaayuhan.

where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. Atong oras, it's already 2:02 in the afternoon, and welcome back sa tong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. And this program is brought to you by Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga mahilig og tanom o gusto mo mapalit og mga grafted seedlings sama sa durian, cacao, rambutan, lansones, o unsa pa na mga grafted seedlings and fruit-bearing trees. Ayan, so nagabaligya sila mga inana ng mga seedlings, mga kaibigan. So ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Boundary lang na siya sa Panabo City and sa Carmen. Ayan, so i-contact lang ninyo sila, silang contact number sa mga gusto mo pa ito, mga seedlings. 0909-748-3712. 0909-748-3712. And ato ang Aryan's Best Pure Tablia. So nanatay stock diri sa tong istasyon, mga kaibigan, no? So kung wanto mo diri sa tong istasyon, mga kaibigan, ayaw dyan mo kalimot, ha, na dapat mo palit yun mo sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. So 100% pure yun ni siya, mga kaibigan, walang halong chemical. Ayan, so ayaw dyan mo kapalit, ayaw dyan mo kalimot sa tuang tablia, mga kaibigan. So kumuanhin mo diri na lang si Ma'am Rose or di kaya si Sir Kevin na palit ko atong kuanbe, katong tablia ni Aryan. So itong istasyon is located lang diri sa National, sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo, mga kaibigan, sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo, mga kaibigan, kaya abrihan man mo ni Sir Kevin or di kaya ni Ma'am Rose. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa, available po na diri sa itong istasyon, mga kaibigan. So sa mga na mga pimples, mga dark spots, mga acne, and kung oily mo face, sama ni DJ Aryan. So gamit mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa, available po dato ang sabon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So connected ta karon, no, sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And sa mga gusto mo pa rin sa tuang sabon na Kutis Mistisa, available sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Kibawi Bukidnon. Time check, it's already 2:04 in the afternoon. So atong topic for today, kay asa man ninyo i-date inyuhang mga mama unya kay ano man, Mother's Day man. DJ Aryan, amurang i-date among mama sa kuan oy sa gawas. Gawas sa balay. Ayan, sa uban kay mga ano niya sa mga restaurant. Or di kaya mato sa dagat, magpahangin, sa seawall. Kami ani niya, wala pa ko kabalo kung asa may manglaag sa ako ang mama. So shout out again sa ako ang mama Lucia. Ayo kalimot unya ha, na manglaag jud ta. Again, mga kaibigan, kung naamoy mga song request, then naamoy mga greetings, mga birthday greetings, and kung naamoy mga kanang message, no, sa ito ang mga mothers na nag-celebrate sa Mother's Day karon. I-text na or call, mga kaibigan, pwede mo matawag sa itong contact number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So, dirita sa mga nag-text from 532. Hi, DJ Aryan, request pa ko song Let the Love Begin by June Mauro. DJ Aryan, wala naman ko'y mama, pero mag-greet na lang ko Happy Mother's Day. And so, dagang salamat no kay Sir June Mauro na naminaw karon sa Luna Kapalong. So, wala na siya'y mama, mga kaibigan. So, Happy Mother's Day sa tanan, bisan wala na siya'y mama. And so, dagang salamat no kay Sir June Mauro. And another texter from 773. DJ, regards ko kay Papa Kev, nagwapo ka ayo. Hehe. Shout out ko sa DJ, tanang mga single mom na Happy Mother's Day. Ayan.

Salamat no sa tong texter 773. So shout out daw sa mga single mom nato dihano, happy Mother's Day sa tong mga single mom. So balik basig hilig ning single mom atong texter no. Ayan, so nga salamat and maayong hapon diha kanimo texter 773. And sa tong texter 094, hi DJ Aryan, happy Mother's Day sa tanang mothers. Request ko kanta Power of Love, Sano Alimpolos of San Pedro Panabo. Ayan, so salamat no, nanamino ko ron si Sano Alimpolos ng San Pedro Panabo City. Ayan, so maayong hapon dira kanimo Sir Sano Alimpolos. And sa mga naminaw nato dira sa barangay San Pedro, maayong hapon sa tanan. Another texter from 773, hi DJ, request kog song Every Woman in the World by Air Supply, dedicated to all mama. Ayan, so ato ang pangitaon sa tong playlist, texter 773, kunaba na siya diri sa tuang playlist. Ayan, so ato ang i-play kung makita na to sa tong playlist. Ayan, salamat no sa tong texter 773. And this program is brought to you by Case Fragrances Perfume. Sa mga gusto na humot mo everyday, ayan, so kung gusto mo magpapansin sa inyong mga crush, mga kaibigan, so gamit mo sa tong Case Fragrances aron mapansin mo sa inyong mga gipang admire diha. Ayan, so very affordable lang ato ang Case Fragrances Perfume, available na diri sa tong istasyon, mga kaibigan. So natay mga tester diri kay para makapili mo sa inyong gusto na humot. So duhan ni siya ka scents, mga kaibigan, ay mga naay mga naay pang lalaki and naapoy pang babae. So perfect yan ni siya. Perfect jud ni siya karon, mga kaibigan, no, kay Mother's Day man. Iregalo na ninyo sa inyong mga mama ito ang Case Fragrances Perfume. So available na diri sa itong istasyon, mga kaibigan. So arat na mo diri sa ito ang istasyon kay nadiri ato, nadiri, naadiri ato ang Case Fragrances Perfume. So kung gusto mo na aside sa Case Fragrances, mga kaibigan, tagipod og tabliya inyong mama. Ayan, so kung mato mo diri sa itong istasyon, lubos-lubosin nyo na, no? Palit po mo sa Aryan's Best Pure Tablia. Ayan, so Case Fragrances Perfume, affordable na to ang perfume, mga kaibigan, available na din sa tong istasyon. Again, tong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell, mga kaibigan. So ayaw mo kaulag doorbell, kay abrihan man mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Atong oras, it's already 2:09 in the afternoon. So tawag na mo, mga kaibigan, sa mga gusto mo tawag. And sa mga gusto magpa song request and amoy mga greetings. And kung namoy tubag sa to ang topic for today, kay since Mother's Day man karon, asa man ninyo i-date inyuhang mga inahan unya. Atong contact number 0912175 0912175 12901. And shout out din sa mga naminaw nato karon dira sa La Paz National High School. Shoutout din sa mga teachers nato sa La Paz National High School, nila Ma'am Venus, Ma'am Eli, and sa tanan-tanan na namino karon, no, teachers nato sa La Paz National High School. And sa mga namino nato dira sa La Paz Carmen, no, ang Libutan Family, Baluran Family, Orot Family, Bujungan Family, and Escobedo Family. So maayong hapon sa tanan. And sa mga naminaw po nato diri sa Barangay Gredo, Panabo City, mga kaibigan, so maayong hapon sa tanan na naglanog-lanog jud ta dira, mga kaibigan. And some parts sa Bukidnon, kay nakakonected man ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And kung asa man kutob matdungog ang tingog ni DJ Aryan, so maayong hapon sa tanan and happy Mother's Day. Time checked, it's already 2:11 in the afternoon. And this program is brought to you by Termax Herbal Capsule.
sa mga mister na medyo naluya na. And kung gusto mo na makiglabing-labing pa kay Mrs., ayan, so gamit na mo sa itong Termax Herbal Capsule. Available na din sa itong istasyon and available po na sa mga tool nato na butika. So, tawag na mo mga kaibigan sa mga gusto mo tawag, no? Sa itong contact number 0912-175-1291-0912-175-12901. O, dengi na shoutout day, no? Ang mga naminaw nato karon dira sa may Barangay Salvacion. Shout out kay Nanay Tio Pista Flores. Ayan, so mayong hapon dira kanimo Nanay Tio Pista. Ayan, so walay palong-palong daw na ilahang radyo, no. So isa lang pa jud ka istasyon ilang ginapaminawan. So atuwa radyo ang istasyon. So mayong hapon kay Nanay Tio Pista and kay Tatay Rogelio Flores. Sa mga naminaw po nato dira sa Barangay Santo Niño Carmen sa Hudson, mga kaibigan na naglanog-lanog ta dira, no? Happy tune in, no? And shout out sa Kantilang family dira sa may Hudson. Ayan, so maayong hapon sa tanan. And sa mga naminaw po nato dira sa may Mawab and sa may Nabunturan, mga kaibigan. Ayan, so naglanog-lanog po tadira, mga kaibigan. So maayong hapon sa tanan. Time check, it's already 2:12 in the afternoon. So wala man siguro yung tawag, no? Ayan, so mabalik lang taon niya, taon-taon, mga kaibigan. Stay tuned lang hapon sa 96.1 Infinite Radio. Manungog po ta sa 90.9 Light FM. And nakakonected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. So ato ang i-play ang song na I Will Be Here For You by Michael Smith. And we will be right back.

0: Love, diri na ko.
1: Sige, love. Maligo sa ako, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
2: Wala na'y time? Pimenti kapoy sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
0: Love, sabay tagligo, ha?
1: Sige, love.
2: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra. To the max. Mapalit sa mga butika.

0: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
1: Cuties Mestiza lang yan.
0: Cuties Mestiza?
1: Oo, try mo yung Cuties Mestiza Carrot Papaya Soap at Cuties Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cuties Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cuties Mestiza for a fairer and youthful glow. Cuties Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. Atong oras, it's already 2:32 in the afternoon, and welcome back sa atong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Ayan, so sa mga gusto mo tawag, mga kaibigan, tawag na mo sa tong contact number 0912-175-1291. And this program is brought to you by Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga kaibigan, ayan, so nagkabaligya sila mga fruit-bearing trees. So kung namin mga farm, and then hilig mong tanong, mga kaibigan, no? So palit na mo og mga grafted seedlings sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. So ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Og makontak ninyo sila sa lang contact number 09-0948-3712 09-0948-3712. And sa tuwang Aryan's Best Pure Tablia, so nanatay stock diri sa tuwang istasyon, mga kaibigan. So kumupalit mo mga case fragrances, mga kutis mistisa, ayaw mong kalimot og palit sa tuwang Aryan's Best Pure Tablia. So to station is located lang sa Bongkawil Street, kilid lang sa Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa Panabo City Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So naman namoy makit-an na doorbell. So doorbell lang mo, makaibigan, kay abrihan man mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa to ang sabon na Kutis Mistisa sa mga naay mga pimples, mga dark spots, na kung oily mo face, sama ni DJ Aryan. Ayan. So gamit na mo sa tuwang sabon na Kutis Mistisa. So available na diri sa tong istasyon, and available po na sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So maayong hapon sa tanan sa mga naminaw nato dira sa some part, no, sa Bukidnon. Atong oras, it's already 2:34 in the afternoon. So, kung namoy mga song request and namoy mga greetings, and ato ang topic for today. So, unya, makaibigan, kay Mother's Day man, asa man ninyo i-date inyong mga mamshies, inyuhang mga mama. Ayan. So, i-contact mo na sa itong contact number 0912-175-1291. So, natay nag-text from 009. Hi, DJ Aryan. Yan, request ko kanta Last Waltz, Happy Mother's Day to All, Nanay Nene of Panabo Wharf. Ayan, so shout out kay Nanay Nene na namino karon sa Panabo Wharf. Ayan, so maayong hapon day sa mga naminaw nato dira sa Barangay Gredo, ang Amugis family, sila Uncle Boy, Auntie Ninette, Kuya Julius, and Ate Betty Lou. Ayan, so naminaw sila karon, so maayong hapon sa tanan. At ang oras, it's already 2:34 in the afternoon. So tawag na mo, makaibigan, sa mga gusto mo tawag, no? Atong contact number again is 0912-175-1291. So natay texter from 773. Hi DJ, request kog song Every Woman in the World by Air Supply, dedicated to all mama. Ayan, so na play na nato na kaganina, no, ang song na Every Woman in the World by Air Supply. Ayan, so dagang salamat sa to ang texter 773. DJ, regards ko kay Papa Kev, sa gwapo kayo he. Ay, nakabalik na si Papa Kevs. So, nana siya diri, ano. So, nay nagpa-regard sa imuha, Papa Kevs, no? Texter 773. Happy tune in sa mga naminaw na to karon dira sa may Barangay Purok Size Carmen, no, ang Kanyete family and Kuamag family. Ayan, so maayong hapon sa tanan. So naminaw sila karon. And sa mga naminaw po nato dira sa La Paz National High School, atong mga teachers dira, makaibigan, no. So shout out nila Ma'am Venus, Ma'am Eli, and kay Sir Vesto. Kay Sir Ramil Visto. Ayan, so mga kauban na sa ako ang mama sa una, makaibigan, no. To nagtudlo pa akong mama dira sa La Paz National High School. Ayan, so maayong hapon sa satanan sa mga naminaw nato sa La Paz National High School, and mga teachers po nato dira sa Carmen National High School, maayong hapon sa tanan. At
itong oras, it's already 2:37 in the afternoon, and this program is brought to you by Case Fragrances sa mga mahilig og perfume. And sa mga gusto mo na humot mo everyday, so gamit na mo sa to ang Case Fragrances perfume. Available na diri sa itong istasyon, mga kaibigan. So natay mga tester diri kay para makapili mo sa inyong gusto na humot. Ayan, so perfect kay ni siya, no? Since Mother's Day man karon, so pwede kay ni siya pang regalo sa inyong mga inahan karon. Ayan, so atak na mo diri sa to ang istasyon, mga kaibigan, kay na diri atong Case Fragrances perfume. And ayaw mo kalimot og palit sa to ang Arian's Best Pure Tablia. So kung palit mo og Case Fragrances og Kutis Mistisa na sabon, apili po ninyo og Arian's Best Pure Tablia. Na lang na siya. Ayan, so ato ang Case Fragrances is very affordable lang. So duha ni siya ka sense, mga kaibigan, na ipang lalaki and napoy pambabae. So natay another texter from 532 DJ Aryan. Greet na ako Espina family, Montes family. Ayan, so shout out, no, sa Espina family and Montes family. So dagang salamat sa tong texter from 532. So natay another texter from 773. Ing nako DJ, kung single pa siya kay DJ, kaya tuon na ko siya, hehehe, char lang. Ayan, Papa Kev, nai nagpa-regard sa imuha. So, nangutan na siya kung single pa ba daw ka, kaya tuon daw kanya dire. Ayan, so kung naakay time, no, so bisitahan lang dire si Papa Kev, kaya naraman siya dire. Kaduha man niya ning balay ang istasyon. Ayan, so daghang salamat sa itong texter 773. Atong oras, it's already 2:38 in the afternoon. So, mubalik lang ito niya, Todor, mga kaibigan. Stay tuned lang yapon sa 96.1 FNet Radio. Marungupod na sa 90.9 Light FM. And nakakonected na karon sa 94.3 Light FM. Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Every Woman in the World by Air Supply. So, wala pa day siya na-play, no? So, karon pa day siya ma-play. And we will be right back.

where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. At ang oras, it's already 2:55 in the afternoon. So, 5 minutes left before mag-3, mga kaibigan. Huwag wala na jud tay oras. Ayan, so pasensya kay sa mga nag-request og songs and wala na to na-play. Kay tungod na kulangan na punta sa oras. So, mag-uban-uban na punta og mga sa gabi sa to ang Night Express Monday to Thursday with DJ Aryan. 7 p.m. to 9 p.m. And pag Friday to Saturday, mga kaibigan, kay si Uncle Louie. Ayan. So, nagang salamat and mayong hapon sa tanan. Happy Mother's Day. So, before mag-signing off si DJ Aryan, a single moment is a lifelong memory. Songs are the language of the soul. Ayan. So, maayong hapon sa tanan. Happy Sunday and God bless us all.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
2: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

Maayong hapon, Davao del Norte. Ano sa kitanin itong programang Tingog sa Kabarangayan din nilang sa 96.1 ug sa Infinite Radio ug sa 90.9 Radio Kalusugan. Inyong higala sa kanginan, Rudy Kadayona, mingon sa inyo, maayong hapon sa inyong tanan. Una kita mo padayon sa unahan ang ato unang pagpasalamat sa atong labaw. Una kita mo padayon sa

Ngalan sa nagdumalan ini tong atong istasyon si Atty. Yulisi Salabaw sa 96.1 ug sa atong assistant manager si Rosemary Volpa ug sa atong technical head si Engineer Wolfie Orio sa atong technician si Kevin Williams Bargin.

Isip pagyukbo, pagtahol sa atong amahan sa atong syudad sa Panabo, walay lain ang atong banggiitan o atong kugihan, manggihatagon nga Mayor Jose Joe Rilampagos. Dagang kayong salamat sa kanunay Mayor sa imong kaayo, sa imong kanunay pag-atiman o pag-asikaso, pag-unahuna sa imong mga katawhan ni atong syudad sa Panabo. Daghan kayong salamat, Mayor. Tinguman sa atong Vice Mayor, ang atong Vice Mayor sab nga abdik, no? Supportive nga Vice Mayor. Buutan, walay lain ang atong Vice Mayor, Engineer Franklin Henteles. Sa atong mga konsyalis, ang atong number one counselor, si Boss GM Henteles Rilampagos. Sa atong isa pa ka-konsyal, si ang ato kunong konsyal nga dili kuno gwapo pero uso, lailain ang ako pong katunay na kong masaligan, Konsyal Umar Ranain. Ang atong batan-on og ambungan nga konsyal, Jano Paulo Henteles. Ang atong Mr. Rice, ang akong kuya sa Konsyal M.M. Blase. Ang atong idol, ang agyapong kuya, Kuya Luloy Sumampong. Sa ato pang konsyal, si Engineer Ronald Ang. Si Konsyal Johnny Tanong. Ug si Konsyal Ayan Catalan. Ug soban pa natong mga konsyales, maayong hapon sa inyohang tanan. Sa atong mga department heads, nagpanguluhan sa ito ang City Administrator si Sir Pedrito Misoles. Daghang kay salamat sa karunay ni mo, Sir. Sa gingunan na ako sa mga katagan, makadagan, daghang kay salamat sa imong kabutan. Sa atong HR, no, si Ma'am Jean Capi, mayong hapon si Ma'am. Kay Engineer Randall Panayangan sa GSO, mayong hapon si Ma'am Engineer. Kay Kuya Alvin na Ibanez sa TMU. O si Engineer Felix Sinahon sa Sindro. No? So, ban pa natong mga department head, no, maayong hapon sa inyong hantanan. O sa isa na ko ka boss, ang akong boss nga karon ay pod na ko mabunog sinampit, no. Ilain ng atong buutan nga akong supportive pod kayong Executive Secretary. Muno? Si Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan. Daghan kayong salamat sa kanunay, Ma'am, sa imo pong kaayo. Dito dahil sa Dubai, sa ako ang mga anak dito, no? Maayong hapon sa inyo din, ilan na rin na kadayon na uban sa imong mga kabanan dihanan. Musta na lang mong tanan, sige lang marag hapit-hapit na ginan. Utong-utong lang gid sa mo. Amping mo diya kanunay sa Dubai. Si sa panagok anak, si Rili kadayon na, si Goy Goy Goy, maayong hapon po sa imo diyan, no? Musta na mong tanan dihan, labi na sa imong imong pamilya, no, kay Nining, magandang hapon si Janing, sa dalawa kong apo dyan, ingat kayo palagi dyan sa Dubai, si Saki at saka si Plong Plong. Kay Giselle Hina kay Pilinio sa Paris, mayong hapon si Modina. Sel, kumusta ka na? Kay Rosil Nuda sa Japan, magandang hapon sa iyo dyan na Sel, kumusta ka na din kayo? Happy Mother's Day sa iyo. Sa anak mo dyan, sa apo ko,

Ingat kayo dyan palagi, lalo na sa asawa mo rin, no? Ingat kayo palagi dyan sa Hokkaido. Sa Hong Kong, ilahan ni Paya Binyon, mayang hapon sa inyo dinahan. Kumusta na mo dina sila ni imong mga kabanan dina? Lingaw gid siguro kay kamo karon. Enjoy lang mo dina, kamo ni importante pong adlaw sa inyo. Happy Mother's Day sa inyong tanan. Amping mo kanunay, unsa ni hunahunaon sa kanunay ang atoong kaugalingon. Kaya daghan pa kay tagyo na huna sa mga nagsalig sa inyo hanong ani-adderi sa ato ang nasod Pilipinas. Agwanta lang takyo saon tama na nga ingana magina, no? Basin po hindi ay mamaayo na ang ibalos sa inyong pag-antos din ha. Munang padayon lang mo, amping mo kanunay nyo. Ayaw kalimot sa pagtawag sa atong labaw na makagagahom. Sa Dabaw, ilan ni Regine? Yung hapon sa inyo, Jane. Ilan ni Angelica? Ilan ni Rich mo, no? Dito sa Dabaw, ilan ni Nikki? Musta namang tanan din ha, no? Sa ilan ni Rich mo, ni Rap. Ni Rap-Rap, no? Okay, binaligis, no? Daman sila sa Dabaw Rintal. Amping mo kanunay kung asa man mo karoon, no? Hinautunta ang inyong mga problema na babawas-bawasan na unta, no? Huwag sa ako ang pungapo din na sa Dabaw Oriental kay Irvin Ligues. Dito sa Dabaw, no? Dito sa Dabaw, ilan ni Fililim Labanan. Mayong hapon sa inyo din na ning, sa imong mga gisakupan din na ilan ni Janli, ilan ni Ayn sa imong mga anak din na, no? Amping po mo kanaw na ding ariya ning ingon mo sab nila ni Helen, ilan Bernido, ilahan ni Dudong, ilan ni Cyrus, ilan ni Gary, ni Grace, ng Lim, o ilan ni Marty Lim. O dito sa San Isidro, dahil kumakaing gabi, may hapon sa inyo din ang tanan. Sa pamilya ni Morley, sa mga Undoy family din na. No? May hapon sila ni Badik Lim, no? May hapon sa inyo tanan. Sa Tris Marias ni Kalay, ilahan ni Alcides Marias ni Pai, sa si Kalay, si Chrisia sila, si Kiana, ingat kayo palagi dyan sa Luzon. Sa akong mga igsoon, no, sa kalabi na sa akong mga igsoon nga babae, Happy Mother's Day sa inyong tanan. You know, kumusta na kaunsa na kayo inyong ipanghimo karun, no? Ubay-ubay po ni sila. Akong mga igsoon ng mga babae, no? Isod masdan nga ako mga igsoon lalaki noon ako Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa inyo tanan mga sis na ko. Diriday sa itong barangay San Vicente ang akong kauban nga walay paglubad. Salamat kay sa kanunay sing sa imong kaayog sa imong pagkaseryoso. Ang atong konsyal Ercelita ising apat. Ingon man sa ako ang kumari, ang atong senior citizen president, si Marie Ruth Ortigosa. Maayo pong hapon sa imo din, Marie. Salamat po kay Marie sa imong pagkasuportive. Sa atong IPMAR, si Dato William Bansali. Salamat sa kanon, William, sa imong pong kakugihan, sa imong kaabtik. Maskin to, di nga na ka, pero saludo ko ni mo. Kanunay lang mong kanunay nagtuyok-tuyok. Ikaw kanunay ang partner sa ato ang big mama na konsyal Ercelita Isingapat. Daghang kayong salamat, Tim William. Labi na gil sa imong pagdumala sa ato ang mga tribo din sa atong barangay San Vicente. O sa atong iski at atong iski chairman, ano, si John Mark Mirabilis, mayong hapon po sa imo din na chairman. Uban sa imong mga iski councilor, sa inyong tanan, no? Mayang hapon sa inyo. Amping pod mo diha kanunay. Sa ban pa na itong mga grupo, no? Mayang hapon sa inyong tanahan diha. Ang ilan na Rita Kuamag na sa Puruk 5. Ilahan ni Agnes Ulapa sa Puruk 17. Ilan ni Nelo Muigo. Dinano, gila ka Joel Palugod, no? Maligon, no? Mayang hapon sa inyo kay Joel Cruel. Mayang hapon sa inyong tanahan diha.
Sa ako mga kaubanan sa Agila, maayong hapon sa inyo. Itong ako mga kaubanan sa barangay coordinator, sa barangay affairs. Kumusta namong tanan? Labi na sa duha na ko kabaga, di na sa pa barangay nanyo. Si Rodel Cuevas, kumusta ka na diha del? Hinautunta, okay ka radyas kanunay. Ingon man diha kay Irene Remilia Daog, no, yung kauban ng barangay coordinator, na diha sa Purok Kalabasa. O kay Bro Alan Bustamante, ang atong coordinator din na sa may barangay New Pandan. Maayong hapon sa imo din na bro.

Kinili ka dayo dahil no, kinini diha sa ang taon ang kapikas sa akong manghod no. Nga bago lang ni panaw ning kalibutan, kumusta ka na diha ni Happy Mother's Day na lang ni. Dawaton na lang ginato ang tinuod no. Kaya saon taman, diha magina na, padulong. Ban man sayang mga anak no, sila si Billy Jane, sila si Gaga, si Dukaki, si Rizyo. Huwag ilan ni Carlo, huwag kay Joy din ano. Amping mo kanunay din. Huwag singa man sa mga igsoon ni Nini. May hapon na lang sa inyo ang tanan. Ilan ni Inday, ilan ni Bikbik, ilan ni Tata. Ilan ni Ninit, no? Huwag isa pa ng uban ano, na adihan, no? Mayong hapon na lang sa inyo. Sa ato adeng kapikas sa ato ang mayor, no? Ang ato pong buutan ng First Lady. Si Ma'am Josephine Hintelis Rilampagos, salamat po kay kanunay ma'am sa imo pong kabutan. Sa imo pagka-supportive, no? Daghang kayong salamat ni mo, ma'am. Yung man sa atong board member, sa atong board member sa Distrito 2, no? O diri sa Davao del Norte, ang si Attorney Jigs Rilampagos. Mayong hapon po sa imo din na attorney. Kaya Kunsyal Bumbor Rilampagos, ang isa po kaanak sa itong mayor ng itong municipal councilor sa Municipality of Carmin. Mayong hapon sa imo din na Kunsyal. Kay Ma'am Joan, o kang Ma'am Ipin, Ma'am Joan Kapuyan, o kang Ma'am Ipin Hintelis Rilampagos, Happy Mother's Day sa inyo.

Ako mga kabanan sa Aguilano, maing hapon sa inyo, labi na sa ato ang mga doktor ng masa. Malahilain si Dr. Irani Pangilinan, maing hapon sa inyo din na Kuya Doc, ilan ni GP, ilan ni Kuya Sam Iblamo, ang atong presidente sa Central Eagles Club, o ang atong presidente po sa atong binulig Eagles Club, si Kuya Milbar Velasquez. O sa atong gobernor, no, sa Distrito 2, sa ato ang Aguila, si Dodong Garcia. Ako nang basahon kanina sa tong screen kay murag nagpundok na niya, guway-ubay na gyud siya. Adiri ang atong buutan na kanhin na tong purok leader din sa purok utso, no? Si Wilbo Ropiros. Buutan kay ning atong kanhi purok leader din na. Matod pa niya diri, maayong hapon, Kap Rudy. Maayong hapon po sa imo, Dinawel. Salamat po kay Well sa imong suporta. Dagang kayong salamat. Virginia Torion, matod pa niya, maayong hapon, Kap. Yes, maayong hapon sa imo hanga. Kay Virginia, no? Ang asawa sa akong amigo, asawa ni Adon Torion. Salamat kay ni Mujay. Dagang kayong salamat.

Kukong Slim Yusun Sulikar. Uy, mayang hapon. Matulpan niya din mayang hapon, Kuya Rudy. Happy Sunday. Happy Mother's Day sa tanang mama. Yes. Happy Mother's Day sa inyong tanan, no? Sa tanan na inahan. Magikan po na sa pag-greetings, gikan po na sa atong kuya, atong kauban, si Kuya Kukong Slim Yusun Sulikar. Daghang kay salamat mo, Kuya Kukong.

Shirley Jucampo. Matod pa niya maayong hapon kapies, maayong hapon si Moshe. Salamat po sino sa imong kanunay pod pagsuporta sa itong programa. No? Dagang kayong salamat mo. Happy Mother's Day na lang sa inyo din, Hache. Jubak Dugang, no? Matod pa po niya, Drikap, maayong hapon, maayong hapon po sa inyo. Job, kumusta ka na? Hinautunta, okay ka sa kanunay, dia Job. No? Salamat po kay Job sa imong pagkasuportive. Saludo ko ninyo kada programa na ito na agad mong kanunay na sa ito ang programa. Shirley Jucampo, matod mo niya, pa-shout out sa ako kung sa niigsuon na sa Japan. Shout out. Dumining, saan eh? Dumanig and Jucampo family. Ah, Dumanig o kanang Jucampo kanang family. O shout out din ha daw sa inyo ha, di ha kay Dumanig, no? Dumanig family o kay Jucampo. Gikan kang Shirley Jucampo. Salamat mo siya. Daghang kayo salamat.

Jarlo Madraso, kadayon na also is watching o yung ako mga parinti. Salamat kay ninyo. Kumusta namang tanan din na ilan ni Jarlo, no? Amping mo diya kanunay. GC Tolicio, great, masani, great picture. Maayong hapon. Maayong hapon, sir. Kaprode, naminaw mi diri sa Puro 4, Salvacion, Panabo City. Oy, salamat kayo ninyo, Jess. Dagang kayong salamat. Kumusta na lamang tanan din na sa taga Barangay Salvacion, labi na sa grupo ni GC Tolicio. Salamat. Uspon ako, Jess. Dagang kayong salamat din mo. Kumusta mo din na unsan may inyohang mga andam-andam karong Mother's Day, no? Abi ninyo kung kamong naapay mga inahan, no? Inyo gud silang hatagan og kanang pagtagad nga maayo kay adto nimo na mahuna-huna kung wala na sila ning kalibutan. No? Mo na nga ayaw gud sad ninyo sila pasagday, dili pa ya ninyo sila mintras ania pa sila ning kalibutan.

Kay asa ka na ta makaunahon ano kung unsa day kabililhon ng atong inahan kung wala na sila. Kay dili ta mahimong mugawas ning kalibutan, dili ta mahimong ingunani kung dili sa atong inahan. Ang atong amahan part na din na, pero mas grabe yun ang gihimo sa atong inahan. No, kung giunsa niya nila tapag pagkatao, dili lalim ang ipanganak ta no sa atong mga ginikanan, sa atong inahan. Una nga kung mahimo kuna pa ang inyong mga inahan karon. Mahalan niyo sila, lipayan ninyo sila, ayaw ninyo sila pasagdahi no. Ayaw ninyo sila pasagdahi. Arugaa sila labi na ang mga tigulang na. Kay lisod kayo kumawad-an ang taginahan. Saka na to may isip kung unsa day sila ka importante.

Shirley Jucampo, matod pa niya diri, shout out sa tulo nako ka anak. Kisimi, Danica og si Shira, Shirami Jucampo. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa inyong tanan, no? Salamat sa imo siya, no? Dagang kayong salamat.

Lynn Legaspi. No, Lynn Legaspi is watching. Oy, salamat mo, Len. Daga kay salamat po nimo. Always gining si Jin sa to. Saludo ko nimo, Jin. Jim Rick also is watching. Matupad niya, recall. Yes, kay Jim recall. Oh, kumusta ka na dyan, Jim? Salamat, ha. Maying hapon sa imo din, ano. Happy Mother's Day sa imo ang inahan ko, no? Kung, sa imong, kung naaman dyan sa imong kiliran, no? Happy Mother's Day sa inyo, ha. Grina Desina also is watching. Ang ako, ang supportive kayo po nga grupo, no? Matupad niya, maayong hapon, Kap. Yes, maayong hapon sa imo din, agree? Always yung kagarinong salamat sa kanunay din, no, sa imong pong kaayo, sa imong pagka matinod anon. Manu Noel also is watching, no? Salamat ni mo, Lol. Salamat, Noel, no? Salamat ni mo. Paya Binyon is watching. Salamat ni mo, Han, sa imo pong pagtanaw sa itong live. Again, happy Mother's Day sa imo din na o sa imong mga kaubanan tanan din na. Amping mo kanunay diha sa Hong Kong.

Jim Rick, matul pa niya, Cole, maayong hapon. Regards ko ni Mama Ima, anak niya ni si ni Jimo, Happy Mother's Day. O, saan ni? Sabino. Saan ni? Sabino? Sabino Podcol. Amo ba? Uy, anak ba din ni Ima? Nga kung igagaw tagsan eh. Happy Mother's Day na lang din na kay Ima, no? Sa inyo din na, Em. Maayong hapon sa inyo. Happy Mother's Day. Enjoy lang muna aning inyong adlaw karon. Happy Mother's Day again. Shirley Jo Campo, salamat kay ni mo siya sa imuhang ipadala na to. Nga di na kumayhap ning mga heart ni sargahan kay ni salamat ni mo. Shirley Jo Campo.

Ay, happy Mother's Day ni si Imama Ima. Asawa ni Bimbo ay maubang. Balik dito nga ako ganyan. Anak ni Jimbo. Naakaroon sa Buhol nga muuli ay na panabo. Ama o ba? Sorry, mali ditong ako ang pagtuo kag kanya. Binagkakog akong igagaw, no? Mayong hapon ni mo. Salamat kayo ni mo, Jim. Sagang kayo salamat, no? Matod pa niya, I love you, Mama and Papa. Inana, gyud, no? Ang atong mga ginikanan, mahalon na itong mental sa naapa sila. Kay lisod, lisod yun na. Kay baluta na kung unsa kasakit. Kung wala na ang ato ang mga ginikanan. Kay mo itong hunaw-naon, sa tinuuray mang yun nga, ang ginikanan, magiduwi, mao'y maghatag o maayong kaugmaon siya ang mga anak. Dili magidunta ang mga anak mo'y mahatag o maayong kaugmaon siya ang ginikanan. Pero kung ang ginatong mga anak, aduna na po'y mga sakto nga makuampod niya, maambag niya nga to siya ang ginikanan, maayo po na siya nga anak. Kaya siyempre, ayot po din taon malipay o makabawi-bawi sa mga gipang-antos, mga nangaging panahon kung unsa kalisod ang ilang nagyan sa itong mga ginikanan. Gawas lang atong mga adunahan, no? Parparehas na to nga halos ato nang ipanikamutang na makakaunang makaiskwila ang atong mga anak. Mura na itong buwan na tanangan doy o sayin anak kaya di magyod na to makaya, no? Muna nga ato yung hinumduman kanunay, mahalagid ang inyong ginikanan. Mahalagid ninyo.

Gingging bangkil rinconada kayo no ani asa diri karon sa tuwa. Salamat imo ging ato po ning seryoso og kun sa ni kanang tinud-anon nato nga grupo no si Gingging no pinangga kay po nako ni si Gingging kayo rinconada matud pa niya ayong hapon kul Rudy ka kadayon na thank you sa tanan. Salamat po ging salamat basta kutob lang sa atong mahimo atong buhaton kay aron nato masulbad kung unsa may na atong dapat masulbaro no. Sige lang, salamat po kay nimo ging ang ako lang ingon daghang kay salamat sa imong pagkamatinud-anon sa imong kayo. Again, happy Mother's Day ging Gingging Kayaw Rinconada. Niri Dawal matud pa niya, maayong hapon nimo kap, greet lang ko og happy Mother's Day sa akong kugihan nga mama Inday Dawal og sa among buutan nga kugihan nga kunsyal Auntie Ising Apat. Happy Mother's Day. Very good. Daghang kayong salamat sa inyo. Kay Nire, daghang kayong salamat Nir sa imong pagmahal o pag-amping sa imong inahan. No? Daghang kayong salamat ninyo. O sa itong Big Mama po, ulit naman halos mapuyo na. Mother's, happy Mother's Day daw po sing sa imo ha. Ingon man sa uban pa natong mga inahan, no? Subo na ko sa inyong tanan. Happy Mother's Day.

Ug mapahon di ay no katong diha sa atong sang atong hisgot sang saning atong trabahoon ug mapahon ug mangadlaw nga Lunes. Ato namang nahuman ton didtong isa ang kalsada didto sa sani pa Portres sa mga Gonzales area. No nahuman naman nato to didto ato na didto ta ugma atong itaod. Sabalang sa kasayuran din na sa atong Pork Chairman, no? Din na sa Pork City, Barangay San Vicente. Nataog madiha atong itaod ng culvert nga katong naguba sa gagyan sa track. Anong na ay naghimo din na kung saan nga construction din na sa inyo. Ay mong kabalaka, kinanadaan dito ang culvert. Ako na ito daang giprefer. Sige, itaod tanog mga kanog ka ng kalsada paingon sa Baldapan, lapos sa Pilgon. Naka-prepare na po ang culvert na din ha. Basin ugma, mataod na to na siya tanan. Ato lang paningkamoto na, no? Muna ka itong mga tao nga problema nga tungod na mga culvert, basin ugma, ato na ginang mataod, no? Ato na ginang mahimo ugma po. Kung itugot lang sa kahit asaan, siguro matabang man ang Ginoo sa to, ha? Kay wala man tayo gihimong daotan, no? Munang sa inyo, pahibalo na ko daan. Ang katong mangagi likay sa lang siguro tanga to kanang maagi paingon dito sa Baldapan kay murag mabungkag na namo tanan diha kay dili man kay dako ng kasada din ano unang di lang sa siguro tamo agi din ang dapita kay kung naa nami dito nagataod sa culvert kay di gyud mo kaagi sige na no maayong hapon na lang sa inyo hang tanan din na. Buyak Spinya is watching. O yung ako mga karaan ng amigo, mga lumad din sa atong Barangay San Vicente. Kamboy Pinya. Kumusta ka na, boy? Kumusta na mga Pinya din na family? Din na sa Prok 11. No, dito sa Tumoy. Dadol ilang mga Sumayan family na sila din na, no? Munang happy Mother's Day na lang sa inyong mga kababayanan din, mga ginikanan. Na din na sa Prok 11. Salamat mo boy, tagang kay salamat kay Buyak Spinya. Pack Surplus Mini Bundler, matod pa niya pa shout out call rinto sa family from Suwabon, New Kurilya, Davao del Norte. Yung ako mga kaparintihan dito sa Suwabon, dito ni sa siguro sa ba kung saan niya sa may Santo Niño, no? Sitio Apurok ba na, Santo Niño? O kumusta mo tanan din na happy Mother's Day na lang sa tanan na mga kaprintihan ng mga babae din ng mga ginikanan, no? Happy Mother's Day sa inyo. Salamat kay ninyo, Pax. Salamat sa inyo hapong pag tanaw o pagpaminaw sa ato ang programa. Tanantagan nyo, Kurilya. Sila ni Jimmy, no? Ilan ni Jimmy, kaagaw Jimmy Rintosa sa inyo dana. Ilan ni Kaliling. Ilan ni Numpredo. Ilan ni Dilya Unilare. Happy Mother's Day sa inyo, hadyan tanan. Ariel Baltonado, usani, Mamada is watching. Oy, salamat mo, Ariel. Dangan kayong salamat po. Okay po ni kanunay siya, no? Anaagi na siya kanunay si Ariel Baltonado, Mamada. Roger Quintana, matod pa din atong kuya. Ano? Maayong hapon, Kuya Cap. Yes, maayong hapon si mo, Kuya Roger. Kumusta ka na, Kuya? Unaman mo diha karon kuya nagtapok-tapok basig mo anak ko karon din humana ko na ni akong programa kuya kauna na ko kakita ninyo dugay-dugay na ba salamat kuya salamat kay Roger kuya Roger Quintana ato pa ni Ariela Baltonado Mamada maayong hapon ka producers maayong hapon po sa imo rin no dagang kay nga salamat po sa imong pag-uban sa atong programa. Mamayla Vlog is Lois watching ang akong kumari, no? Matupan niya, ayong hapon. Ayong hapon, Kul Rudy. Thank you, Kul Satanan. Ay, may hapon po nga noon naman yung si Mamayla Vlog. May hapon, saan po kayong salamat.

Juan Lupa is watching ang akong ako unay ang akong sakop kani adto no. Pero karon maay na ipaginubo si John Paul no. Maying hapon si Modern Paul, kumusta naman din na sa inyo? May happy Mother's Day na lang sa imong mamahala ni Anita. Ila ni Lukring din, happy Mother's Day. Matod pa ni Pax, no? Sa Pax sa Surplus Mini Bundler. Salamat ko, Lea. Salamat po kayo po, no? Salamat po sa inyo, Lea. Sa isapayan sa inyo. Salamat po sa inyo po pag-uban kanunay sa itong programa. Sa akong mga kaparintihan din na sa Suwawon, New Kurilya, Davao del Norte. Kuya Roger Quintana, matod pa niya, Kuya Kap. Ali diri balay kay birthday sa ako anak. Mahubog mandala din ako ya. Abasin ko ya nya tanaw na ko ya basin maka lahos ko din ano. Kanya ni guman sa tong programa mga alas city tapos man ang atong programa. Salamat ni mo kuya, Kuya Roger Quintana. Happy birthday day sa imong anak kuya, happy birthday. Magdalino Roma also is watching. Ay, salamat nimo, salamat nimo. Magdalino Roma, daghang kay salamat. Juan Lupa, matod pa niya, okay ra, Cole, salamat kayo. Salamat po, Paul, daghang pawis sa pa, sa yan, salamat po sa inyo, ganunay pag-suporta sa atong programa.

Ang atong oras, alas 5.37, hatod ka nato sa atong Executive Secretary for Ma'am Joanne Relampagos Capuyan. Congratulations dahil ni atong niaging Bernice, ba ito no? Bernice, sa gabi itong pagsaulog sa anibersaryo sa kanang Sagrada Pamilya dito sa Proctrice. Sa ilang mga homeowners association dito, nag-successful ng idahag yun nga. Salamat sa pagka-successful sa inyohang pagsilibrar sa inyohang anibersaryo. Magitambungan po sa ato ang Executive Secretary for Ma'am Joanne Relampagos Capuyan. Dagakin salamat sa inyong tanan din na uban po sa ato ang konsyal nga naal po dito, si Konsyal Barangay Councilor Ercelita Ising Apat din sa atong Barangay San Vicente ug sa atong Senior Citizen President Ruth Ortigosa. Salamat dahil kay Pork Chairman Akyadan. Dagang kay salamat yung mo, Chairman. Lingaw yun mo kayo din. Ano. O kay Choy, ng ilang presidente sa Homeowners Association. Choy Mirabilis. Matulpan ni GC Cubio, maayong gabi ka, Prudy Kadayuna. More power to your program. Daghan kayong salamat, Jess. Saludo ko ni GC. Hurot na akong duha ka saludo ni ako ang himuon ni mo, Jess ba? Daghan kayong salamat kay GC Cubio. Laday ni Junar, no? Ira Junar, palugod din na sa Purok Bajinko. Lania Paris, ug sa atong mga youth officer din ha. Sinyo ang tanan din na sa Purok 25. Mayong hapon, mayong hapon pa, kaya wala pa ilasize. Mayong hapon sa inyo din ha. Sa mga kababaihan din na mga ginikanan, Happy Mother's Day sa inyo ang tanan. Litlit, bilas ka si Igagama, uy ang akong amiga. Kabuutan na ba kayo ng akong amiga si Litlit, no? Motor pa niya, watching from Barangay Santa Cruz. Kumusta din na ang Santa Cruz, labi na sa atong buutan na Barangay Kapitan din na. Si Kapitan Taran, maayong hapon sa inyo. Sa inyo let, Happy Mother's Day. Kang Litlit, Bilaskar, Igagamao. Salamat Lit, salamat kayo sa imuhang pagkasuportive. Matod pa niya Litlit Bilaskas Igagamao. Shout out Purok 2 Small Farmers Association Barangay Santa Cruz Idol. Oy, shout out sa inyo ha diyan na no sa mga small farmers din na sa Purok 2. Oh, na Purok 2 lagi niyo Small Farmers Association diyan sa Barangay Santa Cruz. Hinatunta nga magmalampuso ng inyohang mga pananom magmalambuon unta ang tanan. Salamat Lit, tapos po na ako kay Litlit, Bilaskas Igagamao. Anita Rintosa, panunggaling ni Swatsi, nga niya akong isa pa na ako kaparinte, vlogger man siguro ni. Kumusta naman ka din, Anit? Kumusta mamuntanan din sa niya? Sa New Corridia, diya sa Suwon, no? Maayong hapon sa inyong nalang tanan. Happy Mother's Day, Simonet. Happy Mother's Day.

Ang kaning ato ang bagabuhaton diri karong Lunes po kung mahumanta din sa Barangay San Vicente, ha, wala labot patungban. Pagkahuman ato din na siguro sa Puruk City, pagpanaod ng mga culvert, kadun na tayo mga kuan ka culvert din ang adusi, kabuok siguro na itong itauray. Niya ato pang repairon ng kalsada din na sa Baldapan kay medyo laglom-laglom na sad siya. Kaya gato ng pasagdahan mo sa motor ginakalalom. Muna nga sa Puruk 21, pagkahuman nato dire dito ta sa Puruk 21, para kay Nining Bilaroho mo ay kanunay nagsigig ko na sa ako na nahangyo. Wasinalit, aning no, masigato na nang mahimo puhon. Inigmahuman ni dire sa Puruk City. Kaya dali lang mana, maguri isa kaadlaw man siguro o duha kaadlaw na to matapos na to ng pagtaod niya ng unsan eh, maong mga culvert. O pagraban niya ng mga kalsada din ha. Hulat-hulat lang dito ning basin nga paring kamuton ako. Wala na akong isunod kung dili ka na ang Puruk 21. Kanang inyong basketbolan aron na magamit ninyo. Madulaan na sa mga batanon. No? Relax lang. Basta kayo maabot ako din ha sa imo ha. O sa Nining, no? Nining Bilyaroho. Unit is watching. Ang gigsoon sa akong bayaw, no? Kay Nini, no? Musta na kanit. Salamat ka noon na sa imong effort at itong intang paghahitabo sa pag haya sa akong manghod din. Ano. Bilip ko ni mo, saludo ko ni mo sa imong kakugihan po din. Dagang kay salamat kay Lunet. No? Yunisa si Kadayo na is watching. Uy, maayong hapon sa imong parinti. Maayong hapon. Kumusta na ka din? Happy Mother's Day na lang si mo. Daghang kayong salamat. Matod pa ni Lunet, maayong hapon ni mo Manoy. Happy Sunday. Yes, salamat ni Monet. Happy Sunday po si mo. Happy Mother's Day. Sinyong tanan din na si mo mga iksoon din na. Happy Mother's Day sinyong tanan. Amping mo kanunay. Buutan po kayo ng mga igsoon sa kong bayaw ba? Yung mga igsoon, mga buutan yun ni sila.

Sa atong mga kapitadis, duma yung hapon sa inyong tanan. Kumusta mo? Happy Sunday. Sa mga kababayenan, happy Mother's Day. Dito sa barangay Katualan, siguro kung wala ba ko kay Balo, kung nalubong ng taon itong atong amigo, ang atong kanyang barangay kapitan din, ano? Si De La Torre. Ang amahan niya, dili itong anak, no? Wala ko kasayod na lang. Kumusta na lang kaya ang mga ang barangay Katualan. Sa barangay San Roque, ang atong kapitan din si Kapitan Edwin Babilonia, no? Mayong hapon sa inyo.

Kay Kapitan Bukal sa Aperlikanan, maayong hapon si Maudi Nakap. Ingon man sa kay Kapitan Amor sa Kauswagan. Maayong hapon sa inyo din na kay Kapitan Luna, no, sa Kakao. Sa ang akong kuya nga Kapitan, Kuya Rico Canyones. Batang Davao sa Iswating. Salamat nimo Batang Davao. Daga kayong salamat. Rodrigo Balon, Iswating, ang ato ang small but terrible na tong konsyal sa barangay Katipunan. Salamat kayo nimo ngay. Small but terrible na tong konsyal dia. Kumusta na mong tanan? Labi na sa atong barangay kapitan din na si Kapitan Kukoy Misulis. Sa ato pa na to, kaamigo din na si Nuning Cabanilla. Huwag sa ilan ni Willie Akdal. Mayang hapon sa inyong tanan. Salamat kayo. Sa ibalukon ni mo, Kunsyala Balon, nga matod pa ni mo nagbuto-buto ng atong inyong mga radyo din sa atong programa. Dagang kayong salamat ninyo din na, Kunsyal Rodrigo Balon.

kung makalugar ta no, makabakante ta dito grader, daghan pa mangguta kay grader Ronon din sa atong barangay San Vicente. Daghan pa kayo. Hinaot ang tanong nga unta nga nanay mga bakanting atong grader kay aron ato pang ma-repair ning uban ato nga mga kalsada. Kanyay balo ko, nga dugay na mo kay ginumbol na ko nana, no? Pero sige lang kay mangita dito tagpaagi. Na atong mayor dili man tapasagdahan. O siya itong idaing di na, basta naalay bakante, dili gina mo balibad ng atong mayor. Kaya usay kay Ma'am Joan kung hangyo. Salamat po kay Ma'am. Kasi mo pong abdik na ayong nga pag-aksyon. Dami na to atong problema dito sa Purukdo si Kanyanto. Nahuman, gina to dayon. Dagang kay salamat kay Ma'am Joan. Rilang pagos ka po yan.

dinha sa taga Purok unsa ni sa Purok City no ugma pon kay kay chairman dapo no ana ami dinha ugma buntag chairman hinatunta na aka no mag tanaw sa atong paghimo dinha ugma sa Purok City diay Pilipinosas sa mga pamilya pod dinhang mga karalos. Happy Mother's Day sa inyo, Jay. Maying hapon na lang sa inyong tanan. Ilan ni Igso Andres, no, Gores, maayong hapon sa inyo, Diyaso. Musta na ka din, ha? O ilan ni Diding din na sa Baldapan, no? Ako ang amiga din, ha? Muna, abdi kayo na, dagar ba kayo naggulay, nagantanong na diya siya. Kaila din ni Mila Lumba Gonzales, maing hapon sa imo din na Mel. Happy Mother's Day na si mo Mel. Human-human na ginato na itong kwan. Kana na lang isa diya Mel kay Muragwa pamangguto kayo makuan na itong isa diya nga na ibuli din na no? Ato pa ng tiwasunon. Ako lang siyang ipauna guntog taod ang Culbert Kirisod kayo basig mo ulan Mel ang mga tao in town. Di na, na magbaha sila kay di makalusot ang tubig. Basig bagikan dito, mahumantay, balik na po na ito din na sa Purok Tris. Kaya pag ito'y trabaho noon din na. Again, Mel, Mila Gonzales Lumba din, no? Happy Mother's Day. Sa ako mga kabanan sa Agila, mayong gabiin na sa inyo, no? Hapit na mayong gabi, hapit na alas 6. Yan ni Engineer Vic Barrios, ang akong amigo, akong kumpare. Mayong hapon sa imo din na pare. Ilan ni Kuya Paul, no? Kuya Paul Aguirre, day. Magandang hapon sa iyo, Kuya Paul. Siguro, baka next week, Kuya, yung sinabi ko sa iyo na tatawagan ko kayo para pupunta tayo sa bahay, no? Baka gawin natin yan next week. Baka Martes o Merkulis, Kuya Paul Aguirre. Kauban niya si Kuya Randy Santa Maria. Mabait masyado itong kaibigan ang yung kuya ko, si Kuya Paul Aguirre. Joseph Galgo is watching also. Salamat ni mo, Sef. Dagan po kayo salamat ni mo sa imong pagkanunay po nga pagtanaw sa itong live o pagsuporta sa itong programa. Dagan kayo salamat.

So man ako mga kabanan sa mga barangay coordinators, no, kumusta namang tanan? Sa ama nila ni Tata Alcumindras, mayong hapon sa inyo. Dina sa barangay Grido, ilan ni Diki. Sa barangay Grido, dito sa barangay GP Laurel. Sila ni Silmin, Mr. and Mrs. Silmin Husol. Mayong hapon sa inyo din namin. Kumusta na mapromote na Happy Mother's Day sa imong misis, no? Diya sa barangay GP Laurel. Ngunit man sa to ang kanhi barangay kapitan din na, si dati kapitan Richard Okay, si Kuya Richard Okay. Sa barangay Kaganguhan, ang ato ang barangay coordinators din na, si unsa ni si Ria Lismoras, Rene Lismoras, no? Uban siyang misis, o ang iapag isa kakauban, si Arbelin Laigo Dolay. Happy Mother's Day sa inyo, Len. Happy Mother's Day. Naman sa atong barangay kapitan, si Tata Dumahil. O sa atong konsehal din na, si Ate Alma Puentes. Happy Mother's Day po sa inyo, Ate Alma Puentes.

Gani sa kwa na kay pud nga daghan pa kayo gani na kay dito man tagikan no sa unsa ni si atong cemetery diri sa Eternal Garden. Daghan pa kayo dito ang taong nangadto ni bisita siguro tungod sa ilang mga ni panaw ng mga pamilyang uban labi na sa mga inahan na sila dito. Siguro kay Mother's Day karon nga adlaw. Pero say makahinuklog ka. Mauna-una na ko bang unsa day ka importante gyud ay nga atong ginikanan. Pero tigyud kayo kay importante na. Duha ta dito sa ato ang inahan, sa ato ang kapikas sa kinabuhi nga naa dito na. Ano? Nakahimlay siya dito sa mga maong lugar. Igo na lang kita sa paghandom sa atong ginikanan kung nang wala na sila. Una kung kaingon lagi ta kung unta, kung anaa pa lang sila, nindot unta agi siguro makanono kag unsay mong maayong nga buhaton para sila malipay. Lipayon na itong atong ginikanan mintras nga anaa pa sila.

Joseph Galgo. Uy, Chef, uy, masyari. Nakalimot magugun ni mo, Chef. Salamat ni mo, Chef. Matod pa niyan rin. Maayong hapon, sir. Please, greet akong mama, Diding Galgo sa Barangay Katipunan. Salamat. Oh, happy Mother's Day kay Diding Galgo, no, din na sa Barangay Katipunan. Gikan ang imo pang, ang isang nga nag-greet sa imo, ang imong anak nga si Joseph Galgo. Dagang kayong salamat, Timo Chef. Dagang kayong salamat. Rinaldo Agurdi, matod pa niya. Good eve, Cap. Shout out all the way from Barangay Malitbog. O sa tanang katawhan sa Barangay Malitbog, shout out sa inyong tanan. No, ang isang nga nagpaabot sa iyang inyong pag-shoutout, ang inyong amigo o inyong kabarangay, Rinaldo Agurdi. Daghang kayo salamat, Timo Rey. Hila Rasunabi Kasalta is watching. Oy, mayong hapon sa imo din na Rey, no? Mayong Awhil, mayong hapon sa imo din. Salamat kayo mo, Hil. Daghang kayo salamat.

Yeah, dahil sa Purok 3, Purok 16, no, maayong hapon sa inyong tanan din na. Hapit na mag-alasayas, gabi inagyod. Maying hapon sa inyo din na, sa ilahan ni si Toy, no, guyuning pamilya. Maying hapon si Motoy, kumusta ka na diya? Nag-abot mo si imong misis gagabi dito sa pagtambong sa haya sa itong kaysa na ito, kabo nga seryoso nga leader, no? Dito na ang taon ni Mrs. Santa Teresa, no? Free Teresita, no? Kundulin sa iyang pamilya.

Pumapono katong ni adto sa ko sa balay. Kay murag na street kita nga wala nato na na meet si Mayor, no, mapasensya na mo katong inyo ang mga gipanghangyo. Ug mapohon adto lang mo sa ko kay basin nato nang maabdan nato man na ma istorya nato ng atong Mayor, no. Kay daghan po kaayo pag mga na standby ng mga panginahanglan. Muna ug mapohon na kato sila sa taga Purok 5 o katong taga Purok 2, no, nga katong inyong gihangyo, no, nga pag-refer sa inyong natumbahan nga balay. Ug mapohon na pasigato na gina siyang masikaso kay murag magbakante na gyud siguro nga atong Mayor na na. Muna nga ato lang yan po nga unta nga wala pa kay siya lakaw og sayo, no. Aron ato siyang maabdan.

Ani sukali di swatching, salamat timo dong sa imo pagtali. Sorry kayo dong kay wala jud ko ka adto ka ganiha kay ning adto ko og unsa ni? Pangalan ani nga barangay ning Manay. O dito kog Manay. Nay importante na kong giadto dito. Una basin og kadakalaw nakalakaw naman siguro ka kay ingon ako ingon nimo sa kuha Domingo lang ang imong bakante. Sige na lang dong pagsunod. Basta kay nahinumduman ako na unsa di imong giingon sa kuha, no? Kati imong ginahangyo. Ako nang paningkamuton nga ato ng mahimo. Estrella Limbaga Dabal is watching. Ay salamat imo din sa atong konsyal sa Barangay Malatibas ang atong kanhi kauban sa Barangay Pierce, no? Karoon imo na siyang konsyal yun sa Barangay Malatibas. Kumusta naman ka din na Marie Limbaga Dabal ang atong konsyal sa Barangay Malatibas.

0: Magkita po po tayo na anaunta kita sa Pikas Lawak para sa uwan pang natong mga pahinomdom.
1: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Sa panahon karon ti man eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

hapon nimo manoy aw mayong hapon nimo din kap no kinay si Joseph Galgo mo di makalimtan magunay na ko usahin no matupin niya mayong hapon sir please greet akong mama Diding no sa barangay Katipunan salamat nimo ha akong usmon to pagbasa ang imong greeting sa imong inahan kay Konsyal Joseph Galgo.

Matod pa niya diri ni Konsyal Joseph Galgo. Salamat sir, kagawad ko diri sa Barangay Katipunan. Shout out ko sa among kapitan si Arthur Kukoy Misulis. Salamat kayo. God bless. Yes, atong Barangay Kapitan din ano si Kukoy Misulis. Mayong gabi na si imo din nakap, no kay alas 6 na may gabi si imo din na. Kumusta namong tanan din na og sa atong isa pa nato ka Konsyal dia si Rodrigo Balon. Sa ato pang higala din na nga si Nuning Cabanilla ug ang atong barangay affairs na o barangay coordinator nga si Willie Akdal. Salamat imo Konsyal Joseph Galgo. Dan kasumpo Swatching oh matud pa niya diri. Mayaw daw ang gabi, yes, may gabi sad ni mo press ang atong presidente sa Unity Tuda. No di og ang atong kasamtangan pud nga Purok Chairman din na sa Purok Gabi, Barangay Nanyo. Numaing gabi si imo din na Dan Kasumpo. Salamat sa imo pong kanunay nga pagtanaw o pagsuporta sa atong programa.

BB Jane Piña Florida Kahis, no, matupanya good evening kap. Padayon sa nindot na pagserbisyo sa Katilingban. God bless. Oy, salamat kay mo si mo pag-appreciate, no, Jane. Daghang kay salamat sa inyong pag-appreciate sa atong ginabuhat, no, sa atong mga effort nga atong gihimo dinhi. Umikan mo po na sa atong mayor o sa atong executive secretary for Ma'am Joanne Rilampagos Kapuyan o kami Mayor Joe Rilampagos sa ilahang mga gipanghimo, no, kung sa angayan atong pagabuhaton diri sa ato ang mga kabaranggayan, labi na sa atong barangay San Vicente. Salamat mo, BB Jane Piña Florida Kahis. Hindi mong guguna is watching. Salamat po ni mo, dahil sa kang kayong salamat.

Igel ko'y bas, matod pa niya. Maayong gabi, Kap. I miss you. Maayong gabi, pusi mo din na. Kumusta na lang, dahil regards dahil din na. Shout out sa ato ang mga Halipa family din na sa usan ni Barangay Nanyo. Ingo Manila niya, may Kimpo. Maayong gabi sa inyo din na may. Ila ni Consial Oreo. Kisa pa mga ito mga kagalaan nga na ata na din na, no? Musta na lang mong tanan, ugamping mo kanunay sa mga itong mga kahigalaan din ng mga kababayanan. Happy Mother's Day sa inyong tanan.

Inday manguguna, matod pa niya manggunga, matod pa niya maayong gabi, Kuya Rod. God bless you po. Salamat ni mo dahil, dagang kayong salamat. Hinaut po tayo ingon man sa imo, no? God bless po sa imo. And happy Mother's Day day. Boy Dreyal is watching ang atong kuya po ng kanina ato, police din sa ato ang siyudad sa Panabo, no? Buutan po din atong amigong si Boy Dreyal. Kumusta ka na, Kuya Boy Dreyal? Dalidir is watching. Salamat din mo, Dalidir. Junius Paraguya, matod pa niya, good evening. Oy, kumusta ka na, John? Kumusta ka na din sa panaga noon?

baka din ang kanon siya sa panaga. Kumusta ka na din ang atong amigo si Jonas Paraguya. Salamat nimo, salamat kayo. Boy Drayan, matupad niya maayong gabi. Kuya ka, Prudy, kadayo na. Padayon sa maayong buhat. God bless. Salamat kayo po din mo, Kuya Boy Drayan. Dagang kayong salamat. Jo Balugbog is watching ang ato pong higala din, no? Dini sa barangay San Pedro. Maing hapon po si Imo din na. Jo, no? Amping po ka nun ay, Kuya Jo. Matul pa ni Jonas Paraguya, ukira na apako. Ay, kanag-anha mo ko din na, Jo. Huwag magkukakita ni mo kung nagtanawi din na sa tulay kung sa angay pag-abuhaton na, no? Sige lang, masi mag-aabot at sunod po ko, no? Salamat ni mo, Jonas Paraguya. Jojo Balugbog, matul pa niya, maayong gabi, ikap. From San Pedro, yes. Kumusta na diya ang San Pedro? Ang kumusta na diya ang atong dagat? Di na, Jo. Dagat pa bang tubig? Ang atong mga kahigalaan din na hinatunta, siguro enjoy mo din na sa inyong mga ginabuhat, no? Inyong mga buluhaton. Salamat kay Jojo Balugbog. Ato pa Jonas Paraguya, always ni sa tropa. Salamat. Salamat kayo ni Mojo. Ito pa niya, Jules Paraguya. Okay, bro. Salamat po.

Yeah, dahil sa Purok Band 5, no? Katong request din na sa inyohang chapel nga inyohang duol nga to sa atong mayor. Motong ako tong ipabalik kay aron to ninyo mabutangan ug kanang presyo or makita na dayon na sa atong mayor kung pilay kantidad na na nga maong nga mga materialis. Okay, bihira ra ba nato na si Mayor Maabtan kay perting bisiya. Muna og maka mag-abot pang galing ta. Magkulang pa gyud kay wala pod nakabutang ang presyo kung pila. No? Muna kinanglan nato matong ipabalik na ko to kay pabutangi daan ninyo presyo, i-canvas daan kay naaman pod tay mga computation na kung pila na iabuton na pero mas maayo gyud ang actual nga makanbas ninyo ang mga materialis. Kumusta naman ang stage ninyo din sa Purok Band 5 di sa Barangay San Vicente? Sige na, tunta nga, okay na, no? Maayaw na unta ang stage. Ang atop, no? Natunta, dili na tulo ang maong atop. O katupod mga basura nato din na sa Purok Band 5 nga na din na sa mga Dapins Kalsada nga sinako, no? Hinatunta po nga nahipos na to siya. Kay ngilad kay tanaon nga naadya sa mga kilid-kilid ang mga sinakong nga basura. Di na po dahi, ako po dahi hangyoon ng ato ang team yung head, no? Tungway si head, si Kuya Alvin Ibanez. Pakibisita ragod kuya, kanang party din na sa may pag-asa, no? Pag-asa, din na sa may pag-asa punsyap. O kanang na ay atbang na hardware, kanang mga Lucky King. Kay Purbida, ginang nag-dubul-dubul ginang parking, di ako halos di wala na yung makaagi. Ito ni aging adda pag-agi ko na nag-iaway na. Nag-iaway na din. Nakatungod kay piti mga pikiha na nag-dubli-dubli ang mga parking. Murang halos huay malangan kay kag-maagi din na. Hibalo man ko kuya nga siguro wala ni mo na nakita pero akong so ay tanawa lang ipamonitor dito makita ni mo kuya kung unsa ginakakuha na di man guna pwede na nga na di magkadubli-dubli ang parking kay agianan magod kasada maguna nayuban niya maga-maga mga sagyad na ang mga unsa ni mga saghid na mga daot na ang ilang mga nagway sa ilang mga sakyanan. Ibalo ko nga itong team yung head na hindi gina niya pasagdan. Iyagi ng tanawin dito. Napag-ipod po na din na kuya. Kanang kuya Alvin din na sa may PDT market. One way man ang gikanta kay sa ano, pasulod. No? Di man tapoy di mo sulod din na. Kaya ang gikan lang dito sa may PDT ang mugawas din na. Pero nakabutang na gina din na sa tubangan. Kaya di pwede mo sulod. Pero pwedeng gahi ang ulo ng mga tao din na. Mga pedicab, manulod, mga single nga moto, musulod din kung saan ni mga tawa na. Nga namang di man magtanaw kung saan ang karito lang na adi nga one way na. Di, usahay po doon siya, di na mamahol, usahay, magsaligla po itong usana na magbangga na. Muna, tisingir ko, bisita na din na kuya, pa-obserbahe lang. Makita ni mo, nasurpresaha ko na sila din na aron na ni mo makita kung unsang iyon saan nila pagsupak ang atong traffic rules.

Inaday sa Sindaton, kumusta ang ato ang mga leader din ano, ang ato ang mga coordinator? Kumusta mong tanan? Ilan ni Dalia din na sa Sindaton, maayong gabi sa inyo. Ilan ni Ibelen di Binagracia. Ilan ni Jimago din na, kumusta mong tanan? Hinaot unta nga, okay rabo din na.

Dina sa Malitbog po no, maayong gabi sa inyo dina sa itong barangay kapitan dina, si Kapitan Balon. Uban sa ato ang konsyalya dina ng atong kanika uban sa barangay appears nga isa na po ka konsyalya sa maong barangay Malitbog, si John Quaresma.

sa Barangay San Francisco atong Kamigo ng atong suod nga higala ng atong barangay coordinator din na sila si unsa ni Julian Villasan, silang mag-asawa, no? Kumusta naman mo din alian? Happy Mother's Day sa mong Mrs. Lian. O kay Marinso din na ang atong mga barangay coordinator din na. Uban sa atong barangay kapitan din na ang atong kasamtangang EBC President si Bubot Matutino. Sa barangay Kasila kay Kapitan Hinteles, mayong gabi sa imo dinagap. Sa barangay sa Nicolas, ang akong pariente si Bibi Rosel, Happy Mother's Day sa Imogao, Kapitan. Ila ni Halilin Manalansan, no? Mayong gabi sa imo dinalin. Happy Mother's Day uga sa imo pang mga kaubanan. Ilan ni Ayan, no? Kumusta na mo tanan din na okay dito? Uga sa atong higalang suod po nga sa naligan, isa sa sinaligan sa atong mayor, si Alan Alsar Sarabia. Salamat sa kanunay kuya sa imo pong kayo. Kay Shirley Tagubagilien, mayang gabi isa imo din na sa imo din na siya, mayang gabi isa imo. Happy Mother's Day sa imo. Kay Kapitan Pantunyal, mayong gabi isi mo din nakap sa Barangay Kyutoy. Kay Ranil Corpus, ang akong kumpare din na sa Barangay Kyutoy, kumusta ka na pare?

Tinaday sa Purok 17, no, maayong gabi sa inyong tanan, sa mga Lucinio family, Tuason family din, Alpariro family, ilan ni Agdi Sulapas din na, maayong gabi sa inyo, Happy Mother's Day sa Imones, o sa mga Moigo family din na, ilan ni Jewel, Maligon, maayong gabi sa inyo, well, o kay Jewel Cruel. No din ako kumusta ka na well wala na may kukakita si murug taud-taud na. Sa mga Cubio family di ay mayong gabi sa inyong tanan. Ilan ni Miriam no Happy Mother's Day sa inyo Liam sa mga Bagasbas family, mga Cruel family, Iroy family ug mga Abadjis. Mga Abadjis family din na sa inyong tanan no. Mga unsa pa man ning mga atong mga amigo din na tanan no. Kumusta na lang muntanan? Diyan dahil sa mga maghalin family. Mayong gabi sa inyo.

Katuday na naghangyo sa tuwa dito no sa Purok dos. Awa pagid nako na hatag ay mayor tong mga listing nato sa materialis kay tungod kay wala lagi may nag-abot kay pwede mabisiya sa atong mayor in town. Hapit si mana, wag gimi na wala ko nahatag kay tungod kay may mag-abot. Usahay, nakalakaw na yung abot na to. Usahay po, natulog pa. Unsaon na to na nga, wala man po itulog in town kanunay ng atong mayor. Gabi na kayo makauli. Una sabton lang nato siya. Kumbasin ugma paningkamuto na ko no nga ato natong mahatag ang request. Kaya nagi po ko importante nga toyo nato nila. Sige lang basin puhon-puhon eh. Kundulis di ay sa isa sa body sa atong mayor no kay Edwin. Wala na in town siya no. Kalit lang. Kalit lang in town siya buga na stroke in town ng atong amigo no kabata pa. Kundulin sa pamilya ni Edwin.

Irlito sumoso, matupunya, good evening, Kuya Rudy. Natapos yun pag-grass cutter sa purok, tambis. O, naabdan ako ni, nagian ako ni kanina ning atong kuya, si Irlito sumoso. Nag-grass cutter dito. Abinakog ako rin mangunay grass cutter, pati po dahil ning atong kuya, no? Naalabyan ako sa kaganihan dito. Ako po ganihan buntag nag-grass cutter pag dito sa kunataran. Muna nga isa, maguna sa mag-exercise atong ang amigo. O sa atong lawas, no? Munang saludo po ko ni mo kuya Irlito Sumuso. Siyagid ng unay dito, no? Amping lang ko na eh, kuya. Kaya isa man po na sa ersisyo lagi. Matod pa nila, no? Salamat, kuya. Salamat po sa imong pagtanaw sa atong live. Dagan kay salamat, kuya Irlito Sumuso. Igsunin sa atong kuya Titing Sumuso. Limor Tabilo is watching. O, salamat ni mo, Ami. Nagang salamat. Matupan niya maayong gabi. Diha nung Rudy. Kadayo na happy Sunday. Yes, happy Sunday. Happy Mother's Day sa imong misis. Salamat kayo ni mo, Ami. Tabilo.

Katuday nga ito pang obligasyon dito sa itong gikuha nga materialis na dati, no? Murag na-forward na siguro ito yun ang atong bayad dito. Murag nahatag na kay murag niabot naman sa kuang okay na daw. Okay na. O na pasensya na yun nga nataod-taoran kay mutang lisod mag-yun kay nakudayon good makita ang ato mayor. Usahin po nga ako po usahin na muna busy. Sige lang, basta kayo nga itong paningkamoto, no? Puro ka ito, nasulbad na. Nasulbad na itong itong partya sa materialis. Murag nahatag na gito siya.

Dinda sa Purok 12, maayong gabi sa inyo tanan. Sila ni mga Risunabi family. Misulis family din na. Sa inyong tanan din na ila mga Almurin family, Puson family. Mga Perez family din na. Mangko family, Bagaslaw. Uga Anyana family din na. Uga ng Montipalcon family. O kay John Ortiga, ang akong amigo din na, no? Isa sa negosyante din na sa Purok 12. Wayong gabi na lang sa inyong tanan, sa inyong mga kababainhan din na. Happy Mother's Day. Mga Rubio pa din na, no? Mga Rubio family. O kay Kuya Radi Tagli din na sa Purok 12, no? Maying gabi isi mo, Kuya Radi Tagli.

Ito rin sa Baghdad, mga punong family, maayong gabi sa inyo din na. O sa mga Mirabilis family, Sinday family, mga Akyadan, ng atong Purok leader din, ano? Buutan kayo ng atong Purok leader din na sa Purok Trisi. Maayong gabi na lang sa inyong tanan, mga Andres family, Rikta family, Umbaw, Bulambaw family. May gabi sa inyong tanan. Happy Sunday. O Happy Mother's Day.

Karon dai no ato pay balon ng uban nato mga tao din no pasiguro siya masayod no nga karon na ano dutanay na natay mga monitoring sa mga nagpataka og labay og basura. Ang pinggod mo paglabay sa inyong basura kay dagko kay multa inyong abuton ana kay tama man pud na kinanglan tinud-on butang agipon ng atong balaod. Kay kani mauban tao magpataka ng panglabay og basura. Munang malipay siguro sila kanong basura, magkatag-katag nila sa ilahang palibot silang agianan. Piting ilaratan ako, no? Kanya ang uban sa ba? Purhiya, kuan lang, no? Ang uban na ba? Manglakaw, piting mga artiha, pero ang ilang gibiyaan, piting hugawa. Sus Marisa, ayaw mo, anak, kinanglan limpyo tatanan sa itong palibot, kaya muna hinungdan sa mga sakit, no? Muna hinungdan sa mga sakit. Kanong atong basura o sa baha. Kaya tanawan ng banda din na sa may urban. Ang basura na ang tanan sa kanal, napuno na. O niya inigtudo sa ulan na nakaroon, pag musrado da ang culvert, di na maagi ang tubig, reklamo na po kinabaan. Kisa mahinungdan sa baha, kita raman. Mga bitang usahin, maingon ko sa inyo, ibutang ninyo tarong ang atong basura. Naamantay garbage truck nga makuha na. Isulod ninyo sako. Kayo masakpan na gid mo na nasus kadako sa multa. Unya magwa na pud mo kay wa mo ikamulta. Perting disura na. Mo na ayaw ninyo gwa na tarunga ang inyong basura pag plastar. Naman tay segregation anang atong basura malata o dili malata. Aron mo maray aron hapsay ba limpyo ang ato ang palibot. Di ba dayta malipay kung madaygon ta sa mga tawhan nga mo agi sa atong lugar mingon uy limpyo lagi kay nang maumpurok. Di mo ganahan na na. Kung sa may ganahan na inyo, kanang inon mong hugawaan ng inyong purok. Muna ang ampingan na ito na, no? Atong tarungan ng atong basura pagplastar. Kaya ginoon na ako sa inyo, dagko kayo o multa na karon, no? Dagko multa na na. Muna ang paniguro yun mo, madili mo mamultahan. Matod pa ni Kuya Erlito Sumuso, salamat Kuya Rudy, food syndrome ta, pawala sa kakapoy, manihapon. Oy, mao ba? Okay, sige, ulo niya siguro mo, ato ta dito Kuya, no? Kaya moraga, dugay-dugay na po kuha, kasuroy din na. Dangang kay salamat mo Kuya Erlito Sumuso. Big standarte matod pa niya mayong gabi ikapyes may gabi ini mo bek kumusta naman ka bek kasa naman to si Joy ina nga katong akong gingon lagi kay ako ipatanaw dito katong TV lagi kay gusto na ako ipatanaw natunta nga makaato to siya ko dito bek kay mo nag pila to kabuok akong ipatanaw saya natunta bek no nga imo siya masultian daghang salamat kay big standarte. Andres Gouris is watching ang atong amigo din na sa Purok City. Kumusta din so? May gabi isa mo din na. Kumusta na naman? Tabla naman ta so? Puros naman ta ni single. Munang unsa na yung kinabuhin na ito. Nanti matawag ka ni so. Kumusta ka na din? Atong ta okay ra kas ka na ulit na. Igso Andres Gouris. Lenny Magic Daddy ha, sa Purok Uno, no? Purok Uno ng iyan tindahan, pero ito siya kapuyo dito sa Purok Dusi. Musta na kadaya, may gabi isin mo din na, Jake. Ila ni Ami Tidalgo, may gabi isin nyo din namin. Sa mga Dundoy family din na sa Purok Uno, may gabi. Labi na ila ni Alan Dundoy, ila ni Fred Dundoy. May gabi sila ni Joe, di ano? May gabi eh. Uy, manang akong kuya dali nagkasulod sa ito. Nga itong tag-iya dali sa istasyon na. May gabi, di ako ya, may gabi. Di na sa mga Maputol family, Munsay, Junula, no, sa inyong tanan. Mayong gabi sa inyong tanan. Happy Mother's Day. Dani Jojo Misoles o kay Lingling, may gabi sa inyo din na, Jo. Shoutout tayo sa akong grupo, no? Sila si Jojo Misoles,
sila si Marirot Ortigosa, Big Mama Consial Irslita Isingapat, si Rose Ibanez, Jerwin Pogoy, uga si Choi Mirables. Edwin B. De La Salle is watching. Ay, may gabi si mo din na Duin. Kumusta naman ka, Duin? Pitindugaya na ginakuha kita ni mo, Duin. Nasiguro kas manay permanente na, no? Daghan naman ko kasiguro kwarta, Duin. Kumusta na lang? Regards na lang diha sa imo, Duin. Edwin De La Salle. Matod pa ni Week Standarte, maanha ra daw siya diha nung busy pa man good sila karon. Ah, okay, okay. Sige lang, gulat lang ko ka na mabakante na. Ang atong oras, alas 6:31, hatod ka na to sa atong Executive Secretary for Ma'am Joanne Rilampagos Capuyan. Shoutout dahi kina Bimbo Dumlao. Shoutout sa inyo din na. Ini Nanong Kadayona Junior. Shoutout sa inyo, Adina. Early De La Piña, matod pa niya, Kap, maayong gabi. Shoutout ko, Rune Ampad. Mapasalamaton, kaayong dako sa iya kay giuli niya ang cellphone sa akong anak. Silingan na siya ni Kunsyal Apat. Salamat, Jud, kaayo. Uy, buutan ni nga tao nakakuha sa silpon. Iagil din giuli. Salamat, ingon-unta. Hinat-unta nga, ingon-ana-unta nga ba natong mga kaigsunan, no? Nga, kung mahimo iuli, kung naamoy makita. Para si ingon-ani, nga iay taong giuli ang iyang silpon. Matod pa niya si Rune Ampad, no? Mapasalamaton daw, kaayo. Kay yung giuli ang cellphone sa iyang anak, no? Giuli ang iyang kaning nakapunit, no? Mga tong salamat kayo ni Modong o Brad, congratulations sa imong pag-uli, no? Sa maong cellphone. Daghan kayong salamat nimo. Hikan kang Early De La Piña. Igsuon na silingan din sila sa atong Big Mama, atong Kunsyal diri sa Barangay San Vicente. Kani uban maskin padutod iba no nga murag di na nila halos mauna-una nang pag-uli, pero naapagitaw nga matinud-anon nga iuli gyud ang mga butang, no? Talagsa na lang tao mga ingon ani karon kay uban asos mingong pagbahala mo dina. Muna nga salamat kanimo dong sa imong pag-uli sa maong cellphone.

Matod padre niya, nisguris maayong hapon. Gabi idiha nung Rudy Kadayuna. Happy Sunday. Yes, salamat kayo. Happy Sunday po, Senyora. Edwin de la Saldea, wala din si Manay Matupinya. Bi nung naako sa panusa. Na din siya, desgrido na din siya kapayo. Abin akong tuwa ka dito, guwapo ka na kayo sigurong palasyo dito, Edwin. Ito pa niya, nag-retire na ko. O, oh, siyempre, daga na dyan yung kwarta ka, nag-retire na bahini ko, Edwin. Carmi Lambo kadayo na also is watching. Salamat ni Molam. Salamat kayo ni Mo kay Carmi Lambo. Jonathan Cantila is watching at si Jojo ni. May hapon si Mo na Jo. Kumusta mong tanan din na sa Puro 15? Hinatunta nga masaman ganiya katong ay mga guest na to no. Guest sa nag-meeting mangod kanina ang Sintro Tuda na dito'y mga na yung mga insurance ka nagpasabot sa ilang tama mo po na kaya aron preparasyon man dili mo na pagunsa kaya mintras nga napatay mahikap mayo na siya nga muuban tanan mo apil tanan no kaya ato man ang unsa na depensa man na sa mga simbako nga wala ta ning kalibutan depensa na sa mga nahabilin nga dili sila magkalisod no unang ayaw mo katingala kung naamo ikakaya ubanin ninyo apil mo na na. Kay Jojo Cantila, may gabi si Mojo. Again, salamat ni Modina. Matod pa niya, Dari, maayong gabi. Diha, Kuya Rudy. Yes, may gabi ni Mojo. May gabi. Happy Mother's Day kay Marites.

Julie Bars, matod pa niya, mayong gabi ikap, silingan tadiya sa Purok 19, karon na anami diri sa Purok 18 New Visayas. Uy, siguro, mayo na po ang imuhang nakita din ang lugar, no? Salamat ni mo, Julie Bars. Daghang kayong salamat. Runil Salazar Carillo na also is watching. Salamat ni mo, Neil. Daghang kayong salamat. Dinan sa Purok 11, shout out sa inyong tanan din na, gika sa ilahan ni mga Anyura family, ilan ni Jojo, no? Ilan ni Panyang, mag ilan ni Pilipi din na, maying gabi sa inyong tanan, happy Sunday, happy Mother's Day. Huwag sa ilahan ni mga ni Minso, Nilias, no? Nilias family, kisa pa ng mga Hindrits, nga na din na, no? Mga Misulis. Misulis family, sa inyong tanan din na sa Purok 11, sa mga Puentes family, Rizaldo family, De La Cruz family, o mga Lucinio family dito sa Tumoy, no? Paingon nga to sa mga Sumayan family, Pinya family. Happy Sunday sa inyong tanan, and then happy Mother's Day.

Marilyn Labuya is watching. Salamat mo len, nagkaing salamat po. Happy Mother's Day. Runyer Salazar Cariona, matod pa niya. Pa-shout out na po takap from Baklag, Katipunan, New Bataan, Davao de Oro. O kumusta mong taga New Bataan, Davao de Oro? Hinatunta o kira mo din na, wabay kayo ulan din na o. Kaya murag din, murag na ni ulan-ulan. Hinatunta din na sa inyo no, nga wala kayo kusugang ulan, kay delikado ta sa mga landslide, huwag sa mga baha. Salamat mo, Raniel Salazar Cadayona. Daghan ganyan sila siguro din sa Bataan, yung ako mga kapatintihan, no? Daghan sila, ubay-ubay siguro na sila din na. God's Percy is watching. O yung ako mga kapatintihan sa Davao, maayong gabi ninyo dinhan tanan. O kumusta na mo dinhan yung ako mga kapatintihan. Kasi salabi na diha sa inyong inahan kay Ruby, no? Maayong gabi na lang. Kumusta na ka diha, be? Sila diha sa ilang man siguro yung ilang balay, ilang, no? Salamat sa inyo hapong pagtanaw sa to ang live. Daghang kay salamat. Happy Mother's Day na lang kang Virgie din na. No? Kay Ruby, happy Mother's Day kay Ruby Cadayona.

Salamat daw kayo, Ma'am Joan, sa katong mga nagsumba-sumba dito atong Friday. Ngadto sila sa kuha, daghang daw kayong salamat sa imo. Sa imo gihatag na pa-premyo sa ilahan ditong pagdua sayaw-sayaw, no? Daghang daw kayong salamat sa atong Executive Secretary for Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan.

Ako rin yung painom-dom sa inyo, no? Kung kanang napamanggod gihapon, wala mahibalo. Kanang naging simba ko ma-hospital ta. Ang atong hospital nga naatay mahatag ang ato ang mahatag o ginagmay ang ato ang siyudad sa Panabo. Good Shepherd Hospital, Rivera Hospital, and Kainglit Hospital. Kung maaton gani mo sa uban ng hospital, pasensya na good moro, wala gabi matunol na na. Kimura ng tulok hospital nga naatay mga ginagmay nga medical assistance na. Kailangan maingon nga nga nung dito man yung gidala, wadaw sila kay balong mo nang isigi na itong pahinomdom sa ila. Kung for example, naanagani mo yung mga problema, ingon na duula lang ang ato ang Big Mama, si atong Consul Ercelita, ising apat. Bako po, doon na may tabo nga mupanaw na nining kalibutan ng atong mga pamilya, no? Kinsaman, ayaw ni sad ninyo kalimti, kay daghan po rin mo ingon wa daw sa kabalo nga na ay purinarya ng masa. Muna ibalik-balik na kung ipahinomdom sa inyo, simbako na ay mga ingon anak na tayo purinarya ng masa. Ayaw mo pagpatakag hamag ato mga private nga mga purinarya, kay patay na mo gids bayro nun, anak. Kanya asa na po ito nga magkaproblema, kay mayor na po dito na po ito magkabuang o ginangyo. Naman tayo purinarya ng masa, kung for example, dili mo mauyon sa lungon sa atong porinarya ng masa, pwede ba mo mupalit sa gawas? Pero sa ang servisyo na ito na libre, ang ato pong mga lungon karon sa porinarya ng masa, maayo na sad. Kaya gipagwapo na, gipanindot na sa atong Executive Secretary for Ma'am Joanne de Lampagos Capuyan. Yan ang ipatarong niya ang maong mga, unsa ni, ang maong mga lungon. Kaya ngilad po kayo ito sa una. Kaya imbis kayo makurat po ito sa una, kaya mutanaw ta. Musamot na nung kamaot ng nasa sulod kay ang salamin pilit na sa ilong pero karon dili na okay na kaayos siya nataas na gyud na nindot na gyud pud siya no more presentable na gyud sad ang maong mga unsa ni gamit una inyo mo kalimot no nga naatay ingon ana kung gusto po ninyo nga natay mga insurance ka mga unsa nasa dang atong mutuary barahator ra kay ang bayronon ana kana mangandam lang para po na pangandam para sa nahabilin po diri pud looy 50 pesos sa inyong bayaran, anak. Yan na, simba ko, kung sa dangatan, na mo'y 20,000 na madawat.

Kuto dai pod mangita no og kanang mga interesado nga mo buhi og mga hayop para sa mga manok. Natan anang mga Rhode Island, pure Rhode Island, pure black Astrolorp. Napo tay crossbred Rhode Island og Astrolorp. Natan ana no. Kanang reasonable kayo ang presyo na dali kay nato istoryahan ang presyo na na. Napo tay mga silky. Kanang itong mga unod nga manok na ata na dana diha. Mga pabo na ata no. Ma mga dagko man og mapiso na ata na no. Kung kinsa toy kursonada adto lang dito sa akong lugar dito sa Purok 19 no? Or kontaka lang ang akong number 0912 Toluca 8 1281. Naapunta dito yung mga catfish fry, catfish fingerlings. Naapunta dito yung kadang mga atong mga gigrow out tato nga mga catfish siguro mag-harvest ko. Mga kuanan siguro, mga 2 weeks na lang siguro mag-harvest na na nga to ang mga dagko na nga pantat. Kasagaran ka dagko na na, mawagin ng tulo kabuok isa ka kilo. Mawagin na eksakto nga kadakoon sa atong mga pantat. Matod pa na Julie Bar, shout out sa akong mga kaparintihan sa New Bataan, Barcelona, Sumampong, Casinto, Ogdila, Pinya, Fernandez, Polinar, Sarsaba, Happy Mother's Day sa tanan from Panabo with love. Oy. O sa inyong tanan din ha, sa diyan daw sa New Bataan. Itong mga pamilya nga, kung saan eh, yung mga kaparintihan daw sa yung mga Barcelona family, Sumampong family, Casinto, De La Pina, sa ni Fernandez family, sa inyong tanan daw din na no, Fernandez family, Pulinar, Sarsaba, og Happy Mother's Day sa tanan from Panabo with Love. Gikan kay Julie Bars.

Ako gusto na ako, no? Katong manginhangla, no? Di na sa... Kasi gusto mo buhi niya ng maong mga hayop na ata. Daghan available ta. Na ay mga... Ready na mangitlog, na ay piso, na ay mga, na ay mga dagko na. Pati na mga pabo, daghan ta na, no? Addo lang mo. Kay dali kay nato istoryahan ang maong mga presyo. Napatay manok din ha nga kanang Brahma. Kanang dagko ka manok na ay balahibo sa TL. Natan-an na dito sa balay. O kanang silke, mahala ng silke ninyo. Kanindot na na mo na mga muraga piborito sa mga itong magkagsunang Chinese.

Ay mo kalimot no, kumangita mo na adto lang mo dito sa Purok 19 dito sa akong lugar. Gitawag na mo na dito kadayo na mini farm. Alang diya sa taga-Purok 15, maying gabi isa inyong tanan. Happy Mother's Day. Gikan sa mga Laordin family, mga Maputol family, Dundoy family din na. Og Bansali family. Ruba og Yu family din na sa inyong tanan. Mga Bisilya family. Mayong gabi isa inyo, mga Miradores. Macario family. Og mga Galiego. Mga Galiego family din na. Sitnar family. Mahilom family din na. Abinyon family. Dito sa Picas, ilan mga Kinyo family. Ilan ni Riri. Ilan ni Roy Roy Pod, no? Maying gabi sa inyo din ang tanan. Ilan ni mga Abinyon family din na. Dilin. Dilin family. Ilan ni Badak. Diyan, no? Mga Amparo family. Mga Remedios pamilya, ilan ni Dudong, no? Ilan ni Flora, ilan ni Linda Pagdalian. O kay Imi din, ano? Kay Imi, ang parmaing gabi.

Sa akong mga manghudno, may gabi nyo din na, lala ni Arlene Rasay. May gabi mo din na, Kay. Kumusta ka na? Happy Mother's Day. Kay Rosa, no? Urmiga, kadayo ng Urmiga, may gabi si mo, Rose. Happy Mother's Day. Kailan ni Milita, kadayo na, no? May gabi si mo din na, Bing, may gabi. Happy Mother's Day. Ilan ni Joy, no? Ilan ni Joy, sawa sa akong mangod ni Bubong. Happy Mother's Day sa inyo din na Joy. No? Ilan ni Bubong sa mga bata. Happy, ilan Princess o si Bunso. Ilan ni Jumel, day. May gabi sa inyo din na meron. Ilan ni Kirby, ilan ni Dudong Bueno. May gabi sa inyo din na dong. Yung pamilya tanan, ilan na ni Mimi, Maya, Dundon, yun sa ni Joseph o si Basil, may gabi sa inyong tanan din na. Sa akong manghod, kay Bernadita, kadayo na noon, Asia sa Luzon. Kumusta ka na ni? Sinsa na lang gini. Sa akong taman. Sige lang, Basil na, pa'y balos na ng maayo puhon ni. Diesel Eroy Salibay is watching, matod pa niya diri. Maayong gabi. Yes, maayong gabi si Mosel. Kumusta na mo din ang tanan? Pero okay naman siguro kay Murag nahilukar na nahiluna naman ang inyuhang nakulukar naman ang inyuhang amahan, no? Inatunta nga padayon na siya sa iyang maayuhon diya. Danti kadayon na katso. Matod pa niya rin maayong gabi ikap. Pa-shout out sa akong asawa, Bibing, akong anak, si na Jimerd o si Chisi May. O, shout out daw sa inyo ha, dina. Gikan sa inyo hang kay Dante Kadayo na Katso, no? Happy Mother's Day na lang sa imong asawa kay Bibing, no? Happy Mother's Day. Salamat ti mo, Dan. Willie Akdal is watching ang atong kauban sa atong barangay appears. Matod pa niya diri kay Willie Akdal. Shout out Katipunan Panabo City. Yes, sa tanan taga Katipunan, shout out sa inyo dina. Ugang nag-shout out diri ang inyohang barangay appears dina sa maong barangay Katipunan, Willie Akdal. Salamat timo. Well, salamat timo.

Sa atong barangay kapitan din sa New Visayas, maayong gabi si mo din na kap. Kumusta namong tanan? Sa atong barangay coordinator din na si Marliba Pamisa o si Margate. Si Kapitan Tuling, maayong gabi si mo din na kap Tuling sa Quezon. Kay Kapitan Engineer Raul Mahipus, maayong gabi si mo din kap sa Barangay Manay. Kay Kapitan Buko sa Barangay Dalisay.

Matod pa din ni Lisel Iroy Salibay. Mayong gabi ibosrodi. Sinsa na jud nga di pirmi katanaw sa imong live kay wa my lord CPA. mao ba? Ah, sige, kay sunod-sunod ato ng lodan ato na kay aron makasigi magtanaw. Mayong gabi na lang sa inyo din. Ano, salamat kay Lisel Iroy Salibay. Rita ko magmarmito is watching o yung ato pong buutan ng atong matinud-anon nga grupo. Ang ato yung taong sinaligan na doon sa Pork 5. Si Tata, no? Si Rita ko magmarmito. Dagang kayong salamat ta, sa imo pong pagkamatinud-anon, sa imong pagka... Kung saan si imong pagkaseryoso, no? Dagang kayong salamat. Matod pa ni Rita ko magmarmito, mayong gabi diha nung Rudy Kadayo na Happy Sunday. Yes, Happy Sunday si Moret, and then Happy Mother's Day sa imo diha po. Pinatunta nga okay ka na sa kanunay rito. Kumusta na lang mong tanan din na sa Purok 5. Amping mo kanunay. Dito sa ibalik at dito sa Hong Kong, may gabi na sa inyo dinahan. Kumusta na mo? Siguro mag Las City naman hapit. Siguro man na manguli na maroon taon-taon. Magpalabi din nag-standby din na sa maong lugar. Kaya unyang pangaon mo daan. Karoon mo mga, wala na mo yung mga problema, mga busog na mo. Amping mo karoon na din na, amping mo. Lani Gingging, no, Bangkil Rinconada. Again, salamat Ging, salamat kay sa imong pagkamaayo. Sa mga Himinti sa family din na support sa Procono, may gabi sa inyo. Dito sa Purok 18, mga nila ni Biling, no, Gutierrez Lungay, may gabi sa inyo din na Ling. Ilan ni Bulak, no, may gabi. Sige, tanan din na mga Lungay o mga Gutierrez family, may gabi. O diya sa Puro 4, ilah mga Lyon family. May gabi sa inyo din na. Labi na sa itong higala, sila si Boy Magalyon. Kay Silio Rojo o kay Silya, no? May gabi sa inyo din. O kay Ma'am Gadyosa, may gabi din na sa mga Magalyon family. Ilan ni Joby Ruas. May gabi sa inyo din, Job. Mga itong buutan nga kanina, itong barangay councilor din sa itong barangay San Vicente. Ingwan sa kong kuya din ang pulis, no? PNP si Kuya Ri Lara. Ilan ni Alan Iliria day. May gabi sa inyo din, Alan. May gabi. Yan sa Proctris, mga Husuligados family din na. Sila ni Jocelyno. May gabi sa inyo din, Alan. Yung mga sa mga Gokotano family. Melendres family, ilan ni Linda o ni Joe, no? May gabi sa inyo din na. Sa mga Dawal family din na, may gabi sa inyong tanan.

Diya po sa mga Dinila family, do Irsan family din na. Sa inyong tanan din na, no? Ila na Bibot, Irsan, Bibing, Irsan, o kay Inday, o kay Budoy din na. May gabi sa inyong tanan. Dina din lahat sa mga pamilyang Gonzales, ang mga butaan ng pamilya nga may nag-donate na ng luna nga gitukuran sa atong gym, barangay hall, usan na health center, o kanatong atong daycare din na. Sa mga pamilyang Gonzales, daghang kayong salamat ninyo. Armando Dapar, Pakiwag o Siswating. Ay, salamat ninyo man. Daghang kayong salamat ninyo. Saludo po ko. Ano ni Armando ba? Dapar, Pakiwag. Panimando Dapar Pakiwag, maayong gabi isad. Maayong gabi ini mo. Salamat ni mo, Armando Dapar Pakiwag. Yan o, sa Pork City, no? Usbo na ko, umapuhon, magkita siguro tadya, niya ang mga Karalos family niya, kumusta mong tanan? Ili labadan na Badges Junior so is watching. May gabi si mo din ali. Salamat kanuna ali sa imo hapang pagka pa imong kanunay nga pagsuporta sa atong programa. Wala naman kita oras niya abot magiging oras sa atong pagtakop ni atong maong programa. Kini inyong higala sa kanginan, Rudy Kadena, mingon sa inyo, hantod na po sunod Domingo pohon kita sa itong panaghisgot o pag, unsan niya, pag mga shout-out na to diri, mag-uban-uban na po ta pohon sa Domingo, no? Ayun ninyo, kalimting, mahalon na to ang atong ginikanan, no? Dagang kayong salamat ninyo, kini inyong higala sa kanginan, Rudy Kadena, mingon sa inyo, mayong gabi is inyong tanan, to God be all the glory.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Padayon gihapon mo nagapaminaw diri sa 96.1 Infinite Radio ug 90.9 Light FM. Kauban ang 94.3 Light FM kay Bawig Bukidnon. Maayong gabi mga langga, isa na pud kagabi nga mabugnawon. Kauban ang inyohang angkol sa karedyuhan. Ang inyong angkol nga andam kanunay mutambag maskin utro sad nga tambaganan. Ang inyong angkol nga sigurado jud ka nga di biyaan maskin siya ang wala gipaglaban. Ubanin ko ninyo mga langga gikan alas 7 hantod alas 9 karong gabi una ug atong istoryahan ang gugmang usahay na nagpasakit kanato. Pero ato gihapong ginabalik-balikan. Diri lang na sa Love Night Notes kauban si Angkol. Mubalik tatotood mga langga, ayaw mo pagbiya. Kay atong paminawon ang storya sa atong letter sender karong gabi una. Diri lang na sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM.

You're still listening here in 96.1 Infinite Radio. Kaubanggya po ng inyong angkol sa kalajuan, si Uncle Louie. Para sa Love Night Note sa Mother's Day Special Edition. Ubalik ko ninyo mga langga og atong paminawon ang storya sa usa ka letter sender. Bahin sa iyahang problema nga dili lang about sa relationship sa usa ka mag-tiayon o mag-partner. Problema ni niya bahin sa iyahang relationship sa iyahang parents. Ubalik ko ninyo mga langga o gato ang paminawon ang storya ni Judy. Dili lang na sa Love Night Notes, Mother's Day's Edition.

Giabandon nami sa akong mga igsuon sa among kaugalingong inahan. Dear Love Night Notes, ako di ay si Judy, 23 anyos, ug nagpuyo diri sa Tagum City. Unang-una sa tanan, ako sa di ay i-greet ang tigdumala aning programa ha. Especially ila DJ Fongs ug Uncle Louie. Ug syempre dili na ko kalimtan ang tanang tigpaminaw aning programa ha, nga Love Night Notes. Uncle Louie and DJ Fongs, akong problema dili ni bahin sa gugma nga magpartner. Tungkol ito sa kwentong pamilya na gusto ko po sanang ibahagi 10 years ago. Dili mi dato nga pamilya, DJ, pero kabalo ko nga ginapaningkamutan sa akong mga ginikanan nga ihatag ang tanan. Tulumi ka magigsuon ug ako ang pinakamagulang. Ang kuluwi believe ko sa akong ginikanan kay maskin lisod ang pang-adlaw-adlaw wagyo'y tatsa nga mahatag nila ang among mga panghinanglan. Pero usahay gyud uncle, dili gyud sapat o sakto ang mahatag sa ako ang papa kay lagi daghan sad mi mga bayro nun. Ug tungod ani uncle, isa ni sa mga rason nga no magsugod og away sila mama ug papa. Uncle, grabe ka masabtanon og kabuutan ng akong amahan. Mao nang usahay makahilak na lang ko ug mag-away sila ni mama. Pero ako wala sab na ko basula si mama kay maskin bata pa ko aning panahuna. Nakasabot ko sa among sitwasyon. Kabulok ko na nga nagdala lang sad ni si mama sa iyang emosyon kay lagi tungod sab sa kakulangon sa among pang-adlaw-adlaw. Wala ko damha ang call na muabot ang adlaw nga wala ko nag-expect. Miabot ko sa balay, gigikan og eskwelahan nga naghilak nga akong mga igsuon. Wala ko kasabot sa panghitabo pero akong giduol si papa nga utro pud wala kasabot sa bation. Nabala na lang nako uncle nang gibiyaan mi ni mama. Milakaw ra siya nga walay pananghid. Wala ko kasabot uncle ug magunsa ko. Muhilak ba ko? Apason ba nako si mama? Or musuko na lang pod sa kinabuhi. Pila ka adlaw ug semana ang milabay mga angkol. Nga tulala ra gyud si papa. Pero angkol, despite sa paghitabo wala gihapon nagkulang si papa og suporta sa amua, especially sa ako ang mga igsuon. And syempre ako isip nga magulang, dili sad ko ganahan nga dili tabangan si papa. Milabay ang pila katuig ang call and DJ Fongs na nadawat na namo na wala na jud si mama sa amua.
maskin ang ako mga igsoon, iswala na sad sila gapangita niya. Pero angkol nga noong panahon, usahay kay grabe mag-joke. Kanang joke nga makasakit. Kanang joke nga wala kakabalo kung unsaon ni mo pag-sink in sa imong muna-huna. After 10 years na gibiyaan mi ni Mama angkol, 10 years nga napag-antos, nga walay inahana, nga nag-atiman ka namo. Ngano karon pa man siya mo balik? Nakurat na lang ko ang call, nga naay kalit mi chat. Diha sa akong pagbasa sa pangalan, nakurat ko. Si Mama de Aito. Wala ko kasabot angkol kung unsa akong buhaton, kung isulti ba nako kay Papa o ako bang replyan si Mama. Amino nako angkol and DJ Fongs nga sakit ug naa gihapon ko'y kasuko kaniya. Sa pulo ka tuig nga iyaming gibiyaan na wala lang may kausa nga ning kontak siya kanamo. Sa napulo ka tuig nga naghulat mi niya nga mobalik siya.

0: Time check mga lang ka, alas 8:11 na karong gabi ng mga langga og padayon mo gnagapaminaw diri sa 96.1 Infinite Radio og 90.9 Light FM kauban ang 43.9 ay mali day dili to siya 43 kajot lang na koy notes diri mga langga 94.3 Light FM kay Bawi Bukidnon. So maayo ang gabi diha ka kaninyong tanan, no? So isa na pud ka mabugnawon nga gabi iya kung diin atong pangistoryahan na pud karon na ang gugma nga usahay nga nagpasakit ka nato pero ato gihapong ginabalik-balikan. So mga langga, nadunggan ninyo kaganina ang storya ni Judy bahin sa iyahang mama nga for 10 years no nga nawala o gibiyaan sila karon is ning balik na pod sa ilaha. No nangayog tambag nga atong letter sender mga langga kung unsa bagyod ang iyahang angay nga pagkabuhaton bahin sa iyang sitwasyon karong gabi una. Kung angay pa ba niya nga replyan o pabalaan ng iyahang amahan nga nagchat ang iyahang mama sa iyaha. Kung namoy gusto nga ipaabot sa tuwang letter sender karong gabi una o namoy mga opinion bahin sa sitwasyon na pwede rata mag-text dire sa tuwang hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291 o pwede rata mag-call. No, so natay caller, atong ato ang dawato, no? Hello, maayong gabi. Hello, maayong gabi. Hello? Ay, nawala siya. Nawala dahil ang ato ang caller day, no? No, ito mga langga, kung naamoy ganahan, ipatimbaya o gusto ipaabot sa inyohang mga opinion bahin sa tuang letter sender karong gabi una, no? So, pwede kita mag-call or text dire sa tuang hotline sa 0912-175-1291. O di kaya, no, dire sa tuang Facebook page live sa 96.1 Infinite Radio Panabo City, no? Pwede kita dire mag-engage, no? Pwede kita dire mag-comment kung namoy mo gusto ipag-greet diha mga langga, no? So, pwede ra jug kaayo. So, natay caller, no, atong tubagon. Hello, mayong gabi.
1: Hi, Ayang Kolowi.
0: Hello, mayong gabi. Kinsa ni Palihog?
1: Hello, mayong gabi.
0: Yes po, go ahead po. Kinsa ni Palihog?
1: Si Bong ang Kolowi.
0: Ay, Sir Bong, mayong gabi. Hila ka ni mo.
1: Gabi po.
0: Sige, Sir Bong. Kinsa mo?
1: Tumaya sa kuwa si pinako mga halalang pamilya sa Ilipan. Halalan pamilya sa Pilipina Valley, halalan pamilya sa Davao City, mga Arara pamilya sa Bohol, Davao, mga Fintis pamilya, Mara Digibong.
0: Sige, Sir Bong, no, salamat kaayo sa imuhang mayong gabi day diha sa tanang gipang-greet ni Sir Bong karong gabi una, no, hinaot nga malipayon mo nga nagpaminaw diri sa tuang programa.
1: Tingnan din si Pong. Tingnan din si Ang Glory. Mo greet ko.
0: Ah, sige, Sir Bong, go ahead po.
1: Kasi hindi mo alam sa tong kwan?
0: Si Judy. Yes po, si Judy po, Sir Bong.
1: Dito, no, luwag po siya, no, kay gamay pa sila niya. Bisig ka sila niya. Biyang unahan niya pagpingin sa balik.
0: Muga ni Sir Bong, no? So, sa may maimong angay nga o si matibaya ni mo siya, Sir Bong?
1: Para sa ko, ano? Para sa ko, isip na kadawato na niya. Para sa ko, ano? Isip kadawato. Bagay, inahanan po. Inahanan po siya po na. Okay na siya na kadawato. Inahanan. Agitan po ko sa mga kwan, sa mga mama po ni Happy Mother's Day.
0: Yes. Mga Didi Bong. Salamat kayo, Sir Bong. Na naglibog na ka, Sir Bong ba? Salamat kay Sir Bong, no, sa imuhang greetings and patimbaya karong gabi yun na and have a good night, Sir Bong. Okay, thank you po. Bye-bye. No, mo to si Sir Bong, no, nga nagpag-greet sa tua o ka nagnapitibaya siya, no. Though tama man po siya, no, na napoy point yun, no, nga sakit gyud siya ng dawaton mangyod, no, nga wala man kita nag-ingon nga kuano sakit sakit man gyud kuano for 10 years nga nawala ang imuhang mama in karon mo balik lang siya pinakalit no eh sakit gyud daw para siya no para siya kung siya sa sitwasyon ni Judy sa tuang letter sender karong gabi una is kung kay Sir Bong tumahitabo is basig dili gyud niya dawaton pero sama lagi kay inahan man gyud nato na no is siguro ma in some point ma kuan gyud niya nga madawat gyud niya no so sige malangga no kung kinsa may ganahan magpanibaya diha or gusto pa magpaabot sa ilhama greetings no dili lang kita sa tong hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291 o di kaya dire sa tong Facebook live dire sa tuang 96.1 Infinite Radio Panabo City o kauban ang Facebook page ni Uncle Louie na Uncle Louie no ang nag-live po ta dikto karon no so pwede gid mo dikto mag-comment Elga magpatimbaya sa inyuhang mga gusto ipantimbaya karong gabi una no direta sa tuang texter diri kay 1773 good evening DJ regards ko kay Papa Kevs ayan. wait lang, napaisumpay. Regards ko kay Papa Kevs na cute kaayo. Grabe na, grabe gini supportive si support kanang kwan ba kanang support fans ni Papa Kevs no kay cute kaayo. Hehe. Og request ko og song I Swear by Kenny Rogers. Salamat DJ. No, so wala lang ga no nagpa-greet si 1773 no nga kuan daw nga nagpa good evening siya kay Papa Kevs nga cute daw kaayo. Gikilig na si Papa Kevs dere. No so dito sa to ang next nga texter diri kay kato kay diri kay 4716. Good evening DJ Paplingko Papling. Ayoy! Nasaan naman tayo? Mabasa na lang ito. No, pa-play ko og song, Ikaw Bayan Constantino, Happy Mother's Day sa tanang mga mama ug sa asawa nako nga si Mrs. Lita Sabornido Gudina. Maayong gabi diha, Ma'am Lita, and happy Mother's Day diha. Kanimo, no, nag-greet po ng imuhang loving husband, no, nga wala ay pangalan nga nakabutan. No, kabalo na siguro ka na, Ma'am, imuha mo ng ban. Bitaw no, sana all kaayo. No, so next dad, diri sa to ang sender kay 2812. No, so maayong gabi, DJ, pwede ko mag-request og song haladili baya. Ate Crow. Pwede na jug kaayo, sir. Wala gina'y problema, no? So mag-request daw siya og song kanang love song from Jeff Rocks, no? So sige, ato nang panikamutan og play karong gabi una, no? Para ang inyo yung madunggan. Da sa inyo mga karadyo. No, so mga langga, kung ganahan pa mo gusto mo magpatimbaya or magpaabot sa inyohang mensahe kay Judy, no? Pwede lang kita mag-text or mag-call dito sa itong hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291 o di kayo mag-comment dito or mag-engage dito sa itong Facebook Live no dito sa 96.1 Infinite Radio Panabo City. O ginapod ang atuang ma Facebook viewers diri sa account ni Uncle Louie diri sa Uncle Louie no so maayong gabi ninyong kaninyong tanan diha. No so usab ni karon no ato ding i-greet ang atuang mga parents no ang atuang mga mother karong gabi una og happy Mother's Day kaninyong tanan no so today pagkablo na ako today mangyod. No pero most of us no tanan halos kita tanan no is we are celebrating Mother's Day today because today is Sunday no and happy Sunday to everyone no kay syempre today is kwan man kanang walay mga trabaho so tanan gyud no is nag eat out gyud sila no nagkaon sila sa gawas no to celebrate the Mother's Day. No, so, syempre sa pagbibigay ng pugay, no, and syempre pagbibigay ng atensyon o kanang recognition sa ato ang mga ginikanan. Not only that, no, ato ang second parents, no, to all teachers diha nga nahimo na tong second mother sa tuang mga eskwelahan, sa tong kinabuhi, no, happy happy happy Mother's Day diha kaninyong tanan, mga ma'am and sir, syempre kay na may mga father no nga nahimo na pud og mother. No, kay syempre kay realidad sa tuang ekonomiya, no, not even here, not only here in the Philippines but also gihapon no sa atong uban nga mga lugar sa nasod sa kalibutan, no, so naagi mga ginatawag natong mga single parenting nga siya na nahimong mama, siya pa nahimong papa, no, so makaproud ka ayon ang mga langga no nga despite of the struggles o kanang pagkanang unsay tawagan na oy kanang pag-antos nga ilahang makasinati kitungod lang nga sila lang gyud ang nagapadako sa ilahang mga anak, no, still as naalagi hapon sila diha, no, nga nagpadayon gihapon og kanang panginabuhi para mahatag ang tanan nga suporta sa ilahang pinalanggang mga anak. No, so mga langga, kung ginsa may ganahan magpatimbaya diha or gusto mag-greetings diha karon sa ilahang mga loved ones, sa pwede ra gyud ta mag text diri sa tuang hotline sa 0912-175-1291, sa 0912-175-1291. No, di kay diri sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio Panabo City, no, og syempre sa tuang Facebook Live diri kay Uncle Louie nga account, no, pwede kita mag-engage diha and mag comment and magmatimbaya sa tuang mga hinanakit gyud, no, sa tuang mga gusto nga ipaabot, no, sa tuang mga loved ones. Ayaw mo pagbiya mga langga, mo balik tataod-taod diri lang na sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Kaubad gahapon ninyo ang inyong angkol sa karadyohan. Ang inyong angkol, Uncle Louie.

0: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang ato ang madunggan sa usa ka user sa Emelite Capsule. Kaniya ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mutaas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, nimubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mohinungdan nga dili na siya katulog o tarong. Apan human siya nakagamit sa Emelite Capsule, dunay na kaalibyuhan nga nabatsyagan niya sa iyang panglawas. Kay na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa Emelite Capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede ka ay magkatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede ka ayon niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga magkatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga magkatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o makarepair sa mga cells o makaregulate o normalize sa blood pressure o makanormal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa Emelite Capsule.
1: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok, South Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA Capsule. Kay dati, akong paminos kong lawas ko ang balatian yun is nagataas pa ba akong dugo. High blood anemic. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA Capsule, lami na akong tulog. O gani, lami pa po na akong kaon. Kay makaganag siya kaon. Pero kamo na lang po'y mag-control. Ha, normal na kayong paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya. Na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA Capsule. Kay nakadungo ko ani sa radyo nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit kay musulay lagi ta para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani, sulay na pud mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni epektibo gid kaayo.
0: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kalibyuhan na pinaagi sa tabang sa Emelite Capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian, palit na og inom na sa Emelite Capsule. Walay gana o luya sa labing-labing? Walay gana si Mr. o si Mrs.? Teramax muna yan. Maayong-maayong-maayong panglawas ka na itong tanan sa gihapon, Pichay Bonita. Mga higala, nabamoy ka ilang managtiayon nga nagbuwang tungod lamang sa gamay nga butang? O unsa ba gyud ang dahilan o sagad nga butang nga pwede nilang awayan? Ang nigula sa mong research mga higala, mao ang pinakauna ang komunikasyon. Ang ikaduha mga higala, mao ang stress sa trabaho. Siyempre mga higala, no, pag uli sa mong bana, gikapoy na. So wala na'y panahon nga mulambing pa sa iyang misis. O ang ikatulo mo ang problema sa panglawas. Kung ang chronic na gyud ang mapiktuhan mga higala, lisod o hinay na makapagawas o libido ang manatiayon. So ang ikaupat mo ang kulang sa intimacy o connection gawas sa ilahang kama. O ang ikalima, wala ka na care sa imong asawa o imong bana. Doon ay mga studies mga higala noong 70-80% ang migula sa studies nga dili satisfied ang manatiayon sa ilang performance. Kaya binagyod sa paglabing-labing tungod kuno sa mga nagkadaiyang mga rason. Well, aron maaksyon ang gilayon ang problema sa manatiayon, syempre kinahanglan nga himso gyud kanunay ang panglawas ni Mr. kundi liba ni Mrs. Busa, i-recommend ko kanimo ang TerraMax Adult Food Supplement. Kadako kining tabang sa panglawas o gilibinagyod sa panahon sa maong paglabing-labing. Tungod mga higala ang TerraMax Capsule, duna kini mga ingredients nga magkatabang sa pagpa-boost sa energy level sa managtiayon, ilabinagyod no? Nga diha sa maong kama. O dili ni angayang kabalakan mga higala ha kay FDA or Food and Drug Administration approved kini o 100% herbal niha, dili kini synthetic. Wala pag yun ni side effects nga makaguba sa lawas. O safety kini o effective pag yun kini. So ang TerraMax Capsule, doon na kini ginkgo biloba. Nga nailhan usab mga higala no nga makatabang sa pag-function, pagtarong sa mga kalalakin ano, syempre sa mga kalalakin anjud na ang pinakomon. So wala agyoy rason mga higala nga dili mahina yun kanunay ang pakiglabing-labing sa magpartner. Kaya na naman tayong mga ways nga mahimsog o balik ang ilahang sex drive. Mao ang pag-inom o TerraMax Climax Capsule. Og ani ang mga higala ang testimonya sa usa ka bana nga grabe gyud ang kaguol human nga hapit mabuwagan sa asawa. Apan nagpasalamaton nga natabangan siya sa TerraMax Capsule.
2: Ako si Dennis Bilyones nga taga Barangay Polo sa opisina ko gatrabaho og matag-uli nako kapoy ko sa akong trabaho, sakit akong lawas, gumikan sa stress sa trabaho. O bitaw ang akong asawa ga bundak-bundak na gid ni nya unya nga pangluod pag yon man siya nga buwagan na daw ko niya. Siyempre dili ko musugot kay akong edad 48 pa mo problema gyud ni labi na sa mga lalaki. Nag-recommend ning akong higala nga naadoy nindot nga TerraMax capsule. Akong gisulayan, uy kaluyan towns Ginoo. Nindot kayo. Ang asawa nga nagbundak-bundak karon, ako na nagbundak-bundak niya. Kusog kayo mo kayo gayon. Lusing-lusingon jud kong maiwa. Kamo nga mga bana, mag-recommend ko sa inyo nga inyuhan ning sulayan aron ang inyong panimalay, ang inyong paghiugma ay happy-happy kay.
0: Mao kadto mga higala no ang natabangan sa TerraMax capsule. Ug sa kadto nga dunay susamang problema, ayaw kalimti nga muinom og TerraMax capsule. Kini si Pichay Bonita, ang babaeng gulay sa radyo. Dagang salamat, to God be all the glory.

0: Time check Malangga, alas 8.42 na. And welcome back mga langga, dito sa itong programang Love Night Notes. Kau ba ng inyong uncle sa radyo? Si Uncle Louie. So una-una sa tanano, ipahabolin ako akong ipang-greet ang ako ang mother karon no, mga mother. Akong i-greet ang ako ang mother no, nga syempre nag-celebrate gihapon sa iyang Mother's Day. Kauban ang ako ang mga igsuon og ihang mga biyanan daghan jud kayo. No, so happy happy Mother's Day Mama Jocelyn. And hopefully no nga okay lang kadiha si muhang duyan. No, so syempre happy Mother's Day gihapon sa atong ang kuno ate nga si Ate Jenny Bib, si Ate Jennifer ug si Ante no. Syempre nang celebrate gud sila ang Mother's Day karon no, nagpalitson ba ito sila da wala pa ko kakaon da. No, sige lang mo kay mukaon lang ta later. No, bitaw happy happy Mother's Day sa tanang mama diha no nga naminawa sa tuang programa karong gabi una no. Especially no sa mga bago lang ni sulod sa tuang programa o dire po sa tuang Facebook Live no, happy happy Mother's Day. No, so kung isa may gustong magpandibaya diha sa ilahang mga opinion o gusto mo greet no, pwede kita mag-text or call dire sa tuang hotline sa 0912 175 1291, sa 0912 175 1291. Di kaya mag-comment dire sa tuang Facebook page nga live na dire sa 96.1 Infinite Radio Panabo City. No, so dire ta sa tuang Facebook Live no, so na ay nag-comment dire si Ma'am Cherry Seal Limosnero no, so si DJ Ariana, maayong gabi iya Uncle Louie, pa shout out ko watching from Saudi Arabia. Nimbalos si Ma, si DJ Aryan no, so siya na pod karon ang naasa ang naakaron sa Saudi Arabia. No, so welcome welcome po day no sa tuang ko anoy pang shoutout po nato ni ang naminaw diri nagtan-aw diri sa tuang Facebook Live sa page ni Uncle Louie sa Uncle Louie no. So maayong gabi ninyong kaninyong tanan diha, kun amoy gusto ipang tibayan no, pwede kita mag-comment diha kay ato gyud na siya nga pangbasahon. Ah, nagtanaw si DJ Fongs, maayong gabi diha kanimo DJ Fongs, ug maayong pagtan-aw no. Basiga na kay gusto ay katimbaya diha or gusto nimo i-greet karong gabi una no, bahin sa tuang letter sender nga si Judy. Oh, hi, nag-comment si DJ Fongs. Hi Uncle Louie. Pa-shout out are with Ma'am Judy and Riza watching. Maayong gabi diha kaninyong tanan ug mag-ayo. Maayong sa pagtan-aw. No, so natay caller karong gabi no, atong tubagoyen. Hello, maayong gabi.
1: Hello, maayong gabi.
0: Yes, ma'am. Kinsa ni palihog?
1: Isang lisod sa Villarosa, sir.
0: Ah, okay po. Sige po. Sige mama, kasi mong gusto i-greet po. Go ahead po.
1: I-greet na to ako mga silingan din nga. Nag-celebrate ka lang sa Mother's Day. Sa akong mother-in-law, Caridad. Akong bayaw si Annalisa Kailet. Sa akong silingan, si Lumin Taslan. So, tanan mga mama din sa among lugar. Happy Mother's Day.
0: Yun, happy happy Mother's Day sa inyohang tanan diha karon no, ug sa mga tanan nga nagpaminaw diha kaninyo karon ma'am. Ma'am, basig na kay ikatimbaya sa tuang letter sender, nakadungog ba ka kaganina?
1: Oh, nakadungog ko.
0: Munsa may makuan nimo ma'am kanang imong opinion bahin sa iyang sitwasyon karon?
1: Oh, mga sige ka po si letter sender. Kanang sige magit ang iyang nagian kay imagine 10 years na bilang siyang mama. Pero para sa ako, kanang tagalang nagbihan siyang mama kay nakasala naman siya. Kanang ba po pagkabalo ko ng sera so nga nang nibiya sa siyang pamilya. Then, kanang life is short ba yan yun? Kanang what if, kanang kuha mo siya sa Ginoo, ala, hindi hapag sa nakarunay siya, pasailoon mo siya, tapos hindi na siya kanang kasi nga sir, wala na siya.
0: Yes.
1: So, tagal ko sa isang kay ang mama baya yun is kanang ipotent siya sa pamilya. Isa nakasala siya, tagal ko sa isang kay basit ka na nga pamaagi kanang pag sa kayo na parang mabuo yung pamilya. Tapos, kanang sa ibang unto niya yung papa nga gusto mo manod yung mama kay kanang Kasi pagkabalik sa relationship ang papa nga, diba ito binagili yung asawa.
0: No, so kato no, sakto gid ka ma'am no nga naagi possible gid hapon gid nga kailangan gid nato gihapon gid siya kanang sabton ang sitwasyon ba no nga kay syempre dili man ta tanan man tao no dili perpekto no pero ko ang tao nga maningkamot o gusto magbag-o ngano dili nato hatagan og chance
1: so, no para sa litosin do kanang kada nagchat imong mama kay at least sabi sa ilang yung kama nga lang panahon ba
0: ang ulipan niya ang tinyes na wala siya sa inyo. Yes. No, so salamat kaayo ma'am sa imong patimbaya ma'am ug sa imong greetings and once again happy Mother's Day sa inyong tanan diha.
1: Okay, salamat po.
0: Salamat kaayo. Bye-bye po. No, so itong caller na to, no? Nga gikan na sa kuan, somewhere down the road. No, kaya wala man nagpaila si ma'am basta one of the listeners gyud siya sa tong programa. No, so sakto mapud si ma'am no in a way pud nyo no nga dapat magyud nato hatagan og isa ka chance no pag once ang isa ka tao is willing pud nga magbag-o. No, ngano nga kinsa man ta para dili mo hatag og chance sa usa ka tao. Pero mga langga no dili man gyud na necessarily nga pag once ka ni balik or nakasala ang usa ka tao is hatagan dayon nimo og second chance. No, kasi syempre you have to evaluate gihapon ang situation na, no? Syempre i-consider po nimo imuhang na feel. No, dili man po na angay-angay nga diretso lang po ka diretso og kanang kuan, no? So kana mga langga no. So napatay texter diri karong gabi una. Diri kay texter Texter 7615. Good evening po DJ Louie. Mag-usab mi og greet kay na anonymous sa pag-greet ni Papa ganina. No, so pag-usab mi greet sa amo ang pinalanggang mamalita. Happy Mother's Day ma. And ila ante Anan, Lola, Ate Jean, Ate Dimple, and Ate Leel, Ella. No, from Gudin Family. Pa-request po ng song Every Woman in the World by Air Supply. No, so text po na to kay 4281. Good evening, Dol. Pa-shoutout ko sa ako ang banang nga si Apolinario. No, so maayong gabi diha, Sir Apolinario. O maayong pigpaminaw. Kauban ang imuhang banak karon ay imong asawa daay. So maayong gabi. No, so kung mga langga, dirita pa dayon tano sa ito ang letter sender. So kung ako letter sender, no, ako Judy sa imuhang sitwasyon. No, dili magid lalim tuod nga mobalik ang imuhang mobalik ang usa ka tao, no, after pila ka years nga nawala sa imong kinabuhi. No? Pero syempre, Judy, natay mga dapat i-consider, no, kung unsa man gyud dapat or makatabang sa tuang paghimo og desisyon sa tuang sitwasyon karon. No, unang-una sa tanan Judy, no, ayaw pugsa ang imong kaugalingon nga murag okay dayon, no? So, pila ka tuig nga nawala ang imuhang mama, no? So dili na siya literally or dili na siya directly nga pag once nga muabot siya, mudawat idawat dayon nimo, no, nga okay na dayon ang tanan, nga murag wala lay nahitabo, no? Pero syempre imong mama kabulo pud na nga dili pud ina nakasayon nga mubalik sa inyong poder, no? Since nga 10 years nawala siya diha kaninyo. No, pangduha, Judy, no, paminawa ug unsa gyud ang imuhang ginabati. No, evaluate sabta, no? Hunahuna o kalima kapulo kung unsa ba gyud ang imuhang tinuod nga emotions, no? Sama sa imuhang gisulti na akay kasuko pa niya pero naagihapon dito ang longing sa paghigugma sa imuhang mama. Pangtulo, pwede mo istorya pero naay boundaries. No, kaya syempre, for 10 years nga wala ang imuhang mama diha si imuhang tapad, especially si imuhang mga igsuon Judy, no? So dili gina okay ra gina naamoy communication ginagmay, no? Kay at least you're trying to reconnect the bridge nga kadong nawala na, no? At least if you are willing and still ang imuhang parent o imuhang mama is genuine ang iyahang gusto nga pagbalik diha kaninyo, no? why not, no, hatagan nimo og kanang communication. Pero syempre nagaya po yung boundaries as of now, kay syempre is naga-adjust pa ka, no, imo pag ginabalanse ang sitwasyon kung unsa imong dapat nga pagkabuhaton. Pangupat, ayaw ka pressure sa opinion sa uban. No, kay na magoy uban nga mga tawo, no, nga moingon nga okay lang na. Kuan dayon no, maginikan bitaw na nimo, mama bitaw na nimo. No, napoy uban nga ayaw na oy. Gibiyaan mo 10 years unya, dili wala karon pa kabalikan after 10 years, pila na nag-antos na mo nya, mabalik-balik siya baga siya fast char. No? So nay mga opinion nga inana Judy, no, nga pwede nimo paminawon pero dili nimo i-let nga mahimong abasihan sa imuhang pagdesisyon. No, or pwede man nimo siya ko anon pero dili gyud siya ang totally nga reason ngano nagdesisyon ka sa isa ka butang. Kay unang-una Judy, ikaw nakabalo sa imuhang ginabati. Ikaw ang nakabalo kung unsa imuhang gusto nga angay mga buhaton. Ikaw ang nakabalo kung unsa ang gusto nimo mahitabo next. So ayaw ka pressure kung unsa man ang isulti sa ubang tao. Pwede lagi na nimo sila buhaton o kanang stepping stones nga para moabot ka sa desisyon nga mas maayo o mas sakto. And syempre Judy, no, so kung mabot man gid sa point nga maka-decide ka, no, pwede lagi na nimo ipangutana sa iyang hatanan. No, try to learn kung unsa nga unsay reason nung anong gibin na biya ay muhang mama, no, for 10 years sa sulod sa pulo katuig wala siya'y paramdam sa imuha. Pwede lagi na nimo i-communicate sa iya. Pero syempre, no, sama sa gisulti sa tong caller kaganina, no, nga mas maayo gyud nga imo gyud i-sulti gyud sa imo ang amahan. No, ipabalo ang imo ang amahan nga nagchat ang imuhang mama diha kanimo. Kay para syempre ang imuhang papa is dili pud maka-feel nga gibitray nimo siya kay gitago-taguan nimo siya. Tuod man nga sakit ang sitwasyon, pero ang desisyon is naara gyud na sa imuha. Naara may diri para muhatag og guide, muhatag og mga possibilities nga pwede nimo pagkabuhaton. Pero by the end of the day, Judy, no, ikaw gihapon ang magdesisyon para ana sa imong kaugalingon. Unang-una and last na ko nga masulti, no, nga ang forgiveness o ang reconciliation is lahi na siya. Ang forgiveness ay pagpapasaylo sa usa ka tawo nga nakasala kanimo, while ang reconciliation, no, is gidawat gyapon nimo siya or na kuan nimo siya, na forgive nimo siya pero dili nimo totally nga i-accept siya balik sa imuhang kinabuhi. No, either way man na Judy, kung unsa man imong desisyon, kung dawaton pa ba nimo siya or dili. Pero unta mo abot ang panahon kung nangayon magpasaylo ang imuhang mama diha kanimo karon. Is unta mapasaylo nimo siya. Tuod man nga napasakitan ka, nga gibiyaan mo sulod sa pulo ka tuig. Pero sakto man pod. Mama man gihapon nimo na siya. Wala man ako ginasulti Judy nga pasayloon nimo siya dayon o gimuha siya nga tagan og tsansa dayon nga murag nga okay na ang tanan, nga murag walay nahitabo. Pero if makita nimo nga genuine ang iyahang pag-reach out diha kaninyo, nga gusto gyud siya mubawi sa iyahang pulo katuig nga nawala, why not? Hataga siya og tsansa. Wala man siguro'y mawala kung imong hatagan ng tsansa po ng imuhang mga manghod nga makafeel og paghigugma sa usa ka inahan. Kay maybe she has a reason nga no wala siya nakakontakt for 10 years diha kaninyo. Hinaud judi ha masin sa ginam sa gamay ha ngabot na ang nakatabang mi diha kanimo. Og hinaot unta nga kung magkadesisyon naman ka sa imuhang sitwasyon karon na ispilion nimo ang sakto ang tama. Salamat usab sa imuhang pagpadala sa imuhang problema o sa imuhang letter diri sa tuang programa nga Love Night Notes. And amping lang kanunay. And be happy always kauban ng imuhang papa o imuhang mga igsuon.

So wala na tayong mga saktong wala na tayong saktong oras karong panahon na mga langga. No, salamat sa pag-uban kanako gikan nila 7 hangtod alas 9 karong gabi una. No, madunggan gyapon ko ninyo every Friday and Saturday from 7 to 9 PM para sa Night Express o si DJ Fong sa during Saturday and Sunday also, no. So kami ra gyud mapulihan na mga langga. Same time 7 to 9 PM para sa Love Night Notes every Sunday. And syempre mga langga, no, from Monday to Thursday makauban gihapon ninyo si DJ Aryan para sa Night Express, no, same gihapon ang time slot nato sa 7 PM to 9 PM.

So salamat once again mga langga. O makita-kita tapuhon na balik sunod semana diri lang sa 96.1 Infinite Radio og 90.9 Light FM Panabo. Kauban ang 94.3 Kebawe Bukidnon. Salamat hanggang sa muli and good night.

So mo na mga higala, no, ang ato ang 100 drops CMD ni Health Code International diha sa atong 6 liters mainom gyud ta ani every morning tulo ka baso. So pwede pod ka mo inom og bag-o man iod to, mainom kag isa ka baso, pwede pod ka mo inom og isa ka baso bag-o ka matulog. Mura na additional pod mga higala, no. Kung na may mga gi-advise nga additional nga dosage, no, ang atong CMD caregiver, pwede na ninyo i-apply, no, mas the best. Akong balikon, usa ni siya ka sacrifice. Ang pagkabuot og kaayuhan. Dili lalim ang kabuton ang kaayuhan, no? Usa ni siya ka complicated nga process, no, nga kinahanglan nato i-undergo. Part na diha sa atong journey dinhi sa ato ang health and wellness healing program. Og akong balikon higala, dili lang na ingon nga pang 1 week lang nang imuhang pagdesisyon, no. Kung nakasugod man ka mga higala diha sa

nakasugod man ta mga higala no sa ato ang 6 liters with 100 drops sa CMD ni Health Code International, ato gina siyang ipadayon no. Kumbaga butangan gyud nato o kanang panahon no nga 3 to 6 months muna ang ato ang healing process no, ang gidugayon niya no, or time bound 3 to 6 months. Og diha sa first month higala no, naana kay makita masinati ana nga kabag-uhan. Dili ko mo promise og dako nga percentage diha sa kabag-uhan sa imong panglawas, kundili obserbahi og pasalamati. No? Kung naga ni nakita nimo nga nag-alib nay alibyo no, pasalamati na higala, no? Kay isa po diha sa requirement sa healing kining pagka mapasalamato nato. Kay kung dili ta thankful, dili nato deserve, no, ang kaayuhan. So muna mga higala nga kanang kaayuhan karon nga inyong gipangayo sa makagagahom gift na niya kaninyo, no? So kung naaga ni alibyo nga inyohang ma-feel or ma-experience, no? Kinahanglan inyo ng pasalamatan. Kumbaga, ikalipay ninyo ang alibyo nga inyohang na sinatian. Dili kay magreklamo na hinuon nga mauni-mauna, gusto na kong mauni-mauna. Mga higala, no? Akong balikon, kung gusto ka og successful nga health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, pinaagi sa atong 100 drops sa CMD ni Health Code International sa 6 liters, kinahanglan gyud nga consistent og dapat thankful ta. Dapat malipayon ta. Balikon ang Proverbs 17:22 nag-ingon, ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayong tamban. So kung kanunay lang tang diskontento, no, watay kalipay, bisan naay gamay nga alibyo ka nato, dili nato gina consider. So mo nag-ingon higala, dili pa ka ready, no, sa gift nga ihatag sa makagagahom kanimo nga kaayuhan. So muna mga higala nga akong baliko no nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa lawas. Inubanan sa pailob, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. So kinahanglan nato atong pagtuo diha sa makagagahom, ang atong pagsalig. Kung gusto nato maangkon ang kaayuhan sa panglawas. Kining atong produkto ni Health Code International o sa lamang kinika instrument no diha sa inyong kaayuhan. So sa diha nga kita magainom ug magagamit niini, inubanan gyud nagpailob. Pagkamalahutayon ug disiplina sa atong kaugalingon. Dapat duna tay self discipline, no? Disiplina kung bawal na sa imuha, di gyud na nimo kaunon, likayan gyud na nimo bisan pag walay makakita. No? Usahay mang God natay mga kahigalaan nga pasyente ug normal gyud na siya. Nga ang atong mga kahigalaan kung wala gani makakita or walay makakita nga iyahang mahal sa kinabuhi, mupunit yun na siya og bawal, no? Tapos pag nanay batiyon ang basulo na nga nung wala pa mang kumauli eh. Usahay mga higala ang hinungdan rapod sa kanang ato ang panglawas nga wala pa ta mauli eh, kita rapod usahay. So muna nga dapat inyo hagyod ng ibutang sa inyong huna-huna, sa inyong kasing-kasing ang disiplina, no? So mukaon ta sa insaktong oras, no? Maglikay tag mga oily foods, maglikay ta og mga fatty foods,
maglikay tag mga acidic nga mga pagkaon ilimnon, no? Pufocus gyud ta sa mga pagkaon nga dunay benepisyo kanato, ang mga green leafy vegetables o kung mo kaon man ta og mga isda noon. Pili nato katong mga gisabaw, no, nga dunay mga green leafy. Og early in the morning, pwede ta mo kaon og boiled egg, pero katong white lang apart ang atong kaunon, dayon pwede ta mo kaog isa ka buok nga kamote. So mo na yung mga tips, no? O kung gusto yun mo manguta nag specific nga unsay angay ninyong kaunon or unsay angay ninyong likayan, no? Ang atong CMD caregiver, no, every Saturday, naaman siya, maka-avail mo aning 100 drops. Kaya every Saturday lang ni siya available mga higala, no, kaning ato ang 100 drops. Kaya kung other day mo muanhi, no, di wala tay promo nga kaning 100 drops, katog yung isa kabate lang inyong paliton. So, muna mga higala nga, kung gusto mo og mga other nga mga question, no? Karong Sabado na ang atong CMD caregiver, pwede mo maka-avail sa 100 drops o pwede mo magpakonsulta noon sa inyohang mga angayng himuo, no? Diha sa inyong mga panglawas, sa angayng likayan. So, manguta naman ang atong CMD caregiver, dapat ready ta mutubag og tinuod, no? Kaya usahay manggodigala kung ka nang dili ta musulti sa tinuod, no? Mupunay mag-lead ka nato nga di gyud makita, no, unsa gi angay kanimo. So kung naay pangutana, tubaga lang higala, no? Ayog ka ulaw, ayog ka hadlok. Og muna higala, no, nga unay mga procedure nga atong himuon. After ani nga program na ay programang atong CMD caregiver, maminaw lang ta mga higala, no, sa additional nga mga pulong, no, bahin diri sa produkto ni Health Code International. O karon mga higala, mo proceed ta, no, sa atong hisigutanan kay medyo mubo na pod ang atong panahon. O muna nga atong hisgutan karon ang spiritual part, no? So there is sa atong spiritual part mga higala, no? Nagisgut naman tag verse kanina, pero doon natay character, no, nga ato na usab paghisguta, no, kining usa ka tawo, no, nga doon na poy gibati nga kining balatian or painful condition, no? Ginganlan ni siya o Pablo, no? Or si Apostol Pablo, no? Alang sa mga kahigalaan nato nga wala pagid totally ma-aware kung unsa ang painful condition sa usa ka tawo nga si Pablo, no? Mas maayo mga higala nga ato ang paminawan karon ng atong spiritual side, no? So, sama ka ninyo mga higala, doon na po'y struggle, no? Doon na po'y struggle nga nasinatian si Pablo, no? Ang iyang struggle, thorn in the flesh. So, kumbaga, murag tunok, no? Diha sa unod. So, kinesia, chronic. Duha ka klase ang balatian mga higala.

duha ka klase ang balatian sa tao, no? Kining gitawag chronic o acute. So kining acute, mani siya ang dali ra siya ma-resolve nga balatian or condition. Ang chronic higala kanang taas-taas ni nga panahon nga masinatian so sa katao nga balatian, sama sa diabetes, cancer, mga chronic na sila nga mga condition, no? So si Pablo, nakasinati pod siya og kanang chronic or taas o long term nga kasakit, no? Siguro ikaw karon nga naminaw higala, usaka nga kanang nakasinati ni ini nga balatian or chronic ang imong pain, no? Kung naamagun ang balatian, agun ang pain. So kaniya ha, literal gyud ni nga pain na may mga condition nga dili ka mag dili ka mubatig pain, no? So kini si Paul. So kini si Pablo, ang iyahang painful condition, dugay-dugay na gyud. So ilado ba kini siya sa New Testament, kay halos tanang mga sinulat diha sa balaang kasulatan si Paul ang nagsulat. So muna nga bisan og galamiton siya sa Dios, pero wala kwaa sa Dios ang iyahang long term nga gibati, no? So di porke mahal ta sa Dios, no, dili ta niya pasinatiaon og kasakit, no? Kung nakasinati ta karog kasakit, ayaw na huna nga wala tagihigugma sa Dios, no? Hinung dumihigala ang Dios na higugma kanimo, gusto kaniya tabangan. So nga makarecover po diha sa imong balatian. So kining painful condition, no, ni Pablo, na wala siya nakuha kay busy og ginapurso niya nga mo spread ang gospel ni Jesus Christ, no? Pero bisan sa iyang kahimtang, no, gi-embrace niya na nga kaluyahon. Kumbaga, pwede man gud siya magreklamo, mamugod ning usa nga kinaiya sa tao kung naay balatian, puro reklamo, no? Nganong ingon ani man akong sakit, no? Nganong naing ani man ko. So reklamo, pero wala siya nag-complain, no? Wala ta nagbasa, wala ta nakabasa diha sa Bible nga si Pablo nagreklamo siya, no, sa iyang kahimtang. So sama kanimo pud igala, no? Unsa man ang imong pain nga nasinatian karon, wala gyud kay karapatan nga magreklamo diha sa makagagahom. Ang imo lang rights mao ang pagpasalamat ngadto kaniya. So muna higala nga ato ning i-continue kining spiritual nato nga isigutanan, ato ning ipadayon. Ato ning ipadayon sa next nato nga program, para matagaan nato ni siya taas-taas nga importansya kining atong isigutanan. So ako lang i-remind kaninyong mga higala, no, nga karong Saturday atong CMD caregiver na sa atong istasyon, mo-avail ta aning 6 liters, no? 100 kapatak, 200 pesos. O kung gusto mang ka mo-avail atong battle nga ikaw na ang mupatak, mas the best. Labi na kung layo ang imuhang lugar, no? Mas maayo nga mo-avail ka ana, then balik na pugka kung mahurot na kay para matuloy-tuloy ni mo mabot siyag 3 to 6 months. So muna mga higala, no, nga kanunay na akong ginaauhag ang tanan nga maminaw lang sa atong programa dini sa kaayuhan sa kinabuhi o after aning atong program ang CMD care program sa atong CMD caregiver, no? O dalaygon ang Dios, no, sa walay katapusan. Salamat sa higayon nga gihatag na usab kaninyo kanako karon. O God be the glory.

0: si MD. Wala pa day ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw. Mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, kana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Kani si Indi. Eh, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang gyud na sa akong mata. Daghan magugkog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.
2: Si MD punog sang kahitaas.
3: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
5: Oh, anak, nagdali ka mangod.
6: Naakoy surprise ni mo pa.
5: Oh, perfect. Dali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
6: Siyempre pa. Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
5: Growmate Multivitamin Syrup?
6: Oo pa. Maong dali ra kay kumitaas. Gana pagyud kaayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya may ana among picture nga na bright na kog samot.
5: Pastilan pagkanindot sa Growmate Multivitamin Syrup anak. Oh, asa man ka?
6: Mo inom na ko Growmate pa.
7: Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
8: Oy Mare, asa man ka paingon?
9: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
10: Start working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
12: Yeah, yeah. We were high and we were so bad. Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kaya feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
13: Ania na ang labing ipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This song is brought to you by Muscle Men. Ang kapsulang makagana o kanunay kang on the go. Muscle Men, alang sa mag-asawang kahig kaugmaon.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay
4: sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 herbal capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: ML8 Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

if you wanna ride.

0: Health Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health Alert!
2: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health Alert.
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold, ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Kidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
4: Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imanon nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops, para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, iCare Gold o iCare Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Agay, ikasakit. Ay, agay. Ah, kasakit.
7: Nausa mang katay, nga nagkita namang kasasawg.
6: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
8: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
7: Unsa man na?
9: Nong Laring Essential Oil.
7: Nong Laring Essential Oil?
9: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
8: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
9: Nong Lading Essential Oil.
10: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
11: Buhing eminensya sa kayuhan.
12: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
13: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLA't Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLA't Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
11: Buhing ebidensya sa kayuhan.
14: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
15: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
14: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
15: Cutis Mestiza lang yan.
14: Cutis Mestiza?
15: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
16: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
2: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

3. Come on, girl.

0: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Di na paila-ila ang pinakabag-ong kape.
3: Pinakabag-ong kape.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal ug purong natural. Puno sa vitamina ug minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa kape-kape ka lang pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Mega Pure Natural.
2: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabos City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
7: yeah. We were high, we were so bad. iCare Gold Capsule.
8: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone.
9: Kay sige og dula ba?
8: Ana ko mama nga pula daw kay akong mata.
9: Tanaw na ko salamin.
8: Murag na ay ugat nga ni buto.
9: Ula kaayo.
8: Kulbaan ko mauto nga undang dayon ko og cellphone.
9: Unya si mama,
8: naaman iCare Drops.
9: Yang gipatuluan, unya gipainumbod ko niya og iCare Gold.
8: Dagmata nako, murag way na hitabo.
9: Pasalamat jud ko.
8: Moto sukad ato.
9: Limited jud ko og cellphone.
8: Kay makadaot jud ay sa mata.
9: Pero pasalamat jud ko sa iCare Gold og Drops.
10: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
11: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
4: we were so bad. Ang inyong paboritong kape nga kompleto sa superfood ug antioxidants anaa na sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
5: Mega Pure Herbal Capsule.
4: Kung ikaw nag-anto sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grape seed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
5: Mega Pure Herbal Capsule.
4: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Introducing K's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangitak ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
8: Just see, magtabang sa pagpakusog sa atong immune system at dili ka basta kapagbalatian.
9: Just see, vitamin C plus zinc.
8: Just see, condition ka permi plus mapanindot sa atong skin.
9: Just see, vitamin C plus zinc.
8: Just see, maayos sa mga infection sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia o guman pa.
9: Just see, vitamin C plus zinc.
8: Just see,
10: just see.
8: Ikaw manggat na, wak man magsaba. Okay ka na, Wellbird?
11: Yes, okay na okay. Tungod sa Jassy.
8: Wow, Jassy. O nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan ug maayo.
11: Bitaw, tungod sa Jassy, ikaw na.
8: Ang ansa?
11: Ang akong gihigugma.
8: Tinuod ka? Thank you, Jassy.
9: Jassy, vitamin C plus zinc.
8: Jassy!
10: Jassy!
12: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang misang unsang matang sa balatian. MOA Turbo Capsule.
1: MOA Turbo Capsule.
0: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MLA Turbo Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MLA Turbo Capsule.
1: MLA Turbo Capsule.
0: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Ako dahil si Ryan Gudines, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka si ka-driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga ka nang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa, kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga na'y nakarecommend sa kuha aning Tiramax capsule, nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik kita ang performance ni mo sa imuang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo, nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule, kay ang time nga nawala nibalik na tungod sa Tiramax capsule.
5: Tiramax capsule, mapalit sa mga butika.
6: IKU Gold, ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mineral Zinc o gipakusog sa Bilberry Berry Extract. IKL Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, inom og IKL Gold o patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved IKL Drops.
7: You're tuned in to the best, the frequency
8: 90.9,
7: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.